0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: O mametse Mzwakhe Katlhela, e motho moratuwa ho Lesedi FM.

a pile ke monate haholo Eric Bernard a re jwalo love patience and time ke ile ka qala ka pile monate haholo Omar re tsamaya e wa tla ka lenome la sesotho la bohlano bekeng e motshomoratu wa kgodi ya motsheanong e hlola matsatsi a le shumele metso mehlano ka jeno telebo sena sa dikete tse pedi mashomedi yana metso tseletseng abitu wa moshana faster se re sa botungi a thobi e motshomoratu wa ke mswake ka tshela thodi ba thata o suka mmala tlolosa go gomme ke le sara mabedi ke bitua hantle la bohlano bekeng mme ke sentse ke go a madume nka dime ditsebe o tlo nka dime pelo ka jeno go tlo e tshofa ka nkane ka bagethe go ratse tharo go tlo mona go a fitlhe mana go renyane ya bohlano Botswana le Sotho dina ha tsohle ke phamisa matso ke re ke tsatsi le mona la ditloko tsebe weekend ba nna hi yei ka thaba ka utlo mona ati ka tlala pe nyakallo ka tlala gotso pelo nyaka mabedi ntumelele tlheketlheke le bo ramasedi mphatlhalatsane na le jameso rabosa feeleng mogena wa kgotso ya boetseng a re kopanya ka jeno ka baka fela la mohau wa hae ee go tsoa ke mohau go phela ke mpho ya bophelo ntumelele ha nako waka e se dutse mona e motshomoratuwa ke tle ke boloke katiba fumeng saka tlhompho kananelo tebogo yona ke tle ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba e ntse mosebetsi wa gabane tshebeletsong ena ya lesedi mananeong otlhe a seng a fetile ke a leboa golotlhe tsholole o ka oke a o kalela ga monate tsatsi le la botlhano RQB a o sebeditse kwete o sebeditse kwete ka nnete tsa mo phomola ei a diotla a bua taba tsa bohlokwa gagolo mamedi ya tshebeletso e ratwang dikamano tsa batswadi le bana dikamano tsa batswadi le bana ei ka utlwa bohloko ga ke utlwa molaetsa wa ntate mo mona a re nna ntate tsholo ke rata bana baka ebile ke ba fetsitse gore ke a ba rata ba dulele mma bona ga be kutlwile gantle ga ba batolo o tla lo mo etela ba tlo mmona ga o na ntho botlhokwa jalo ka dikamano tsa bana le batswadi kapa batswadi le bana ka metlhale yotlhe keketse kgoeletso le kopo kwano gore ha o le motswadi etsa bonnete ba gore ka mogo o ka kgonang ka teng o qeta nako le bana ba gago ga o le ngwana se ka fetwa ke dinako tse botlhokwa golo tsa gore o be le batswadi ba gago go na le batho be ka tsatsi lenena kapa motlhomong tsatsi lena e leng thapelo ya bona e leng selelo gore ga batswadi ba ka ba ne ba phela e kabe go se tjena e kabe ke etsa tjena empa ga o sana monyetla ono wena o ntse o na le batswadi ba gago ka nnete bona tabeng ya re letlhonolo le le legolo ba tlhomphe ba ananele fela jalo le o batswadi ananela bana ba gago ka tsela tsotlhe tso ka kgonang ka tsone e motshomoratuwa ga re tlo e tshofa kankane ka makgethe ka jeno gora tse e tharo kao fela tla re metsotso ya le masomedi la metso metlhano re a lebile goreng ya boraro ga tla ke ena tabeng tsa rona ka jeno ke itse ke la botlhano kgweding ena ya botlhano ya selemo ya motsheanong ge tlo wa shebana le taba tsena tsa go thusana kapa motlhomong go etsa bonnete ba gore o kwala segeo bakeng sa batho ba tlhokang lele re tla di tshwara metsong ke masomebedi le metsong tlhano re lebile goreng ya boraro re tla tshela madiboo kankano ra boraro ge tla ja lekomo ge tla phethela goreng ya botlhano sergeant kageli o tla ba teng ka jeno ga tlo shebana le dikatlholo ditlolo tsa molao le mosebetsi o tswang ke sepolesa sa province ya Freistata a be a re fe dikeletso rona re etsa bangwe itshireletsa gagolo jwang ka re tlo kena mafelong a beke ka jeno ge tlo dikotsa tsamana le mane ge di tshware tsentse di etsa la Aforika Borwa Aforika lefatshe ka bophara kgotso Jazil Brothers ngegeng ngephile o bona di jwalela botlhano tjena ga o ntse o fumana ntho tse monate tje ee batho ba kahle dikaratšheng tsa mafura mono bontate bomme ba balebedi bomme ba manese bontate ba manese maponisa otlhe a ke neng ka ona motshotse ke a tseba ngwaneso le bogammotseko le moifo ae ba pusha night shift ke nthorontoro moo mmino bathong taba di feleng

Black ke pina mona tia go loma bela sebele tswale sedi buela go mo kile ka o fama league ringo mthulise anga khala re ska modumela mme o gone tle theo wele tebele e o tlo mothudise o no mo tshware mona mahetle mona no go phephi mo gatuwe ke na go tse o hetse na tsa bo chechella kwa na tamela e ho kokota tsa bo hloko o hlopa mabaka kana go tsena hloko o hlopua taba tsa bo hloko a mpe kana go tse a re hlodiane ge tsa dintho ka bo itlhompho kana go ena e ya motso mo gatuwe ka o kgetha dibaka jalo jwa mthuluisanga khala a ska lla ho lo letebele e no mo phaphata ntle mo tshwara mageme mona e o mmitse ga le bitsola le gatang a ke go watse mo gata bitso le feng e o hlommitse ga bitsola le gatang e ha ibe ka nete motho a seboko mo mo tla ka seboko yetso ga mo fukeng a phephi bo ge ka lukisa nthwena e ska hlodiana ska hlodiana hona le tsela ge ka lukisa ntabena ka yona e a je go le ga di hlopha ge tsa jwalo taba tsa gona di be hantle ba bodiwa tshebeletso ratwang a ke namela tse fapafapaneng gotswe motshomo ratuwa tlhe ge theoa ga monate lona dikalaneng ka mona ka zone 5 stiba ke a leboa golotlhe mami modisenyane ka mona ka zone 5 ke a leboa gole wena ngwaneso ditsebe the vocalist lefiki nana mafiki ke a leboa bana beso ke a leboa golo rey ke leboile a golo JD ke a leboa ngwaneso ba rentse re phee motsho mo ga tuwa ge ka studiong jele re etsa dipina re a hatisa ke dibini ba kamane ka botšhabela studiong Bloemfontein ba hatisa ka nako na ba ga e monna re dutse studiong re a hatisa ke lebile golo ditsebe the vocalist fikinana rey a ke tsebe kapa ngwaneso ke sefentse kapa ke ai ya ntlhola tabena a ke tsebe ke sefentse kapa keng JD sebetsang hantle bana beso ke lebile a golo ka mono ditsebe the vocalist fikenana ke lebile a golo bana beso tshwarang fela jwalo stanza ke a leboa stanza sebetsang ka thata bana beso sebetsang ka thata ke lebile a golo stanza rey JD sebetsang ka thata le phentho tse monate mono le tsebe go romela kwana ge di bapale sponono se tlolosang gone beki romametse 7.8 tabanjo elisitsero mino monate e re jwalo la bohlanotjena ge jwalo la bohlanotjena go phela nthotse molate masutsa o tlo tlo je gore e bona difela dumela hle motshimo ratuwa gana lwana monna ai ha ile la bohlanotjena ke a thaba ke a nyakalla dumela mafifi ke na lwana 87.9 lentate wala peng motsama moeketse moeketse le nombuiselo mazwane moeketsi ka mona ka R section botshabelo re ya goreng ya botlhano ga ona e nngwe ngwane sona nngwe ke yona fela gono re tle re ganne mmogo ka jeno re tle re fitlhe goreng yane ya botlhano mabadi re fitlhele segotlwane sana sa ka le wena he ka metlha boatse ba erere shebaneletsane tsa bophelo bo botle empa re itse kgweding ena ya botlhano ya selemo re tlo shebana le taba tse botlhokwa golo jalo ka re kena setlheng sena sa maria nakong ena ya go bata ke itse beke le beke ka labatlhano jena ke tla ke etse kgoeletso mo Aforika a matle gore ge tle go tloleletsogo ge tle go tloleletsogo ba nang le bogona bonneteng ko go dintho di batla di le boima matsatsing ana ei motho ntse o sheba dipetogole tsena tsentse di nyoloa e motshomo ga tuwa diparafini dituru e ke manga na ka tsebo gore ba nna ga tlaga ka litara parafini ka boturu bo bokana-kana o tsebe nthona e ama ntho tsotlhe ka ofela o go fetola tsela o phelang ka yone ke a leboa lekunutuma riwe botlhokong betleleme ke a leboa ke mokganni wa nthorontoro ke mazibuko jabulane lapeng ke mane ke stele mara gona jwale ke ka mona ka isando johannesburg ke a leboa ngwaneso a ke tse kapo ke ebititse gantle e motshomo ga tuwa uwatla gantle tiktok mane o tla mmona he ga o ka titimela teng wa matha o tla tlhompone mone ke di sututse gantle ka nako tsena e go monate ge di e monate ka nako tsena ka nnete o tlo tlame o fetsole dintho ka mogodi etsang ka teng bona setlheng se sa maria o fetsa nnete ke a tia ke a tlapanya o tlame

0: fetola tsela re tsa dintho ka yona fela ke ntse ke kopa ja setseno ke itse be ke feeling ke ka go fane ka ntho yo sa e batleng a nke ke ka e bua mantswe ana gore ntho sa e batleng yo sa itining yo sa aparing fana ka yona ba a ke kopa ha ibo gona ke la bohlano ka jeno ha o tshaisa mane o sane ke moqebelo o sa theuwele a go pake pakele madu gwana wa ha wa na mofuthuano le DJ setseno tse mofuthu o di rika ga mokotla o tsamaya lo fana ka tsone be gift leng ile ka luka tshokage ke a tsiba hona le batho ba tlhage le le mamedi ya tlhage mo tsho ba tswa nna ke sa rata o fana o bane batho bana ha ba fa di ntho ba tlate tleba he na ke ma itseng ke a hloka ke ntho tsa teng mo pelong tsone ga di tseba fela ha hona le pelo ya o fana hona le pelo ya o thusa ha hona ntho ka banya o thiba ho tla dula ho ntse ona le tsela e tla ba teng ya hore o fane o thuse ha o gona botsa di soponyana bona le bontate ba ratang o dula ditoropong mono o tlo fumana ba ntse ba batla mesebetsi ba ibuka ba ipokantse mono ba batla mosebetsi mono a koe fela ka sopho mono fela le magojana fela a mabedi magobenyana a mabedi a mono o ba fe mono ba je sopho e futhumetseng fela o thotse o itse tu ska nka dinepe lo nka dinepe o be founu lapeng fitlo eme mono fela ka koloi kapa o eme fela ka sopho le pitsa tsa mono oba fe mono ba je ha monate ke nnete o ke wetsa sena letsatsi le letsatsi go tla tswa bogoning ba gago fela tsatsi leno le o tloetsa sena ka sone ka lona ke o jwetsa nnete mabedi a tsa metswela sedi bophelo ba bo ke ba tshwana le pele go na le ntho tse ngata golo tse o tla bona di o tlhakela bophelong motho ke motho ka batho ke ka gona ke dumelang gore ditlhonolofatso tse re di fumanang ga se tsa rona fela re le bang e motshomo ka butle e ra e dutse tsena ga ke re thelethele ka dilo mong ka mona ke ya gotla ga ke gotla re tswela pele nna le wena
1: Dumela na lady, ke nalana kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a go mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
2: Matsatsi nyana ha ke tloka lone ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola lone nyana e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha o fumana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na go eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Mashobe di bitso so re libile ho reng ya boraro ma metse tsebeletso ya lesedi di thewa dikalaneng le motshomo ratua mabedi ka nnete re ke tle ke phetele taba tsena tsa ka tsena tsa ofana ho otlolla letsoho la bohlano le leng be kgwedi ena ka ofela re tla bentse re shebana le taba tsena e le hona ho gothatsa e le hona ho gothatsa ho re tle re ge be setšhaba se kgathallanang se ratanang se hlokomelanang ka dinako tsohle mme ke a pheta gore mo o na le bokgoni teo gore ka otlolla letsoho otlolla letsoho ke kgutlela mantsweng a ka ke gopotsa molomo ditaba ka gore ke dumela go hantle gore ditlhonolofatso tse re di fumanang bophelong mona mesebetsi o sa kgatheletse gore na ke tlhonolofatso mofuta ofe nna ke tumelo yaka gore ga ke tlhonolofale gore ke tle ke be makoko ke ikgogomose ke iphamise ebe se ke nana gore ke betere go feta batho ba bang ebe se ke nana gore nna ke tsena ke se ke shebela batho ba bang fatshe ke dumela gantle gore ntate modimo ga a tlhonolofatsa motho o mo fa ditlhonolofatso tsena gore yena motho eno e tle e fetoe tlhonolofatso go batho ba bang ga ke bulelwa monyako ga o bulelwe nna fela monyako go bulelwa lapa leso monyako go bulelwa bana beso monyako go bulelwa tšhaba seso monyako gobane wa tseba bophelong go jwang bophelong mona go na le batho ba tshwanang le dilegi wa rata kapa ga o rata go na le batho ba tshwana le dire ba etseditsweng go nyolola ba bang mme ga ba nyolola ba bang go ba bobebe o re bona ba nyolowe ga ba nyolola ba bang batho ba ditlhonolofatso tsa bona tsa bophelo di dutse bathong di dutse go thuseng batho go hlokomeleng batho he go na le osie mong a ileng a tlhola pelo ya ka gagolo ka selemo sa 2017 mo tsomoga 2017 la o siana hlo le pelo wa ka golo ntate bogolo wa ka ya seng e thobaletseng ba ne ba mmitsa makhosi ona phela ka boqhwala ka bana le boqhwala jwale ona hlapiswa ke nna a hlokomelwa ke nna kana go tseding na mpitsa la amfonela angata ha holo kana go tseding ke ne ke mo rata ka pelo ya ka yotlhe ke sa batle letho ka yena makhosi le ka jeno ntse ke mo ananela ka tseleng o e kgethileng ne ke mo rata o nang rata ka pelo ya ka yo go na le nako tse dintse ne ke mo thusa a mpitsa tlotlo ke mo thusa ke mo jale ha ke ntse ke gola nthwena ya ne ke sa bone phapang na ha motho o thona le boqhwala ka popela ka boqhwala ne ke bona motho tlo ka ke ipona ha ona ne ha ona nako ene ke bona boemo ba high kapa tsela leng ka yona beke mo gesolo jale hona la o sika 2017 ya ileng a hlola pelo ka tseleng ngwegetile a qala nkisa dibakeng tsena he di disability centers mona ke sebetsa le batho bana ke ba thusa ke etsang ke etsang ke etsang go tloa tsatsi leno ke ne ke ithuti ntho tsengata ka bophelo tsengata ka tseleng ngwegetile jale a o sie no una etsa ntho tsengata ke ka dibu ka qala ho ithuta botho mono hore wa tseba ke a hopola una ina le certificate sa matric le lengolo le la office administration a sokola mosebetsi bona la mo ke ntse it's hanta thusa dilemo a ithaopa a thusa ithaopa dilemo ga qala ga thusana ka ntona bo ithaopa ga gothatsana wa tseba ga tshwanetse ge ithaope ge thuse batho ba se nang bogone ge tse tsena ho fihlela ho bala batho ba ntseng ba re bona ba re hey ba tsa bana ba ha ke tla qala ho hlakoga nteng ge tlola pele ha ke tla qala ho hlakoga nteng ntse le tele ka tlung ka jone ke frame ha ke tla qala ho hlakoga nteng ne ke hlae ko ga nteng ka bakala ho thusa batho ba phelang ka boqhwala ka selomo sa 2018 ha ke tla qala ho hlakoga nteng ka bakala mesebetsi ho hlang ha ka ko ga nteng mo ho mpulela menyetla ka bakala ntwe ne ke etsa ho thusa batho kana ko tseding mehlolo ya rona le ntho tsa rona tse tle go thusa bophelong di dutse go thuseng batho ko go ikoba go iketsa mosebeletsi kore ga se ntho e bonolo ga se mang kapa mang ka etsa e o tlhoka boikokobetso bona bo tshabeyang taba e ya go sebeletsa batho ya go thusa batho e tlhoka boikokobetso bo tshabeyang ga se ntho ya mang le mang ke ka gona go le motho a ratang go phamiswa lo besa lo ntse o bua ka wena o ke keng wa gona ga o le motho a batlang setumo a e tlo tlola taba ya bosebeletsi kapa taba ya go thusa batho ga e batle setumo ga e batle go trenda ga e batle boetse bano o batla go trenda ga le mmona a le tjena ke boyena ga le mmona a le tjena ke mmeidiena go na le batho ba mantswe ya jwalo o tsebe motlhang o se o tsho jwalo o tsebe o se o nkile mokgaka wa tlholo o nkile moputso wa gao se o fumane ke ka ona la o ka thusa motho le o sane le a sa tla tlo go ke a leboa o seka ngongorešwa ke taba eo wa kgona go thusa motho o sane a go ake o sane o mo thusitse a go ake a o tlameya o be le kgotso pelong ya gago ga e fela wena o entse ntho e ntle ngwaneso moputsi wa gago wena o tla ba teng moputsi wa gago o teng jole ke ya kopa ke maria go a bata ga o bona ngwana ya tlhokang ka nnete a ko monke le kontung fela la o sa etseng fela o mo shebile mono o sheba saese ya gae mofejesieno a apare a futhumane a tsamaya ga o tlhoka le gore o tsebe batswadi ba gae ga o tlhoka le gore le yena o tsebe ga o bona gana sete ge ka sete a se gwale ga ona nka sena se tabuileng o se latlhele kwana o mo fe sena se setšha o mo go sedika o sa ye sekolong a tsamaya a futhumane ga o tlhoka le gore o mo tsebe batswadi ba ke bo mmang wa gola sassa ga gole sassa o hang ga o tlhoka le o tsebe le ntho tseo ga o botlhokwa be ke fetileng ausie mo mona a ngomelela molaetsa nna ke a rata go thusa ne ke re thusa fa lapa le leng mojwake ke ba reketse dijo ya banka dijo tsene ba di latlha ke re e ngwaneso ga ona ntho e tlo thiba o se ka thusa batho ga ebe o bona go ba etsa balo ga ba le seo agela tšheletena e agele ka tlhong ka mone o agele tlasa le mating ba tla e fumana moo dingata ditsela ga e fela le ka nnete e le ntho ditseng pelong ya gago e o batlang go etsa empa e se ke ya emisa ona fele ka maria e be ntho tswelang pele o tlang gopola mamelo ya tshebeletso ya lesedi ko obetsaneng oa tseba o tlo utlwa kgotso ne e tshabeyang wa tseba ka tsatsi leng ke tlang ke ko o phetlhele nthong ke tla ke ko o jetse ntho tse dingwe mona tse tshosang tse ke ileng ka di bona ka di etsa nna kore e le gona go kgothatsa e se se gore ke bue gore ke tsang ke tsang e le gona fela go kgothatsa o tshwanela o batla bophelo bo bolelele o batla go phela nako e telele ha o batla phela go etelele sepirisi dutse o hlompheng o hlompheng batho ba holo ha o na nthong o tle yeng ha o na nthong wa pe mohlolomo ha o batla phela na go etelele bophelombo sepirisi dutse hlompho o hlompheng morru mo putsa ka o jeita hey ere ke thole le tebe a ere ke hle ke kwa le mona ngwana ngkhono meki e taba tsena di buima a ke koma nthwana e buima o vetsa nnete le shumele metso e mmedi metso tsuri a horenge ya boraro le tebe ke thoma dikeleng le sadie fa meki mollelo la ntumela ke data tani sa mazwai a re jalo ni sala ngo bara selin di yona a new day has come kama ra humuna ke tla o atame le wena o tlo nkatamele mo le nteng e re tla re tsamaisana le leto lena mmogo ke nempa ke gopotsa molomo ditaba fela tsolo ka ile magia tsena ga ona le kobonyana tse mmalwa hletse o dipakile madinke di tlose mo ga ona ntho go tlo ikotla sefuwa ka gore o tropo ka etletse etletse etletse etletse a wai a wai a go di ntse ntho tseno ka ofela o lo fana ka tso a ke batlo go fana ka ntho sa e batleng a fana ka di ntho tse tla thusa batho mme o fane mo o sa tsejweng nna ke kgothaletsa o fane mo o sa tsejweng go sa ne le motho le ha a peregesi ya gago o mo file yona o se ka nna supareese se ena tlhene ke e rata gore ee o le o fana kwana mo o sa tsejweng go se ka fumana setumo e bothata ke setumo bothata ke setumo o trenda o motho ke motho ka batho wa ntlhoka ke go tlhoka la ebe ka jeno o bona o sa ntlhoke fela o sasa o ka nna tsela letong mona o ntlhoka e nna fela jalo ke a go tlhoka ke a o notaga e notaga e dipuo tsa batho bane ba shebelela seven delane tseo ya nkosa jale ga ele je thandisa mazwai ni zalo ngoba radio batho ngihle.

0: Kwa mtsaka kubula 88.4 ke so le interani ka go tsheria le go romana tango
1: dumela motho magato ke dutsile wena le qhubula 90.3 ke papi mukwena ga molotsi fusion scroll tango
2: MK ophetse nga ophetse ke phetse Comrade Sabata Tedisi 3870 extension 5 monyakeng ha bo fetse sporon ke o mametse ka qhubula 89.4 ke re ha re ye o re nya mohlano ha o be jwalo tango
3: Khotsa khotsa e motse moratuwa ko mametse ka 88.4 pulo wa le khosi motse ke le ka rantorontoro shapume uthi
4: khotsa khotsa mafifi o mametse ke masite wa le sandawana ka tloka mma ko ntle ga tango khotsa khotsa mafifi o mametse ke masite wa le sandawana ka tloka mma ko ntle ga tango
5: e motsu moratuwa le ditso le tebele o bua le molaodi wa mrajani ka memele o jile ka tsebe le tebele ke palame mo godima N11 ke tloga ka Newcastle ke lebile Middelburg
6: ntate mo ke dumela hle ntate wa ka ke a o dumedisa ka lebitso la morana Jesu le nna ke teng ke phamisitse letso ke re ke dutse le wena 90.3 ke dutse le wena ke mametse ke iketlile le wena ke mo rutile ka tema ra ba state moshate kuro start
7: 89.2 Stedis Khoto Mishak ka petsana ga itse ko jile ka tsebe la le wena o renya bohlalo tanke
5: Khotso e botsu go atuwa ba pila ka dire sa mo cha wa le sanda wa iwona odogodogo wena ko lwalwaka ditsoga bidogodogo o ka betse ka padro 6.6 bona botho ke hadi
8: e motsho moratuwa e motsho moratuwa ka tshela e o jwa motho aeso o jwa ke khodesa ke mfukeng fethu ke mametse ka 88.9 ke mothokoza katlegongana se le qetile ho hlapa ngwana wa re ya 5 o'clock a re ya mfethu ke khode sa bua
9: e motho mo ga tlwa mo tsho ra tlwa ko metse ka 89.9 with your heads ke nna Julia ka mona ka di ambulance tsa botshabelo Julia mpha kwa nyana

nini namta namchuma ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa awisitho sakho mthanda.

0: hila hila hila mwana mme phila kiphi busubudala mwana bunyoko dumela ntate go mametse ntate majogobela mothamo o lo mothogobala ngatsotsi a boletseng bile a tsebang molao ke mona godimo a se phuputlele ntse ke a odimo lefatshe ee ke fata metsintsinyana ee go mametse ka 88.1 ke nna ona ke tlo tsamaya mona pepenara pepenara
1: ee motlhomoratiwa ko mametse go 88.4 ke kgathatse ko mona ka spreada gona ya chaya gona jale ka 6 ngwana mme ke security ka mona ka e kolo le ene ke a leboa ngwana mme
2: emotso wa lebakanyeya moratuwa Kenneth Junior ka mona ka intervals ra thanda ngwana mme kwa ya ko mametse ka 88.4 ngwana mme o ka
3: hela a motho moratuwa o jele ka tsebe ngwana mme o mona go 88.9 ntate motholo ka mona ka Carlton B
2: emotso moratuwa ewa na right kamina monate mona o theole mametse ka 88.4 a ke johane ke ntate phoko o jwa ka mona ka tumogola brace wa lekosi a sekise
4: ee dipapadi ke ofetsannetse dipapadi ayaaaaa e papadi di monate bolo ya maotwe monate ke a ojetsa fale ga se re na lefane tse pedi ee se le moswa ke kgatšhela wa le siwelele ga e sa tsamaye le mong fela a nna ke siwelele ke siwe etsannete se le mammang wa le sundowne mammang wa le kgosi mammang wa le bakanea ee ke mathata fela motshomogatio masome a mabedi metsotse ka mona ora ya boraro mokgatlholo ka bobedi ditheo ba dikalaneng go lesedi a femela botlhano o bekeng seporo le maqhubong a gaso ke ntate majabajaba go na le batho ba bangata bekileng ka bala ka bona ga golo maobane ga ke ntse ke sheba taba ena ya go thusa batho gore o ka o tswela molemo o jwang ke tlhokometse batho tsa le bong Oprah Winfrey batho tsa le bo mme Barack le Michelle Obama ke shebile batho ba ngata ka tseleng o e kgethileng go na le ntate mona Aforika Borwa o ipitsa bi phakathi ne ke sheba taba tsaye maobane hei a ileng a tlhatswa pelo motho ya thusang batho gagolo a sa kgethe mmala a sa kgethe gore o jwang a o thusang mme ke bone tse dingwe tsa di-video tsa gae ma tlhalosang gore tse dingwe tsa dintho tsa a nang le tsona kapa dintho tsa a ileng a di fitlhela ko obane a ile a thuswa le ena le nna o bona go ba seale moeng kwane lebaka leo ke toboketsa tabene ya o thusana gore ga o na le bogona o tlolle letsogo la gago ko obane ke ditholwana tsa dithuso tsa batho ke a pheta ke tholwana kapa ditholwana tsa dithuso tsa batho ke seo ke lekileng sona ka jeno goba go na le batho ba ileng ba nthusa nkeke ka hlola le ka mohla ka lebala ntate o thweng ke ntate mokganya ke ne ke bua le ena bekeng ena ke ne ke bua le ena le bekeng e fetileng a re monna o tshware fela jwalo ka gona le nna nkekeng ka emisa rona nto e ntse ke e lwanae jele ga o kile wa thuso ga o bobebe o re o phuthe matsogo ga o bona motho e mongwe a tlhoka kapana le bogona ga se o iketsa betere kapa o e tseye ka wena ee ke o tseba botlhokwa ba o thusa motho e mongwe o bona nthone ya o konana ena ya o konana ena ya o konana o ke phete mehla ena ke dula ke tshokere o se ke wa etsa phoso ba le motswalle kapa mogotsi ya le kgonata ya le gona tha ya kona nang a tla nna tse ke dichipsi mona tseke a tseke a tseke o a tseke a tseke utlwa ntse bua mantswe a gore ke gona go gotse ka thata go gotse ka thata go gotse ka boima o etsa ntho ane ne re etsa sekolong ga o ntse o ja mazimba sekolong motho a o kopa utlwa se gore ga ke a ja ke so ja ke so je ke a re mazimba ano a tlo go gorisa a makara a re ne re a ja sekolong e ne re motho a o kopa bore ga ke so je e lapile o tsebe fele wa konana fele o leqime wa gala wa timana jale ke tsa keletso le kgoeletso re kgwedinye ka o tlolla letso le tebele o tlolla letso o tlo bona o tla thaba jwang ko vetsa nne ha o etse wena o etse bana ba ha 086 3003084 086 3003084 ai bo teng motho yo motsebang kapa mohlomong o tlomfe nalane ore motho mo ga tuang kile ka etsa sena mme bophelo ba ka ba fetwa ka tseletseno se ka bitse bitso la motho ha ba ile a thusa motho ka mpa wa mohlomong wa bua taba ile ngwa yetsa fela se ka bua bitso la motho se ka bua gona o la thusa mang ke batla go tseba rena go thusa motho o tswetse molemo jwang wena bophelo ba hao ke gatile le ntate mona ya letsetseng a re o phela ka boqhwala o thusa batho kliniking ho bileng batho ba nana go sebetsa tliliniking wa gola ke pelo mme ntho ya etsang yone moputso wa teng o teng na le moputso bakeng sa ntho eno a etsang moo 086 3003084 go thusa batho go kile ga o tswela molemo ofe bophelong ba gago ke ya kopa o e tswetswe o seke wa bitsa lebitso la motho ga o kile wa thusa motho kapa mokgatlo kapa company e o ileng wa e thusa o sa kgathaletse o se ka bitsa lebitso tlhe ke ya kopa
5: mafifi dumela ngwane sotlhe ke mofifi mofokeng ka CTTP ntate ongwe o tla moya wa tseba mosebetsi o ko o sebetseng tsatsi le ntate mafifi ga sa ka botlhale baka ke ka go hlompha motho ko ona ka nnete ntate ke mosebetsi o mofelelela ngwaneso a tsaya ke neng kaga fela re le batho ga o ka tseba go tlhompha motho o ipetlela menyetla mafifi re se kaka lololo ngwaneso ke mosise mofokeng ka mona ka setipi
4: a fumane mosebetsi ya moshelelela radio ke ya setšhaba dumela kgotso lesedi 086 3003084 ka lemosa 2022 ke ne ke na le bahlankana ba babedi ba ne ke sebetsa le bona khampaning ya ka jwale ke batla ho testa kapa ho leka semelo sa bona haholo tleng o sebetselle batho bane go na le programmer tse ne ke di tsamaisa tsa metse le metsana tse fapafapane jwale ke be ke batla ho ba leka ona ke batho ba na le mamello le lerato la ho sebetsa le batho na hei ne ke bone mehlolo radio ke ya setšhaba lesedi ya FM dumela kgotso moetapele mphelelehle
6: phela ke phela moetapele
4: ntate
6: e bua le Teboho ka Matosana ka mona
4: ntate
6: parliament 12 ke ya Kimberley kwana ntate e motho moratiwa ba bangata batha ke ba thusitse ntate le mme o santse ke tswela tsele ke ba thusa ntate
4: go tswetse molemo jwang o thusa batho
6: ntate molemo wa ntho tseo nalana ya tsone ntate e molemo ntate o tla bona ntho tsa o diganya fela o ipotsa gobane mare ntho tsa ka diganya kanke motho ene mo thusa yana wa bona ga o ka ithuta ga o thusa motho o seka ba tsamaya o ba lelelemo o tsamaya o ntse o jetsa batho gore o tsena ka bakeng laka o thuse motho go tswa boteng ba pelo ya gago and o seka o jetsa batho gore o thusitse batho o utlwa
4: fee
6: ne sephirisa gao letulo gao le morena o tlo bona gore modimo o tla bona o tla o putsa ka mogaunta
4: ngwaneso ke lebuile gagolo o tlo tshwara fela jalo a kere
6: ntate wa ka ke lebohile modimo a kgotsa o etsa gantla o baballela o tataise bosingo
4: leeto le tlhonolofetse mongaka le go wena
6: halleluja
4: lesedi FM dumela kgotso lesedi dumela popi popi a monate le kae tlhe popinyana
7: wa bona nna tshebeletso ya nehelo ya go thusa motho ke tshebeletso ntate modimo a mphileng yona ke opola ka selemo se se o nang ngwana nneng a tlhoka ka kena kedion community ya jo ya mona matatiele ke nna ke sa mtsutso la ngwana yo ngwana phalelo ka tsebe hlethile ha ke le ba le mphini le ona jwale ke lebe ka thola letlogo ka bakala thuso ya nehelo e ke etsang batho
4: a ngwaneso
7: ke magatari gatari matatiele thaba tshisa
4: tshwara fela jalo gaitsedi ya motho a kere
7: Arande
4: bua re nbele la moputso moputso
7: go tlo
4: tlo ntate mdimo a re tsawa o e qetile gaitsedi mesong ya maobane ke mametsena no la makumane gaitsedi a ka mantsiwa mofokeng wa tseba gutlana sena se bana le sona mono na no la makumane ke le bua mo ifo makumane ya mona la mane ke le bua ba hlophisi ke le bua dibuhudi ke le boha batho bohle mo ifo makumane ya mona la mane ke mametse pale ya usi yona na hloka ID abile a bua mamtsa bohloka la o tlapelwa ka re Osman tsewa katlewe ya motho yo mongene le sehlabi ho nna ho bane ke ne ke ipotsa go nna nthotsa ka ditlalokaneng ho bane ke sokola tjena mo ifa ba kumane le mo mona le mane wa tswa le tsholo wa mothusa ra fumana ID a fumana ID ke a tsiba ba me di ba bangata Afrika borwa bana le dillo tse fa papapaneng empa bophelo wa motho ya le momfela bo fetohang bo se ya le moya se bo fetolang bophelo ba motho ya le momfela ke tlotla e kgolo wa tseba ke ne ke dutse ka koloing go bile boima o tswa ka ga koloi o utlwa ka utlwa se ke tletse kore ke le maikutlong ke le emotional ke le emotional gore ke utlwa ke le maikutlong ke se ke sa tsebe go na ke etsa jwang karntate ka nnete ha mohlang ke tla ya sia le moyeng ke lebetse sepheo le mogego sa o ba se buhudile o ba sia le moyeng ke kopa o ntlose mohlang ke tlotla radio mona ke se ke lebetse hore hana radio e temba keng sa eng o ntlose a una ntho e re phelelang di buhudi o fitisisa ho fetola bophelo ba motho ntweno yetsa ke tlale ke ya tantsa lo tantsa go ke tlala gotswe na le thabo ena ya isala ke tla ubetse bashimana bana ba babedi gona ke ile ka ba fatiko efe le sedi ya family bela le sedi dumela
8: ntlela ga ya kwete
4: amara dile ga ya
8: amana ke ga o tsha motho ma go ska tsa la rata
4: ngwaneso
8: modimo ke na to phantsa na ya rata tsha batho ba the Tumo le ngwe sala se ke jo mo di mo sala ke na tlalo.
4: Ba le so ke ya le bo.
8: Manela nne mantsi. Ena o so ka o ka ba se le ngwe mo e tsentse o khulu. Ba bana na so ntse. Ba wa e dize go ga o go. Ha tshe motho ana le rata ha komele motho maro wa thuse. Ke mo rata. Ba ntse le bo manetsi.
4: O hantle mona mo thuse. Ska di go mang mona mo lo teng. O hantle.
8: What
4: is the
8: good?
4: The guy that comes out, you can not come out. Settle out of the system. When you get a little.
8: Thank you,
4: Pat. Who to send Mona and how to Sabat? Can I go to the Mutuba Shook? Can I go to the Mutomu to Sangoginaga Matad? Why Pono Karan Teka now to Simut? Impa when I was a Pilunia Hauri, when the Senu. Kabulukulu hilo olo ro batla bona motho a thusa especially ska nthotsene ka ofela di siketsa etsa gore o emise o thusa batho a se batho ka ofela ba fosaetseng ho tsona le dikamano ntse magato mona a se batho ka ofela batlo utlisa bohloko hona le abuti a tlo gata hona le o sia tlo gata o tla hlokomela o lampa go pana le ntho le enwa a ya sotla sotla pelwe ha ofela hona le batho ba tla nne ba o rate le eto mona hona o na le dipotholo ya ke hona la batho le be ile ndipotho u le bophelo mmo bo tla wela o bona ka tshwanyetso o sana hana o tla wela go bona jole le utuse batho jwalo o tla utuse motho ka nako go kena ka hare ba bang ke batho ba tla ng hwena ka mgego e for sightseeing fela ke kopa ga sekega la hlela ha o le jwalo hona le moputso o thuse mbatho re ke ke ka kwala dipelo re go bane ri ile ga le matswa ke batho ha ke tlo thuse batho ke tlo thusa batho re ke ke ga se ga tshwara le sa di dumela
9: Kwete
4: ndate phila hle mota phile
9: le godi nthona mo le bogolo location wa Alexander wana
4: Kwaneso
9: Kwete wa bona ntho e buang e bohloka ho holo ho motho a ikwisisang Kwete how to sa motho o mothusa

0: bali fulawo kire ha phalle le batho la ka utlwa motho mana o hlanye lefu hae lesedi
1: ao e motho mogati wa dumela ngwane so
0: ao ha bona ho qala ka mamtsa ao wo wa nhlomo
1: mogati wa tsiba ke nna ke ngone maphuka ke dilwa ka shakile ka mona ha so petere tsene ba re ke nne mame ho na le bana pela ka mona ha bana batswadi ba bane bana bana se le ke tlwa le bona fatshe ke ba thusa ha ke ke ngone go lampeng o vi bana bana ha ba go ba le ka tsala ke tsa ka bujo so ke bona ntho sa bana tsa sekolo di sekolo wa tsiba ke eng e motho mogatiwa molemo ha o sa wele go wena o wela go bana bao
0: ngwaneso
1: ke a bona molemona yo bana bana ke ba tsinekise ka bona maobati a ke go bona ha nka ka shwa le ke etsa jwang gona o nyane go alla o le mo di 12 a nkgono se ka shwa jwalo ke re a se ke botsafelo le ka etsa jwang ha a nkgono se ka shwa ke re ntate modimo a nyekeletse mo ntse ke ntsha a ekeletse o bana ba ka le go nna a ekeletse o ntse a nyekeletse le matsatsi a o phele motho mo gatuwa
0: o ba rute gore sena se ke se etsang go lona le lona le tlele sietse go bana ba bang ba ka bang bo eng bona ba lona
1: amen amen ke bang ka le kirekeng ke tsama le bone ke ga re eng kirekeng ke ba tla lo ruta modimo ga re eng kirekeng ene ba mmamela e ka re ke bana ba ka eng mo ga ke ba tlo ba mona ba ke bana ba o ke family ke ga se letho le nna ba tlohle empa mo ha o bona o hlaile go ntate modimo go bona go o mamone ke le bona ngwana ka
0: ga tola ka ke le buile au radio batho re ke ditlwelela ke khutsele tebele mine o tlo thobe dipelo thoma ikutlwa go nala bohlano bekeng ke motho le mabaka ntate majabajaba ge tshofa ka nkale ka magethe radio tshofa holy life family tsa ba emolemo.

0: Dumela e motho motho ao phuka kona papa ma ke se ke mametse papa me di hantse ba kena ku tla ona slone se ring phuka uta se ke re phuka kwete motho ke motho ka batho matso a hlatswana ba sotho ba re jwalo bona ntate o msebetsi o sa utlwa fela ho thomi ona kula mme wa kula dikoloi ebile di a fapanyetsana ha hae moo di a motseka ka lebaka la ho sebetsa le batho. Ha ona motho a phelang a le mongwe manyesemane a re nobody's an island. Ha hona motho a phelang a le mongwe o molaile ntate wa mojwetsa ba teng batho ba jwalo o na le mabaka ha batho ba na le ditsietsi empa ena o batla ho phallelwa. Jo matswa
1: e motso motho o bua le Bishop Makiti ke o mametse ntate ke thengwetse ke mosebetsing Bifonteng Tafflarte. Aa ntate Modimo o fike ntate wa ka tsohle tseo ntse o di bua ntate ke nnete. Mahau ona ntate Modimo o apese ka matla ntate wa re phahamisa o re fa matla gobane pelo tsa batho di bodile di ka gare fela Kreste tsohle o re pelo e tsejwa ke nna gobane wena o ntse le kunutu le wena wa mojwetsa ditsietsi le mathata a re tsebe yaka ga ya kibana ke senka utlwa ditaba tsa gago ye motsho motho a re letsoo la ka le lekgutshwanyane motsho motho ke senka o thusa re thuse go ya pele ye motsho motho go bua fela le ga ne re le metsi re a fola o a ruta o ditšhege o fa batho maatla ke ba pelo di bodileng ke nnete motsho motho batho ba bangata ba sa tsamaya dintho tsa batho fela jale motho a sa lebetse o ka ga sa le kankane na yena o tla thusa ke mang modimo a o tlhonolofatsa go ise molemo sa feleng a o pato batho ka bapolotsana lapa la gago bana ba gago etsa mosebetsi wa o fuweng ntate ka Kereste a phelang mabitsong a marago ntate le mogale mogalelelang amen.
2: E motsho moratiwa o bua le Mohapi ka Peretona Helbron. E motsho moratiwa ga o thusa motho o mo thuse go tswa pelong ya gago se ka ga o thusa motho boletsa phala gore batho ba bone go wa thusa kape ga o thusa o botsamaya le dicamera mana ba o ntsamaya o ntse o shoota batho ba bone o tse wa bontsha batho gore na o ne o thusa o santse o nka moputso wa gago mo o etse ntho go tswa boti ba mapelo ya ga wena ga o thusa motho e mo modimo ena o thusa wena ga o thusa lelapa le itse modimo o thusa lelapa la gago o tshwana fela le thapela ga o rapelela malapa a itseng o ga tswele pelophele modimo o segapela yena o thusa lelapa la gago. Ke a leboga ntate wa ka.
3: Ee, lesponono. Atšhe, nna ngwana mme ke hlotswe hampe ngwana mme. A se bane ka nnete ke leka go thusa batho. Le kajeko lena la kajeko ntse ke thusa batho maka atšhe. Ha e le dikatlego kapo nna motho a ka re wa nthusa ha ikho. Ke re ke gana le mosebetsi mola ke bona motho ka nnete a lapile mo. Ke a go lolelana se captain le ena maaka nna le ka letsatsi yaka ka re ke kopa thuso ga gona motho ya nthusa atšha ke tsebe gona ke a qeteletse ke e bone nneng thuso a ngwana mme ke ntate motholo ka mona ka Carlton Bilton.
4: Dumelana sebodise moye nna gale ke ba thusa batho gale ke ba thusa batho nna ke utlwe ke tlhabolowa moyeng ga qeta go thusa motho taba tsa ga di ntsamaela gantle ke re go tshwana le ga ke nehela go modimo mpa nna ke tlhaelwa ke mathata ao motho a ile a nthusa o amballa a batla go mpatadisa ka magago a bue batho mona ke mo o nthusitse go etsalang go etsalang bothata o motho ore ga a kata go thusa motho a bue batho mona gore o thusitse motho o thusitse yena ae ga a thuswe batho ba thusetsa batho gore ba ba patadise ba etsa investment ka batho ga ba thusa batho ke le phamela ke le phamela ka mona ka belko
5: tate mo swakeng ho putsa taba e nngwe ha bua ka taba ena ka le mo se sengale ke ne ke sebetsa NPO e nngwe tjena e ne sebetsa ka bana ba dikhutsana re bitswa di community caregiver ka remote re kena door to door ke le ka kopana le lelapa le leng la mme mo tjena ya neng a hlokometse ngwana wa kgutsana ngwana eno o ile applyela lengolo le bitswang ka gore ke lebitswa ka gore ke unabridged certificate lengolo lena le thusa ngwana wa kgutsana gore a thole tšhelete ya dikgutsana ya ba ke nka dintlha tsa ngwana ya ba ke lo founa ke gopola ono sebediswa di landline tsena tse mono founu la 1023 ka batla di-number tsa home affairs national ya ba ke bua mabitso a ngwana ka botlalo ke fana ka dintlha ya ba ngwana wa thuseya o thola lengwe lena la unabridged nkgono a ntebalele ka jeno mona maraba state mona ga ntebale ga ke feta fela ntsa supa fela re motho a kile a thusa setlolo sa ka kiwane ke thabile gagolo ka nneteng kgono o le a thuseya ke mo rutele ka te maraba state moshate kroonstad
6: Mafifi dumela nna ke la ka thusa company e nngwe jena Mafifi mo ne ke sebetsa teng e bile go utswetswa dipee tsa ntho tsekang bo dithunya ofici mone tsa utsiwa ke motho motho eno a re le kaekae re ile bo setofi leng ke bosimisang rekisetsa go gongwe ka 50 rand a kwang rekisetsa ntho eo mme mare ka e hana ntho ne se ba ka e nka ka ba se ba ka se reka le sebetsa morena ka se ba ka se nka ka hana ka thi mahlangono setokofele mo mo reteng go ngweletswe baosi ba batle ba lesotho batho tla searcha ntho tsena baosi bana ausi ena o dutse pela ka kathe wa mpona le a ke se gana ntho ena wa mpona ka nete o seng he ausi ya bua le nna monate re bua gantle ba re ba feletse ba ya kae kae re ba feletse re ba gotela tseleng ka mmanta ke bona mapolesa a sa fitlha go nna monna ke tlile go wena jena mareratsi ba ntho ena a wa enka a o ka nnete ke hlalosa le motho ene ke emang jwanjwa ka nnete a tshwarwa motho ene a o kampane ya ntsamaisa gotlhe ba nleboa mara ba ntsamaisa gotlhe bo beltane skukusa gotlhe ba mphile koloe ke tsamayng ka ona
7: kakaaya e supeterestene ba rekenoko joo ba tseba o thusa motho ngwaneso melomo ya teng ga e sa wele wena e wela go bana ba gago nna o na le bana mona ba bane ke bashimane ba bane a mogolo o na le 26 o tloa mohebe ba babanyane ba ntsa ba le sekolo o na o mo ngwapa ba tsa bana ba babana batswadi ke a gola ke na le 4 years jale ke ba thusa ke le masabone se ne ntse ke ba thusa ke nyolowa le bona ntse ke tsa le bona jalo bana ba sokalela ke mme ba sokalela ke ntate ba sa le banyane ke bona melemo ya bona molemo wa o ba thusa wela go nna le go bana baka yoo wa tseba o thusa motho a se o senya motswake a se o senya lonna ke a leboa ke a e bona ntate modimo ntsa nekeletsa le matsatsi a go phela wa mpha mo ke kopang te ke a leboa thank you babae
8: e mene metsotso ka morago rra ya bone mokgatlhele ko a go qetela ditheoa dikelaneng go lesadi fm e motsho moratuwang ntate majabajaba la botlhano bekeng ge dio fetola maphelo a batho fetola bophelo ba gago mabedi ya tshebeletso ya lesedi ke itse ka nako tse ding ga o thusa motho go ka nna wa etsala e be melemo o keke wa e bona fela e tla bonwa ke bana ba gago kapa batswadi ba gago kapa batho be o amanang le bona ka nako tse ding e fetoa kgotso ntse o tlhoka kgotso o tlhoka legato ke ntho tse ngata tse o ka fumanang meputso ya tsona ga o thusa batho mme ke rata gore tle maaforika a matle ga re tsweleng pele go thusana ga re tsweleng pele go kwala segeo ge a tlhokana botlhoko ba motho yo mongwe be botlhoko ba gago ee botlhoko ba motho yo mongwe be botlhoko ba gago ko ga motho a tlhaetswe ke tsietsi e be e ka tsietsi ena ke ya gago o mo jarela o tseba ga o tseba botlhoko tswana le motho a ileng a latlhelwa ke batswadi ga motho yo mongwe a tla o wena a lla a o latlhetswe ke batswadi wa tseba go ba bobebe o kgothatsa motho eno bane o tseba leeto leno o tseba botlhoko bone o kile wa ba boemong bono go ba bobebe go kgothatsa motho ga o ile wa lapa o tseba tlala o tseba bofutsana ga o so atleile motho yo mongwe a tlhoka go ba bobebe o mo kgothatsa le o mo thusa bane o tseba boemo bone ke tshulo be ke fetileng ka ra go batho ba sotlang batho matsatsing e re se re phela ona batho ba sebedisang ba bang ha bohloko, batho ba etsang batho ntlo tse bohloko, ke batho ba tsebang tshokolo, ke batho ba tsebang tshotlewo, ke batho ba tsebang dintho tse bohloko. Motho a ileng a tseba hore na ho jwang ho sotluwa le ho etswa ntho tse bohloko, bongata ke batho, ke bona bona batho bano ba tsebang bohloko, ba etsang batho ntho tse bohloko. Ee, auto manager-a, o foromane, o supervisor, o eng, ha ho le mesebetsing ena o tla fumana ke ya dikontraka, ke ya eng, ke ke bone batho ba ba sebedisa batho ka tsela e nngwe. Moo o na le bo moo ba ne o ngomeletse voice note a ntjwetsa ga monga hae o entseng a re bile o itse o yena a ka nna tsamaya ha sa batlo sebetsa, batho ba bangata ba batlang mosebetsi. Ke ditlamorao tsa ho hloka pelo le mamello. Mabedi, ke kopa o tlo nkinele matsoho metsing ka jeno Sergeant Karile. Ke ke ba teng ka tlasa mabaka a ke keng a qojwa. O tla ba teng bekeng e tlang. O tla ba teng bekeng e tlang Sergeant Karile. Hle phephi, o tlo nkinele matsoho metsing. A ke ke ba teng Sergeant Karile ka jeno. O tla ba teng bekeng e tlang. Ne re lebeletse hore tla ba lena ka jeno fela he. Mosebetsi o mongata. Hlakore la hae. Bekeng e tlang o tla tla le tsona ka sefefo. O tla ba o tshwaretse tsona ka ofela a tlo ofa tsona. Hopola hore nako e se re buisana le yena metsotso e leshumepedi, re buisana le yena, wena o tla romela potso tsa hao, re tle re mo botse tsona go latela dintho tse bang o ba tlhoka tlhakisetso go tsona. E re ke tle ke etse tjena, ke gutla mona, ke tle ke ofe monyetla la bohlano tjena. Ba teng ba keteka matsatsi a tswalo ka jeno, e re ke re happy happy happy birthday. O tlo gole o bone dintho tsotlhe tse labalabelwang ke pelo ya hao. Ha ke gutla mona, o tlo etsetse baratiwa ba hao letsatsi.
9: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana, mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Hashtag ha batsuwe batho dumela e motse moratuwe ke sithethe se bahle makgathamelo di Virginia. Ke tsosa Molewen Tumeng ka ga malerato pitso ka mona ka Melody Virginia. Ke qetelle ka Morena Ranthiba ke re batsuwe ba phatsime ba be letsatsi le monate. Tanko.
1: Dumela dumela e motse moratuwe. Ke kopela nono selehlake a dulang Western Area Borwa. Ke re ho yena a holetse le motse ngata. Tanki.
2: Dumela dumela e motse moratuwe. Ke kopa o tsosa ba latelang ke ka bisi le lamine ka mane. Ka tibitune ke tsose mokgutsa ka wa kgale e leng moiketsi motlong ka mane ka Soweto. Tanko ke a leboha ke tukatseko ka monanang ka Pambrish.
3: Dumela dumela Mafifi ke rata ho tsosa bana ba latelang. Ke rata ho tsosa basenyana ba ka ba babedi e leng Remy le Hloni le nkgono wa bona Mamoratei. Ba tsoswa ke nkgutliseng Mazoko ka petsana re tsitanko Mafifi.
4: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng.
5: Obretsebeletso ya lesedimosetso ke leshomeletso bohlano re re bile o reng ya bohlano ntubele tlheke ha ena kwa ka dutse mona ke tlheke kopana jolo le nyaka ka lesesa utlo rona be ka jolo rutswa tse difeng mhlombe le sesa re kwa mola tsebetso ka lesedimo ngaka dithapoketseo
6: America o dumerita hohle hohle mo leng ho ratela ka lebitso ke tshelo ke ngaka ya seso ke ngaka ya moetlo ke tsaka dihlaisentse matla ho le dihlaisatsane tsa gaganya hebal remedy ha itse tse phekola mafu tse tsa ka go be tseno se tsaka meriana ya bana ba batho ba ho le diphasho le di sepeng tse lona ga go la mathata a teng mo pirong ba hao tse ba he wena mamedi ya ga tang rona ba gaganya hebal ke ipabola ka ho phekola le fule bitsang cancer e tsamaya le hlala ka tlhokometse go cancer le hlala ke mafu a kotsi a jeleng sixty hona jwale tjena ebile a hlasetse batho ba bomme haholo mme o hlokomela cancer le hlala ke mafu a teng a kotsi a bolaya ha o ka fumana fela hore mme o se o ya dinakong ka tsela e seng e fita ya pele ka flo e seng e fita ya pele tseba hore taba e se le kotsi ho wena eo o ka fumana hore ka nako e nngwe ya ka masele a tshabeyang ka bohloko bo potapotang le theka la hao ke matshwao a cancer sa ke matshwao a hlala a re molomong wa popelo wa aganya hebal remedy ke ona moriana o tlatla o thusa o tlile tlatla o phekola mafuane se ke lae ba ntse ipiletse hantle o ka ona e le o thibela mafuane a se ke a kena bophelong ba hao le ka matsweleng ka mane hlala ena o tlatla o sona le dikotola ka matsweleng ka mono hlokomela ya motho wa mme e tla o thusa haholo ganya hebal remedy o thusa dikotola tseno ke matshwao a hlala ke matshwao a kensa mo ka matsweleng ka mono moriana ona o nka tsikele le pele high blood o ibe a taolong o bietse o phekola arthritis alpha asthma di pulse le fula pelo phekola le banda di tiyo le senyatsane se se se taola di pigo pain ho bo mme mane drop le mathopa ganya he ba le medi kilo tsa yo tisha ka tsona o tla se sone nyoko o lantsa HIV o boetse ape ape o tisha batho ba ba gatshane bo gatshane ba bona le ba motho no so galle tsi ka o tisha ka nnete o ka kgolle magaba ano ana sa galle tsi go phelong ba hao o itepele ha mo nna ke ntle le botata ba le tho ka ganya he ba remedi o tlatsa pelo e ka mo phea thabelang dilo ke tsela mo ke yana batho ba ba holo men hawa bona o leo tsa dikipatsane tse seng di dikiti tse hanang ho seya ho bo ntate ho bo mme ntate a le mo ga ka la kena ka ga le bala fela ya tshaya o nka metsotso e mmeri fela e ka o thusa go ena tsa ba mokoko tla tswala bo ntate ba bang bo mme ba re ba seng ba sena thasello ka mo re ntsa bona go bua tlo tlo mo riana wa bana khanya special baby ona he o ntsa tsilana lileka manyua dikaperu ni television ngwane mmano bolae le go phola le khathatsang bana o tlotla o thisa tsatsa pele ya ngwana e ngwana ya thabela dilo o phekole taba ya le tsejano thibele ngwana ha wa tsike a tlula khanya special baby jolo o eta ngwana ya bo hlalo tlo tlatse ya ka propotana e shatlile ke mon entla holo kgetsana kompo ya dilaki ya mahlono no e tlo sa senyama e tsimi o ka o thisa o phumela mo seretse ke kompo e jwa le ditlhabele nge ndabele nya swahlo ya se sepa ke bo tse gena le ya ole di tsela tse di tlhago jwa lo di tla o thuta go bula dipela tsa hao di go tla o thuta o tlo sa senyama di di thuta o phumela mo seretse ke mo riana wa tshelete ke mo riana wa kgwebo ke mo riana wa legato o tsela kompo e bitswa mabuseta yona le le ka meleko e go tlisetsa go beng ba yona bana ba ntseng ba o etsa hampeng ka re go tlela go bona o a hlapa o a futa o a fuka jaaka teng ya gao mono di boetse di lela ka letlogo yane ya thobalano ga isa tsela tsa gakganya di a phumane mmo mo go ntsena tsa Sigo 5253583 biteng o ma vengele moro le jalo o bunno ntate mo futhe moro o bunti mo ti shop ran fan de moro ke na le budget center ka tleong ke mane king bibi tebal mo ti shop ri teng mo ka tsuma na ape a to go kotse mane half price consignment ke mo le thanda bandi sprinzi ke hop his pharmacy family pharmacy mo na tsenya le so wetu mo lu bara Black Chain Mall, ka Chinese herbal shop ka mo rutari tumara Blank Fantem mane ba thoba tsumo lo dimpe di tena tsiane eh bo tsabelo mari ke mo tsao pharmacy thabang tsuma ne ba hlabani pharmacy
5: belo da te
6: le meli o ka tumara no ba ka gona ke te ke 073 525 3583 e tsere go tso ba tho haba fo
7: Mona kempase e utlwahala jwalo ka lehae. Mona di-lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se e ka gale o ba tseba. Di-open day tsa Northwest University di qala 9 May Potchefstroom Campus, 16 May Vanderbilt Park Campus le 23 May Mahikeng Campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamosong ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Kganola le rona ka di-open day tsa Northwest University. It all starts here.
5: Horo ruise rato lena leile la re kopanya ga mmogo le ha re ka rwana dipelo tsona di letsa tiana ka baka felana mohabu hai ho re re tloba mmogo ka genocide le moyeng la bohlano le hlohono lo fetseng ho wena ho pula o qala tsatsi le hao ka mantsho ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla nne ke dule ke hlola ka dinako tsohle ke o rata ka pelo ya ka yohle mme ke ananela bommamedi ba hao na tefelo ke manane ohle a tshebeletso na le sedi a tla latela ka morao ho mona ho reng ya bohlano mantshe wa mofokeng le mo ifoma kumane a mona le mane ba teng bakeng sa hore ba tla bone letse ditaba tse bohlokwa nna lona tla tiana ho ratile morena moqabelo nna no la merithetho ke o sia matleng ke tshepa o tiana le wena o ntse o dutse matleng re bometsotso re ya goreng ya bohlano Isaac and the mighty messengers lona baratang go phela.

0: nyeo ya CCMA uthatha le mechaniki ho blacklist wa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Mabedi ha ke lokola tshupa nako ya ka e re metsotso e leshome le metso e rebong re re lebile horeng ya botshelela lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantso ya bodulo Free State le sebetsana le diphepetso tsa diprojeke tsa lefapha tse saletseng morao sena ke kamara hore morao ntjena le tona la lefapha lena Saki Mokoena le etele tse ding tsa tsona diprojeke tsena tse akgang ka hare Beacon Park e Bethlehem Hany Park e Welkom mmoho le Duck City e Bloemfontein hara tse ding taba ya bommasepala le yona ke eo le tona le shebaneng le yona ka ha ebile le etela China le ba bang ba bomajoro ho fumana tsela ya ho thusa bommasepala ba profinsi e re ke buisane le yena le tona Saki Mokoena o teng kwana mohaleng le tona kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi
2: kgotso ha ke dumedise ga ke di yaka ke dumedise le bamamedi ba lesedi
1: ke a leboha ntate mamedi haholo wena moahi wa Free State e bang o na le dipotso o batla ho botsa le tona dipotso re letsetse 086-000-3084 kapa romelle voice note 071-846-0740 ka dintlha tsena tse o rentseng re buisana le letona ka tsona letona re hlalosetsa holonyane diphepetso letlhakoreng la taba ya phumantsho ya bodulo le boemo ka kakaretso dibakeng tseo seng o di etetse
2: Kgaitsedi ya ka seka se ke hlalositse mathata a bodulo ke kobanela kapa ere ke segere go kopanela la fast ka bo phara ke go bonela ka haro na ya bo rona le ka haro Free State rona le di bakatsela le khatello e phameng a holo pa ke sa tsokeo ya bodulo ke di bakatso so di tlotse sa bo metsi ma holo mokhaka a holo lo mauking mhlabe re se ba le petle ya ba ka haro manga u ga lo jwana le rene le fa parna le di project tse ba tsang di leng atanyana se lo re no re kenya di tshebeletso tsa le tsi di siwa ba ke sa re ba sa rona ba fumane bodudo se ding ho tsona re a ha matlo le ke tembe na mo re bona ngo re no tshubuhlelano ya batho ba tswang le tsi nya mahaye le ma plastic le batho le ngo re no ba tsala ba theha metsi ya bona ho lo ba batsa le ba ne ba sa letse morao yone ba tlang re beaka tsa khato le go le rona re le fa par le ka rona re lwantshana le yona re beema e bong a rona re ka tsisa bophelo bona le seriti ba ke sa maemo a bodulo ba tsamba rona
1: taba ya tukiso ya meralo ya motho ya metsi tsa maiso re gore gore ka ho ya matlo o bua ka di projects tse sentse di kene tshebetsong kapa ke hona le tlo di kenya tshebetsong
2: ga se dia ga ke bua le wena tsena ka re Free State re petela di project ke se re fan di site tse 19500 le halfo ya di site tse ke tse nan di ditshebeletso pele le gore no di na le metsi le storage half ya tsona ke tse re a hang di treatment plant tsa tsona so di site tse nan di petile ka para di petela di bakeng tsena ka ofela sa solvete ke dikitse ba ke tse tsala magolo a mane ka re mo kha ka letswana ke tse dikitse tse nne magolo a robo ka re di hlabeng tse dikitse ke sekete le magolo a mane le di phatlalatse ile le ka robo mo ka re na le bo di site tse bo magolo a robedi mane we di mandela ke di site tse fetang ke tse pedi so ke decide terno ra di ketella
1: mhm
2: o re kenye tshaba ka ro sona re kenye tshaba ka ro half ya sona le half ya sona se tla ter ketella se tla re bitsa treatment plant tsa mesi le tsa siwa
1: ho ba neng hala jwa le letona ha se taba hore huwa dikgethong tsa magotla a metse jwale le leka ka gotlhe gotlhe gongwa ka tshetso ya bagedi
2: wa tseba kgaitsedi ya ka tlhapa e kgolo e re sa tsamayang re dumelele gore ke ditswa tšhabong sa bo rona le mmuso ke ya batho ba nang le dipuo tsa gore ga mmuso o sebetsa kapa o kenya diprojet be ba re ba etsa jalo bane o na le dikgetho
1: a ke re re shebaakale
2: batho bao ba batla gore ntlela le batho ba ba batla gore no ba nna le dikgetho mmuso o phuthe matsogo o seka ba sebetsa re mmuso wa province mme re kgethiwe dilemong tse pedi tse fetileng dikgetho tse langwe tsona ke tsa bommasepala ga di bolele gore mmuso ga oyo ga di bolele gore no tshebetso ya ditshebeletso se ka tsa sala di ba teng ke rata go galemaolo setšhaba sa borona ebile ne ke ona uwa dikgetho mo tlamehile o sebetso gagolo gobane ke mane mo batho ba le rekiwa mandate teng and ga ya tlanna e bone le sebe kapa e le bothata ntlheng go tlamehile o sebetso nna le na la ka lefapha e sale kesisa mone re sebetsa beke le beke re sebetsa letsatsi le letsatsi go tlisa diphethoo mme di-deliver service delivery tse re di etsang ke tse bonwang ke setšhaba and-e ke rata go tlhaletsa botlhe ba kgethiweng gore re ya dikgethong kapa re dikgethong ga re sebeletse setšhaba sa bo rona tšhaba sa freestata re batho ba rona ba phele re seke ra bolelelwa dipuo tsa gore no e ka re no bane bua dikgethong kwana batho ba sebetsang naga tsena tsa mafatsheng kao fela mme di a sebetsa mmuso o sebetsa letsatsi le tšhabang le dikelang go na le dikgetho kapa re dikgetho tshebetso e tlamehile tsone pele bana ona batho ba tlhokang ditsha na le batho ba tlhokang matlo wa mo bona ke batho ba sa kgone go iketsetsa bo mmuso o tlamehile ba eme nokeng mme a re a tlameha go feila batho bao ka baka la boteng kapa bosiko ba dikgetho
1: fela he go botlhokwa go ngongorega ka nako timing ya gore ditshebeletso di fua baagineng ga baagi ga bano fua ditshebeletso fela ga uwa dikgethong fela o buile ntlha botlhokwa ya gore lefapha la gago le sebeletsa baagi ka nako tsotlhe seng fela ga uwa dikgethong ba tla ntse bisa baagi ba Free State o reke nnete kapa chair pejana bekeng ena letona o etetse Kroonstad mabapi le pharela ya ditsha tsa baagi tharollo ke e feng tabeng e
2: ka re motse wa maokeng re na le difame se ke tlhalositse dipalopalo tsa teng mme ga re fitlha moolo batla go sena tsela e e tlakileng e leng gore no ditsha tseo di tlo abiwa ka yona mme re fitlhile ra kopana le baagi re lo ba mamela ka mora ba re fuwe taelo ke kopano ne re na le tonagolo go yona re kgone go ya botebong ba taba gore no pharela keng go fitlheng a rona mo mme re fumanetsele gore no a go na le taba tse dintsa bewa gantle go na le ntho tse etsaetseng pele mo batho ba bangwe ba la tshekiswa di-site ba seka ba di fumana ba bangwe ba ba ba fuwa dipampirinyana go bontsha gore no e ka re masepala o tla thusetsa mme tsa seka etsang so re kopane le setšhaba ra utlwana ka tsela eo re tlo sebetsa ka yona re nke botlhe ba e leng gore no ba na le tlhokego ya bodulo re ba kenye ka ra lesele nngwe mme re dumelana le bona gore no re ba thusa jwang ka megaselo e e fapaneng bakeng sa go fokotsa segatlha sa tlhokego ya dibaka tsa bodulo ka gare maokeng ga ke bua tsena no se re kentse lori ya lefapha ka gare maokeng mo e le gore no batho ba e le gore no ba ne ba le listing ya masepala ba se listing ya province ba kgona gore ba kenye mabitso a bona go tlola weekend ena go tla tshwara dikopano tsa mabato wa diwateng kao fela mo setšhaba makhanselara di-officiale tsa rona tsa lefapha di tla sebetsa le setšhaba bakeng sa go kopanya ntho di ditsang ke listiwa ka diwate re tla gotlela mo le ka beke ya boraro bekeng ya boraro ka fitlha re beela setšhaba information eo kao fela le go tlalosa gore ae jale re tlo fokotsa bogale ba tlhoke ya bodula megaselong ena ka tsela ena le ena le ena mme ke bana batho ba tla kgona go thuseya ga re batana le matheka gore no ba ba setseng bona ba tla thusiwa jwang
1: ke batla re fetise mabenkele letona ke kopa o ntshwarele mogala o seka o beya fatshe ke batla le o ba fa monyetla wa gore ba o botse dipotso kapa ba ntshe maikutlo e nna potso tsa ka dingata ke tlo o phoxwa fela ke nako ntshwarele ganyane fela gobane ke batla re amele taba ya Dark City le Silver City ke ya nako e telele mme re bone moraong tjena moporesidente a dietela ke tlo tlhoka gore o re tlhalosetse gore le ipeetse gore baagi ba tlabe ba kene dibakeng tse o nneng gona ke baagi ba feng ba lokela go kena moo tshwarelanyane fela le tona ke fetise mabenkele
3: mona campus e utlwagala jwalo ka lehae mona di-lecture hall di o tlhatswa kelello mona batho ba teng e se e ka gale o ba tseba di-open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus 16 May Vanderbilt Park campus le 23 May Mahikeng campus ipone o le mona sebakeng sa gago bokamosong ba gago metswalle ya gago e sentse e o emetse kganolola le rona ka di-open day tsa Northwest University it all starts here.
4: na go tsa tatlhelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha o lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: Joina Kno Winter Heats Radio Cook Off. Utlobe monyetleng wa hapa 5000 rand. Beke le beke le hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswa mpele mona mzantsi. O nahana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0832840008. Pheha dijo tse ngo ka Kno. Hona le dipehelo.
1: Mama di hlokomela hore ha o letsa kwa no ontsha maikutlo ke ha ho hona mo SABC ka pale CD FM ditlango jara uikarabelo le tuna pelong karaba e re ke peteletse medine o tladi o letsa le Bloemfontein o sa tshwere nako e tele le dumela mme
6: e ya nne nne tshwa
1: mme
6: ke ngone di ne o tladi
1: mo bo
6: tshi e di le mo tsaka di ke tlhole ka 550323
1: tsola pele ngone a ga sha pepere ska go tsa di le mo
6: bua botlhano ke kopela ntlo ya RDP
1: le motsa o dikae le motsa o dikae
6: di motsa ka di 72
1: go bana ngo sna ntlo
6: ke nnete ke dula la teng ha e jole o itse ke ena setse le ntlo le ba
1: ke batla o tseba hore ha wa etsa kopo ya ntlo na go bana ngo sna ntlo
6: ke khale ke ntse ke e tsa ntate mo koena me hlwa ke mo founela ke la ba ka founela le ntate thuso ke ha ke na setse
1: okay
6: botata ka ile le setse tsaba itse batlang ha ile le ha ke na mo setse
1: okay re buile holo ngono dineo tla dikamolo ka Bloemfontein le tona pele re gefutsa ke botsitse ka taba Dark City le Silver City ke a hopola wile a bua mona selomoyeng hore ka April Silver City ba ahi ba tlabe bakene ha re di akaretse taba ena ya Dark City Silver City le ena ya ngono
2: ha re di tsena Dark City le Silver City ba hopola ke project se sale dinalo mathata go tswa ka bo 2014 ha re bua tsena re fetile facere ke face ya pele mo le gore no dibaka tse about 130 di ready for batho ba kene o ha re fihla mo le setšhabe go na le bane ba na le maikutlo kapa ba re bona ba na le tsebo ya gore no ke dibaka sa go fuwa bagai empa e le tlhakoreng la mmuso re tseba le dibaka tsa khiriso bakeng sa batho ba batšha bakeng sa batho ba batlang na dibaka tsa go hira le ka re khutlela morao mmuso re lo batlisisa ntho setšhaba se ne se e bua gore no aa rona re tse ba tsena so dipampiri tsa teng re di fumane gore no ha e kala motheo wa yona e be wa tafoleng taba Dark City Silver City e ne e lokisa eng mme ne le mofuta mang wa porojeke re tlo khutlela setšhabeng ka ntlha tseo se re di beya fatshe le setšhaba gololo sa yona wa three ka romangaung mo re tla fitlha re buisana le teng le re batla tharollo le bona ba gopola ke tse mangaung ke engwe nang le bothata ba kgatello e phameng ya tlhokego ya bodulo e kopana le taba ya mme ka gare mme ntho a e tlhalosang go na le ore batho ga fumane a setsha re kgona mo thusa ka potlako ga e le gore ana setsha re tlamehile re lwantshane le ntlha gorebele le setsha se bele le ditshebeletso mme re kgone go mo thusa and then tsela tse dingwe gape ke tsa go batlana le tsela tse tse re ditsang bo social housing kapa tsona tsela tse tshwanang tsa bo Dark City tsa bo eng ga re bua ka kgatelelo ya bodulo ke bothata bo bogolo ka gare go lefatshe mme ga ke bua wena tsena ke tseleng ke ya conferenceng ya UN re na le batho ba fetang dibilione tse pedi lefatshe ka bophara ba senang moo ba dulang teng moo dinaga tsa mafatshe kao fela di lwantshanang le bothata bona so ntho e re lwanang le yona ka gare go free starta le ka rona ke ntho e batlang re emele ka maoto letsatsi le letsatsi re lokise re arabele tlhoko tsa setšhaba sa bo rona se ntho e bololo mara ga re ne baetapelo re le mmuso re kgethuwe re tlamehile re tlhoke boroko bakeng sa go tlisa dikarabo re mme a bele le bodulo abere le matla le a so ya le bana ba haite ona le bana ba le rotse di khutsana ona le batho ba sa sebetse ona le batho ba sebetsang ka o fela bana tsoke ya bodulo mme ke yona nthore lwa ntshana re sebetsa le bona e seng re ba etsetsa bakeng sa gore nore ba fepa ka tsa bodula ba ka ikahela ra ba ahela kapa ra ba fa matlo mara tharollo e tlamehile e be teng gore re ahe tšhaba se lengno se phethagetse se na le maemo a lokileng a go dula
1: ka bokhutshwanyane o reng gong gono
2: gono ke tlo kopa dinomoro tsa gae re kgone gore no ke romele batho ba ka ba lefafa ba lo sheba ga ka bene se ba kopane le ena ba tlampha reporta ba sa kopana le ena re tla tlameha re fumane tsela tsa rono re thusetse obane mangau ha re le ka ro yona e na le bakatse le no ba developa di-site di tsamaela la bogrotsley re le lefapha re na le meago e re rekileng ka gare o toropo mo re tlo lokisetsa gore batho ba rona ba tsamaya ba dule bo bane re batla ba hulela kae dibakeng tse pela ditshebetso mme re tla bona rona mme re tlhola kae tharolo ya taba ya gae e tlo batla re moshebe systemeng tsa rona re shebe ro mangaung no lefatshe re ka le tlhola kae and then le rona re ka mo thusa jwang ka tlasa ntho tsene re re ke maemo a tomati kapa maemo a batlang a potlakile golo ka sekoa ba re ke emergency interventions tse re kgonang go di etsa tse ka letona la tsa mafe ka gare Freestata
1: o tsebe mona go makumane re tlo e beya leitlho ena yang kgono ka go tlogolega re tlabe re gutle re tlo bua gore o ile a ifumana ntlong kgono kapa letona e sala etsa tshepiso ga e phethisa tabeng ya bommasepala letona re bona ba bangata ba e ba le diphepetso gagolo tsa tsamaiso ya ditšhelete tse e qetelelang di amaphano ya ditshebeletso le kena dipakeng jwang boemong bona le bana bao le ba beyang tlasa tsamaiso ga le se le ba beile tlasa tsamaiso na le bona diphetho
2: ga itsele ka re bona diphethoo ebile nenkala ka tsaka re ka e bua re shebane ka matlhoo ka studiong
1: ke tlo o mema gaufinyana ga o kgutla china
2: ke iphe nako re tlo e bua dimasepala di tlasa gatelelo e golo a golo gatelelo ya pele ya tsona ke ena ya tefelelo ya ditshebeletso tsa ke setšhaba mo e leng gore no ba ise ditshebeletso setšhabeng setšhaba tlamehile se lefelele ya bobedi ke ene re ditsang ke capacity di-section tse tsa bo technical kapa tsa infrastructure le tsena tsa ditšhelete bakeng sa gore no dibuka tsa bona di tsamaiso ya ka molao le melawana e sebediswang ke motlhatlhobi wa dibuka le gore ditšhelete tse teng di sebediswa bakeng sa go fitlhela molemo o phaameng tšhabeng sa bo rona mme dimasepala ntse re di beileng matso ga re kena o tsebe molao wa naga se o re laela ga o re kopi ga o re letona o ka nna wa ore ha masepala o se o na le mathata a gore go tloleya go etsa ditshebeletso tsa teng tsa mantlha go ya ka molao wa naga letona le mmuso wa Freestata ba tlamehile ba kene ba beye mmuso masepala o ka tlasa ntho le re bitsang section ya 139 mme a re etsa jalo then re appointa batho ba tsamaye ba seka ba le go sebetsa le administration le masepala wa bona pele gaitsedi a ka le rekela ne re sa ba fe maatla a gore ba ka thiba kapa le bona o revoka diqeto tse itseng tse sa re seng teng le re bona bommasepala ba bambana le sesitheo ona ntho le re bitsang pushback ba sa batle di-intervention di etsagale so matsatsing ana re fa batho bana ba re ke ba tsamaisi maatla a gore ga councele ka nka qetelo re ga e tsamaisane diphetho tse tlhokagalang ba bene le maatla gore ka dikgutsetsa morago and then re tala re bona diphethoo bane ga ke bua le wena tsena maale kopanong go na le phethoo ka gare mmasepala o kopanong mmasepala a diwang balutu ba tla ona le botsitso le ditshebeletso di tala di batla di bonagala nala e ne na le mathata e batla bana dibotsitso mme tshebetso tsa setšhabe di tala di batla di bonagala matšhabeng e ka tlasa intervention ya 139-15 ke ya tsa ditšhelete and le yona go na le di-challenge tseno tsa gore tlamehile go bele le tshebedisano mmogo e keleletseng pakeng tsa team ya financial recovery plan le masepala wa matšhabeng gore bele le botsitso ba ditshebeletso so nka di supa kao fela gore mo re leng teng phapang e batla e bonagala mme re lwantsha gore no re kele le ka thuso ya tsa ditšhelete gore go bele le bosetsing ya ga ditshebeletso tsa setšhabeng mafube re ba tshepisitse gore no mathateng a bona re tla kena ka dimilione tse ka bang tse lesome le metso e mmedi gore go bona le dithulusi tsa tshebetso masepale ntse mo masilonyana le teng o na le mo re tlo kena ka tsa ditšhelete re se ke ra kena fela re phuthile matsogo re kene re beya taba tafoleng and ka tshebetso e setšhaba se tla e bona se isutse gore no ba fihlile mme ba etsa tsena mara tšhaba sa rantsho tšhaba sa Freestata
1: tema ba tla
2: bo. A hola masipala o tobana le tshelete ya o lukisa metsi. O sa metsi.
1: Okay, le tona ka lebakala nako. E ntshwarele mohlomphei ka lebakala nako ke tshwanela ho lokolla ha re a bua le ka leeto la lona la bohlokwa la China le bo ramotsi jolo ka o boletsi re tlo o mema hape mona makumane re bua ka leeto lena la bohlokwa le tsedintsa itabatsa hore sa di amanga jeno re le boetse nako ya ho mohlomphei. Le bua nna ke le tona la lefapha la kopanelo la puso ditaba tsa marena le phumantsho bodulo profenseng ya Free State sa ke Mokoena nkgono Dineo Tladi ka moo ka Bloemfontein o tla reletsetsa ka mora lenaneo o re fa itokomane tsa gao tse feleletseng kapa dintlha tsa gao tse feleletseng re di fe letona ao fe ntlo nkgono mona go makumane ga letona le entse tshepiso le tlo iphethisa re ke le boemo ifo ka pelenyana fela motlhophisi wa lona ke le gato segabele ba le tlaisitseng ke mokete monye o boleng tsane ranto a siamalaku a re laolela gaso ka bogabane bona ba ga e sa le mantshebua ke lebitso laka ga re tsena ka mmanta gapa ke ntsa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng o le CDFM diengwane moeti re ba lletaba tsa gora botshelela.

0: Re ke boele ke o lebohe mantse wa Mofokeng le Moifo mo mamedi dumelang. Batho ba bane ba hlokaetse ka mora ho thungwa ke bora dithunya ba sa tsejweng ba neng ba palame makolo ya mabedi a moetso wa Sedene ka dinomoro plata tsa Lesotho. Mmileng wa R26 o pakeng sa Tueleng le Ritse ka boshabela ho Free State maobane bosiu. Mmele wa sepolesa Josephine Rani o re diphofu di hlokaletse sebakeng sa ketsahalo ka lebaka la maqeba a ho thungwa. Rani o re baahi ba ka bane le sedi ka ketsalo ena. Ba ka iteanya le Captain Dladla nomorong ya 082-466-8530. Nomoro eo hape ke 082-466-8530. Kapa ba ka siya lesedi le ho MySAPS app kapa ba letsetsa nomoro ya SAPS ya thibelo ya ditlolo tsa molao. Lesedi leo le ka boela la tlalehwa seteisheneng se seng le se seng sa sepolesa. Lefapha la dipalangwang Limpopo le re lefule sehloho la barutwana ba babedi ba tshileng lore le ho hlokalla ka hara tekesi e tsamaisang barutwana mateanong a mmila wa Apele letswaing. Ka ntlenyana ho leboha kgomo ka laboraro le hlahisitse ngongoreho e kgolo mabapi le polokeho ya dipalangwang tsa barutwana. Barutwana bao ba babedi ba Grade R ba tshile lore mme ba bang ba mmalwa ba tswa dikotsi nakong eo tekesi nakong eo tekesi ya bona e neng e kapa mollo. Tekesi eo e ne e palamisitse barutwana ba 22 ba sekolo sa primary sa Manyetha. Mabitso a barutwana bao ba hlokaetseng ha a eso phatlalatswe. Mokganni o tshwaretswe qoso ya polawontle le maikemisetso le ho palamisa batho ba bangata ho feta tekano. Mmoeli wa lefapha Chiefi wa Dali o re sesosa sa ketsalo ena se ntse se fuputswa.
1: Preliminary reports indicate that a Toyota Countryman minibus taxi transporting learners from Manyetha Primary School caught fire while transporting learners from school to their respective homes. The exact cause of this incident is still under investigation. The driver has been arrested in connection with the incident and police investigations are continuing. MEC Mate conveyed heartfelt condolences to the bereaved families and wished the injured learners a speedy recovery.
0: Tebello ke o re mookamedi wa ditekesi Joe Ferrari Sibanyoni le baqosuwa mmoho le ena ba babedi Daniel Masilela le Philemon Msiza ba ilo hlahlela kopo ya ho lokollwa ka beili e lekgotleng la dingwe la Maseterata wa Kwaggafontein le Mpumalanga kajeno. Ba tobane le diqoso tsa ho batla tjhelete ka tshoso le tse pedi tsa ho fumana tjhelete ka bolotsana ba pata mohlodi wa yona. Boraro bona bo ile ba hlela lekgotleng la dingwe lekgetlo la pele ka laboraro mo nyewe ileng ya busetswa morao bakeng sa ho fumana motsamaisi e motjha wa yona. Ditlele o dikuma hore boraro bona bo ile ba qobella rakgwebo wa Mpumalanga ho lefa tjhelete e ngata ka dilemolemo pele a ka tlaleha taba ena sepoleseng ka kgwedi ya Pudungwana ngwahola. Ho tsa matjhaba, letona la matjhaba naheng ya Iran Abbas Araghchi le qositse UAE ka ho ameha ka kotloloho ntweng e kgahlanong le Iran. Kopanong ya matona a matjhabeng ya BRICS, Araghchi o qositse moemedi wa UAE ka ho idumella hore e sebediswe kgahlanong le Iran. O re selekane sa UAE le Israeli ha se a sireletsa naha ya habo. Batho ba bane ba hlokaetse ka morao thungwa ke bora dithunya ba sa tsejweng ba neng ba palame makolo ya mabedi a moetso wa Sedene ka dinomoro plata tsa Lesotho. Mmileng wa R26 o pakeng tsa Tueleng le Ritse ka boshabela ho Free State maobane bosiu. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya botshelela. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa Thakgoha Breakfast Show.
2: Dira hekel na neo leo beyan se sosolo. Lena.

0: ntikane ai o ntikane ka matsatsi o se ka dina kotso o ntikane mohope wa ka hantle ntle bile wa gaphatsela muso worship the gospel ke tsepile wena o father father ke lo mono tumela tumela tumela labuhlanu labuhlanu labuhlanu aye yeah mabela tsamela so ya le seria fam le bitso la ka ke monono ke ho ma dumetse me ke re tumela tumela tumela tumela armate armate jolo ka metso tsi la tseno ya le shumela metso robedi e ka mara hora ya botshelela le qalang ke thagwa breakfast show twasa radio mwifo feletse au makumane re a leboa hle mantse wa le mwifo a tsamaile lwana tlo renyane ya bohlano ba disile kwa no renyana ya botshelela ba ntse ba o hlokomedisa tsedintsa dintho tsentse ndi hlaella chabeng sena ei ba bang mamedi re bona bo di parliament ndi petro di etsahala hey hey pala mamedi tsa bona tsa FM ke fashion friday motsano nge tlo la batsatsa le shumela metso mihlano ke ho madume a ka leno ke re ha re tsa mae mo hontena re be o renya borobong hallo
1: le shumela botsa robo fela metso tso re fraletse ora ya botshelela the biggest about the drive it's a quick breakfast show Seria fa me ke la bastano ka jalo ke farase boss ba ibitsa jalo ba tsama re tenge o fela re nyane ya borobong o thosa ba tukana tshoni tole che part Africa borwa re be mona re harbe moho o fela re geno ya borobong di o ka tsetsa ro ka ofela ke tsapa lo re mela hle beke o tsaba ile ha monate ke la bastano ka jalo ke le satsila o qetela la beke na ba kumana mona almane le bona ba santsa le ba lo phomola ba khutla ba tla khutla se ba khutla ka manta ha re tlo utla ha ba tswa mafelong a beke se ba tshwagetsetsona ka manta ha ditaba di eme jwan rona re be moho o tla ba monate dingata ntse go tswa tsona me wetse bana te ba ru dula buletse dula ma metso tlo tloga di tsama jwang chepati lena o tenga dipapadi o tla tlaga fatsona ru tloga etsona di eme jwang re a mafelong a beke a maholo ke shebile papadi e kgolo re bua jolo kaena ya Champions League ka kwano ka continenteng ya Africa tlo pasa runa se re metseng ka Africa borwa Sundowns tla be se bapala Sunday ke mashoma mabedi metso tso ka mora hora ya botshelela e re kobe a re khutla go tloga chepati di tsama jwang
2: Bosuko ba lahlelwa ke moratuwa ha se papahetse. Clientele ikhusisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Di solo tsa boxer red knockout di a fela matsatsing a mararo se fetwe reka 7 kg ya anyanisi ka R59.99 boxer fresh classic boulevards ka R99.99 kilo di solo tsa pedi humoreki ha se toko se sa le teng ha boxer
1: mashaba ba bere ba se bomfela ba se tso re fela tso ra ga botshelela tso tso tso tso tso tso ba re fuka ah tso wake selenako ya gore o diraye rona sense ke le teng a o tla mantswa la fela wa tseba gore ke yona nako yane ya gore o diraye o itukise o lebe jalo o mosebetsing chapat jalo ka ke tsepisitse o teng a le yena a ka jalo chapat e re rudube di se boso wa ka kala bohlalo le kae
4: moro moro moro moro nkaramene moro DJ le wena comrade Jonito ka mohaule kae ka jalo
0: a khaitela ka re tswile hantle se re shebile tsona tsena tsa continent ha re sa hetla
1: nati
4: oh
0: Ah,
4: no sa hetsa. Ala shaba de papa ya Durban City.
0: Ayo, ah, sa ga ke re qetile
1: ta. Hey, ene wa bua ntho engwe chapati. Wa tsiba re thotse e ka Orlando Pirates se qetile.
4: Yona ke nnete
0: she. Ai so qetile
1: ga. Oh, yona e qetile.
4: Ah, yona e qetile.
1: Joang isantsa le morao nyana ka dinthanyana tse itse. Ye bolo chapati.
4: Ah.
1: Eh isenka
4: le pirate e qetile ngwana mme.
1: Ke pirate e qetile. Chapa
4: ka ke sina ka mona se yalla se re calendar. Calendar jwa ngwana le team tse thata.
1: Ya no e batho ba lla ntate
0: hore. Ai na ska tshwa.
1: Hore ai na hala selwa fela o dula lla fela he.
0: Ah ha pa ha.
1: E baba petse bolo. Ingata man sehleng sena chapa.
4: Ba tla mile. Ha hona ntwe ntsha mo.
1: Ya no ke nete. Ibile ha iqaloetsa hala.
4: Ha iqaloetsa hala ka yena
0: nda. Ha o le mampudi.
1: Ya
0: ka stopa. Ke lebeletse jwa.
4: Ke tsona tso tamelo o shabane le tsona.
1: Ibile ku tlile hore stopa se ba papala le sona e ka ne se ba papala maobane.
4: Ala ka ba sa ba papala maobane.
1: Eh ka ne se ba papala maobane ka
4: papala. Ya tlo ba tlo tshwarella mo mara ka ba sa ba.
1: Hey chapa. Jwale ke ba tla go botsa ona ke ena. O utlwelang mo kwetlisi se hlopa setswaneng chepati ke bona ba thotse ba safa la hlopa se ba soka ba sentsa fela man ka re ka utlwa ditaba tso ba fana ba fana na kwa esa le yo le ba ka mopeng wa lefatshe ka mane ku tla o thotswe fela man mo kwetlisi ka re o bua fela mo hlang se hlopha setswang re le ma Afrika borwa ha ke motho ntso sheba ditaba o radio mona ka ba social media mona batho ka ofela ntse re ipo wa botsana
0: hore le ba tsana le go thata
1: he ba nna se hlopha se tlaneng
0: le ba tsana le go
1: thata no ditaba tsa bona ha ba bui mane ha ba bui
0: ke sa fa tshwantse bu
4: ke shebile go boholo ba dintho ba di na go so boqadile jwa ka bo France bo so bontsitse empa ba bang he ba ntse ba re ba tla ntse bisa dihlopha tsa bona mafelo a go mohlomong le yena o santse a ipatile ka mora yona pina e
1: ntho e nngwe re sa e tsebeng le gore
0: naba ke batla gore o ipatile
1: e nngwe e re sa e tsebeng ke yona eo chepato gore bafana bafana na re na le ke yona ke re ga o bue go tholeile go tla ba le papadi ya setswalle o itukisetsa o le bakamane ditlhophiso di eme jwang
4: bana ba itse ba batla jalo empa ga o soka ba o tlhaka gore ba qeteletse ba fumane naga e bang botlhong ba ka bapala le yona empa ga re tsebe le gore motlho ba batla go sheba pele gona maemo a bona jwang a dibapadi dikotsi jalo re tle re bona go ya pele o tena a ke re kgaitsela ka o ipatile ha ba tloga ga leetsa lerata le mo etsetse lerata nako e telele
1: e o batlare ga re lana jwale o sale ba ba sa bapala masefofan
4: ee ba ba tswa ba tsamaya
1: ai chepata re kopana kana kwa dipapadi
4: gao bejalo barebe
1: mashoma mabere ba sebele fela beseo se re feletse ora ya botshelela the biggest one to drive gwata motho re kena o yona le kajeno mamedi wa se ba romela voice note eno o batla go bapala le bolaetsa wa gao bonolo ntho etsang romela fela voice note 2079 ke temo romela voice note 0797585066 0797585066 gwata motho kopela motho eno o mo ratang ka pine ga twang ko wena re kgone go bapalela yona ka kwano ga re e fumana re o bapalela yona ka kwano ka tshebeletso ka mantlhalesedi ya fam

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thabogwa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag kgwathamotho.
2: Dumelang batho khala le thwasa le moifo ka ofela. Ke kopa le nkgwathele ngwaneso kamane ka LTA motseng wa Maokeng. Yena ke motlale pule menhika. O kgwathwa ke lerato Maleka. Ke mo kgwatha ka pina e ntsha cha cha e monati ya batho khala a tsamaya le Dr. Mphirime e reng mme wa ka. Ha o lo jwang ba rona se ba re sile ebile re tswa Mother's Day. Ke utlwe ka e hlile re ama ka ho tloloha. Ke a leboha.
3: Ya!
4: Arutlwe re ya mofumana.
3: Mamedi, ke enwa butle.
5: The number you have dialed does not exist.
4: Wait, Zabang.
3: Yes, I exist.
4: Man, exist ke se kgwa.
3: Yes, about kwetsa bo exist.
4: No, re mo letsetse hape ke mo le ke bona mamedi. Mashoba mabedi ba setsetse letsetse tso ka morao ra ya botshelela. Ha re khutla ho kgwatha motho, re tla tla ke tlo utlwa go tsena tsa fashion e di eme jwa mpule thabeng o teng a jalo ka motho wa rona wa fashion la bohlano le leng le leng. E re re utlwe.
3: Yo.
4: Walla moha. O itse ke o sima. Ke.
3: Au selerato.
4: Ke mo tla le.
3: Motho sa motla le.
4: Yes. Au se mo tla le pulo go betse.
3: Lampu.
4: Au ba.
3: Au se mo tla.
4: A ba se ba tla mo jwetsa kgaitsedi ya ka hore Lerato Maleka o mo kopetse ka jelo a tshojwalo a re.
3: Kada.
4: Yes.
3: Kada.
4: Yes.
3: Radio Kadas. Atsama le Dr. Mphirime.

0: Amamela tsamela tsane se ya FM ya matha etsa maya ha monate. E ke tlokometse batho ba ngata ba ntse ba streama di platform tse fapaneng bo Spotify. Batho ba ngata e hlile ba ntse ba streama. Hey monate man. Labuhlanu aye. Ibitswa mmewaka. Ke batukada. Atsamaya le Dr. Mpirime. Tsabela tsenya le se FM kupuwe ke mmamedi. Kada he saletswa man batho ba streama pina. Ke bone we maneile.
1: Ba ga dit. Ya go tsosa le go le gore hele.
0: Hey tsere mollo.
1: Ai tla hantle.
0: Ai fela e monate
1: ke dia. Bua le motho
0: ga ke ya
1: bua le botho. Mamedi ke ba shoma ba bele ba se robedi fela betso sogre bile sholo re ka super the biggest of all tribe. Ke ta go breakfast show pula. O teng pula ntabeng a retse tshe.
2: Halala. Bona ha batho ba sasanka ba pegi di fashion ka mefuta. Go thagwa ya lesedi FM. Re bontsana ntla ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
3: Nka tesi go a pese.
2: Wa rata. Go mame. Lesedi FM ke molelo.
0: Amara tsa se FM ke mafelo a beke re ha o le tsena re lukiseta ba tsa fashion ebile hape re sentse re kene nakong ena ya Maria ho abata neteng fela motho hloka hore wa apare hantle ma ho banene ke botsa batho ke re mona ho Facebook twasa online ke re o kilaka wa tsoa wa apaga wa diagela ya ha net ha o le tseleng ha o itse ba elelo fela ke a pere hlama.
1: Ai ha ba tagi la sela fela ntate.
0: Hela mona ke ya pere proof. Yena yona ke ya pere. Bale ke botsa o gutlela mora o lo inukisa. Ka pa ha ikona.
1: Ba tsuba ba tsisa. Ha ba tagi na ba tsisa ho.
0: Ai kona ka.
1: Yes bullet.
4: Ke bela ke bela.
1: No lwa.
0: Ho lwa.
4: Ke pepe.
0: Ai kona.
1: Na tsere ba tla itereka ho ba tagi e puleng ka
0: pho. O bo kopana le ex yane ya ha.
1: Ai ba nna.
0: Wa pere tot.
1: Wa bata re la sela fela puleng.
0: Era lo re ke le nna ke je ba ke bone ena e batla ke dule ka tlung ye ke ya pele ka jeno le.
4: Na ga bo futhumetse.
1: Ya. O bo tsoka go futhumala wena gaitsedi ya ka re batla o futhumala.
0: Go tswa ngwana ngwaneso, o tswile hantle.
4: Ke tswile hantle se mana be selona.
0: Eh, re tswile hantle le rona.
4: Eh ya senka le bo.
0: Hey, re sentse re hle re kene tswana tsena hard shell jackets. Neki lo batla di lambanyana wa tseba o so batlela batswadi o batlela hard shell yena na ke a go tlhalosetse mmamedi hore ke mofuta ofe wa selamba kapa ke mofuta ofe wa seapa.
4: Oh hard shell jacket e tswasa ke lamba elong ha o e shebile o tlana na ke raincoat mara ha se raincoat. Bo holo ba tswana go di fumana go tina le kholanya ne ba tlang e letelelenyana tse ding tla ba kentse kholo e ba tlang e letelele ba kenya king ka tiba teng ikwe izipela gona ho ntse gona ho Kenya ina le dipokotho mogabitso wa teng hangata o tlo fumana hore ho tla bo ke ntse ntshana na tsekareng ho hlale sinyanyana hangenyana ba ibitsa piping matsoho mona na ho entswe rekere tsara ka rekere mona na matsohong ho lo batsana dijwalo ene ha o ise ba jacket a tlo fumana o fumana hore moya ho gona e kenela le pula e gona e kenela.
0: O ihlile iti ha e kolobe mogwayo.
4: Ee, e bo seile nyana. Ke ntse ke tshwengere e batla itshana le raincoat, mpa fela ile go e batla ile bi manyana.
0: Jalo ka ho tshwara moya ha o kene ka mona e thibela hore motho a ya pereng a ska koloba. E ya

0: badimo o ka apara yona o bo ikaparela fela le jalo bo e latlhela bo akapara bokgo ba go badimo he kapa any seng e leng o ka kgona go e aparela ka yona o tlo futhumana phoso o sa tlamang go e etsa ke ya gore o e aparele fela o apere fela skipa bo apara yona o tlo gatsela gagolo gagolo e seng ganyane o tlo thuthumela
1: Hangata di hatshele tsena ke ke di bone mabenkeleng a rekisang di lamba tse monatse tse bobebe tse o tla bo thudikentswe masiba ke la ka tsa ke re tlo bua ka tsona na go nyetlang di lamba tseo tse tla be dikentswe masiba ke tlokometse gore di a fapana ho ya ka hore na motho ya serameng se sekai ha re bua ka tsona tsena hatshele hona le mifute fapaneng bakeng sa mirero e fapaneng motho shebile hore mabenkele amangata motho ke nang hona a direkisang ke a batho be leng hore ba rata bo hlwa bo dithaba ba rata bo kempa ho lorobala kae kae thute ba rata nthotse jwalo di a fapana ho ya ka hore motho ya ho kae o loetsa eng
0: di a fapana ka go ya kae o loetsa eng mara hantle ntle yona yetse ditse mofuthu hantle ntle ntse le lambe leng hore yetse ditse strame haholo jela ho sheba o tlo fumana hona le mofuta o mong e kang di biker's jacket o tlo fumana motho o mong ka gona e apara e ikaparetse a batla go apara formal a ba apara yona ene e was biker's jacket e bo biker's eno no e nngwe o tlo fumana gore yona o tlo kgona go nyolwa dithabe mane ka yona o tlo kgona go o ikaparele fela ga o ya mosebetsing jale e fapana fela ka go ka design ha re di-design tsa teng di batla di le different gore na e na ke jwang e batla e nngwe e batla tlhile e le fashionable gagolo e fumane go tlhile etse ditse gore ke for style gagolo tlhile etse ditse mofuthu e nngwe e etseditse yona go hike go e nngwe ke etse ditse fela go ikaparela o kgone fela go
2: futhumalale boa ausi ba di latlhela
0: ba di latlhela caras dingata o tlo fumana gore di mefuta e mengata ke ntse ke etsang motlhala ka tsona di-biker jacket gore ba di entse ka tsela e leng gore e ikgethile o tlo fumana gore o kgona go ya gotlhe ka yone o tlo tsa fela wena o rata le dicolor tsa teng o tlo fumana gore mebala ya teng o tlo fumana ba tlhile ba kentse orange ba ithapile ka bluenyana meruni mokgabisonyana o motlenyana ke mofuta wa dilamba tse ntle gagolo
2: di jwang di ya re tshwara mmeleng mo kapa gangata onke o bone di utlwetse mmeleng mo di le bekinyana
0: bogolo ba tsona tsena tse e leng gore o tlo hike ka tsona kapa o ya bo snowng ka tsone ke tsena tse e leng gore di utlweleletse gagolo mara tsenana tse e leng gore etlhe o aparela gore o itreka gagolo etlhile di batla di utshwara jalo di fapana ka o tsona design tseno because o keke ba ya thabeng o lo hike o bo aperelang ba e leng gore e utisitsa gagolo kapa etlhile e batla e le fithete jale eno e jalo eno ne e batla etlhile e utlweleletse gagolo
1: moratuwa wa ka di tlhakile social media platforms
0: ke le bangwane ke teng ke a thola hala ke nomoro tsa ka ke 0834286533 di sebetsa le WhatsApp ntsa ke teng Facebook ong ke dipula we Instagram ke dipula _ we TikTok ong le teng ke a thola la bana ba se ke dipula ke itebohela hle bana ba
2: mafana ba ka bana tsa khaitsi ya ka e tsara so mashoma ma bere ba so ba fera ba so ga le bile tsholo re ga bo super the biggest one to drive ta go ha breakfast show ke la bohlano ha o chepa to ka matha ka tsona ha dio tsa mabekele metsotso ngena mashoma ma bedi pele hora ya bo super ke na kwa hao
3: di papa le seria fe la ditse ya pa cha
4: agle bo a holo ka mono karamene go le bo lwana DJ Thwasa mo le comrade my comrade comrade Jonito ai a ngwana meche ka nete ke ya utlwa o phele ke ya utlwa o phele ke ya utlwa o phele nthe boima we o phele nthe thata mo me dira re di lekola ke re qale ka tsena tsa 2026 CAF under 17 AFCON mo Senegal mo bane ene ba pala jwalo le Afrika borwa mme re re ha papa di ne fela ba ba pala le bokhitsi tsena tsa under 17 ba tla sa di le motsele shobenela le metso e supileng ke lore Afrika borwa a punya jwalo Senegal ka nthlatse pedi ho nthlaeleng e bile e le papa di ya pele ya Majimbos a tengwe taba ile a hlahela maobane ke ha Desiree Ellis mokwetlisi wa banyana banyana a tsebisa setlhopha se tla seo South Africa e tla bapala le sona ha e bapala le Japan ha go diena e tlang e tla betlhola matsatsi a tsheletseng le matsatsi a robong ke tla one letsa tlhopha seno ha re ntse re ya le tsona e ga ntse ga le methati jwalo ke tlhe ke wele ka mane ka naheng ya Lesotho mo teng re bone rona e be tsena Safaricom Premier League tsona di tsama jwang ka mafelong ana beke re fumana gore LDF e tlankana jalo le Marwala Limco Queen e nkane jalo le LCS ha e le Manonyane e botsane dipotso le dinare LMPS isano di mo letlase le Bantu Majanja e tla botsana dipotso le difofane ha e le Machogona e tla nkana jalo le diphakwe

0: 30 seconds
1: papa di tadi. Kina kira
2: ba ka. Ka o sa ga motso.
0: O reile moya.
1: Le bona ke bona motho a dula fa.
2: O sa ga motso.
1: Ah 45 seconds ma. 45 seconds.
2: Ke tetsitse bolo ka.
1: Hey,
0: ha o qeta o.
1: Ba le ba mo pa.
2: Ba pala le bona ne.
1: Ya le ba le metsa ten.
0: Botini.
2: Tala le tlile ile go betsa ten se ke tswile. Ha ka da.
1: Ke bona mmamedi be ke ba o
2: tlile.
1: Ai god, ai god, ai nne. A
0: tsa
1: ba mo tsala ka tse ke la. Ha tsa. A
0: ba bo kukile, ba bo
1: kukile ba mitsa ka. Hey, ke kile ha nyane. Ke la tabe ke wa le motshono wa ke yo tsa le. He?
2: Sama.
1: O na la ke sama. O tsebe mo Limpopo pa la o tswa se bo. O tswa se bo lo tse.
0: O re le tswa motho. Ba sa go o Limpopo bo lo ba itshintsha ba ba ba tswa motho. O ile tswa motho.
1: Ya sama re.
2: A ke loye. Hm? A ke loye.
0: Mo how sometimes o na lo o na le period. Mo how?
2: Ba no how ga se recharge?
0: A ga se recharge?
1: Eh.
0: Munyaka o mhlomong o no fela ka
1: jeno. Ake na satana.
0: Ah bona.
2: Ake na satana.
1: Satana munye.
0: Ukeni ha sonzi a lo recharge.
1: Yes.
0: Ne sonzi lo recharge. Beke e o so.
2: Ai kwa.
0: Sonja so, ne sonzi o lo recharge.
1: Yeah.
2: Wa tswa ela re pitro sa bua tje.
1: Mhm.
2: A bua nthe e ne utlwala e ile ntle go ba kutua ba bang.
1: Ye tres.
2: Are satana.
1: Satan.
2: Kwa pelaka.
1: Luop.
2: Yeah. Jale le batla ke reng?
0: O re Satan tlo ha lo tlo ya. Satan tlo ha lo tlo ya. Satan tlo ha lo tlo la.
1: Ke kile ha ja le fela sa. O lo ka loka tshe wena sa. Ne ke bapala bolo be ke fitile.
0: A ke bapala le bolo nna.
1: He?
0: Nna ka re sa ke bapala le bolo.
1: Ho se monate.
2: Ke bile ha we fei. Ha e bapale e bile ha.
0: A ke bapala bolo ke
1: Aba tlo tsala lutwasa.
0: Mm. Aba tlo. Aba tlo kukiwa. Aba tlo stretcha.
1: Yeah. What's my guy you can tell? Okay, you.
2: Le ba le hang ka bolong ka mo.
0: Ai, o
2: tsa. Gapse nyana fela.
0: Bolo e batla batho bana le pelo.
2: Gapse, jalo na le motho a itseng. Ke bona ntwe ya lona ya ho bapala le le baholo. Ka gae.
1: Eh, ke go go jotsa.
2: Ya ka wating ya bana. Ho tletse di gapse. Yela ke batho ba neng ba bapala ka
1: mo. Ba
0: wele sfatemba. Ba ba tswa di fata.
1: Ba re ba khalemela ba.
2: Oh bona ba stout nna ke moholo.
1: Wena o moholo. Fela ke khaitsedi ya ka o tsama ke la ka nkanyane ke a bona tshwene ha we ka re.
2: Mosifa wa Achilles.
1: Eh.
2: Ke mosifa wa Achilles.
1: A salotla ka di. Ke di jari tsa bolo.
2: Ke di jari tsa bolo. O wa nkutsa wena mmameri o ke se ba padisa bolo.
1: A se bo le kakaila.
0: Achilles.
2: Ke kentse gaps na ya kengetswa le sap.
1: Ke bo le kakailana laka.
2: Na ya kengetswa le sap. E kengeditswe mosi.
1: Yeah.
0: So ke di injury tsa di medical
2: aid. Yeah. Ya ke mi injury tsa eng that?
0: Tsa di medical aid.
2: Ke ba ke rata ho buela
1: ho.
2: Ke rata ho buela ho di.
1: Momo.
0: Ha se ya musirule, musirule. You got to call the ambulance.
2: Eh. Ena ha motho a ka ho sidila. O ka mo dia ka face.
1: Yeah.
0: Jaanong ba ho
2: se. A ho sidila.
0: Ba o kentseng. Mosifa o mong hape.
2: Eh ba hula ba hula wa ne o na wa ke itere ha ba qeta ba o fase sepikirin se re themane
1: eh
0: no
2: ba o hoke he ba
1: a ke se tsene di le kae ha re hula
0: tse ke tsa mikisa
1: ne di le kae
2: di le thata
0: hai watswa
2: kare se tsa le di entseng ha le hula
0: kare kare se
1: hula ne tsa injury eo o no re fela ndale sketch Neletse ha le mo.
2: Kada.
0: Ke tsa.
2: O kada. O nokeke.
1: Ai mma.
0: Watsa kana se bua nnete.
1: Yeah.
0: Ke bona ka matsatsi a.
1: Ai.
0: chelete e man ya re nolofatsa chelete ya re nolofatsa o tsore ho bona ho bona
2: le batla gore ke so bua ka ga chelete
1: ba bo tsasa
0: ke ka bo sna NBA
2: ba ka don't kutisa mhlo don't kutisa mhlo ke
0: o no tora bolo e
2: don't kutisa mhlo gore ke so bua ka ga chelete ya batho ka
1: wa tsama tsasa
2: wa le wa tsama mo nyane le ke tsala la so bua ka ga ya
1: medical aid ya o tsasa o sebedisi jwa ya moja ntwela ga o lo se
0: o ramana ba se ke tsena le hanga hlotsa nyane le ke nyane hanga kukua fela ne re tsama ka mautu makeshining ra bolo ka
1: mautu
0: chelete e ya re nolofatsa le mibile na rona yena ya nolofatsa
2: watsa ntwe go kutlisa mo mamedi ke go kutlisa mohloko gore ke na le bana be su makeshining ba lemetse ha ba gone o bua hana ja
0: na ba o ba ya msebetsing
2: ba na le di Achilles
0: Oya, ba vising amata. Lekeshining.
2: O ke ke be wa. O pula joni toela ka motho.
1: Le hloka le hard.
2: Le joni toela ka motho.
1: O re tla.
0: O ne a setse a sebetsa.
2: Oh.
0: Na setse a sebetsa.
1: Ba ba tla sebetsa
2: medical. Ke di signers.
0: Ke di signers.
2: Ke tsa ba di antihistamines.
0: Ke di medical.
1: Ke tsela ngwana ka. Di ne di le kae ha go hola.
0: Ne re ya di nokeng ka maoto. Nokeng ka maoto karate.
2: Se ke ya le hana lwa.
0: Re sa bona, re sa hlajwe lo hlajwe.
1: No le soft. Gana ba kae mo?
0: O nona je motho ha ka ntsa tekinya na. O setse fela a utlwa bohlusa. Yo, wa hlaba mona. Ke ra bana. O setse o hlajwa. O no tsa makama.
1: Ka pa hona le ditotse leng hore ha ntse re tla re hola mohlomong. Bo di jare tse leng hore hana jwa le tjenana di go holofaditse. E le hore ka ba ga ilukisitse kana kwa yana ga
2: di. Ne ke tla mono khala. Ne ke tla mono hona le batho ba lang hana jwa. Ka hore ka go loetseng ha e sebetsang go ba nna mo sifa ono nontso ba ono ntso tshwere ne
0: mmm
2: ono ntso tshwere fela ba utlisa ba tshanela ba lukise ba mo mo sa tshwarang ho tla ho na le bothata
1: wa ka ma
2: ai la ga ba bula ba fumana ele wa
1: a le je pa
0: ha ke di banana
2: a yona hla
1: ke a le je pa bothata ke bona bo
0: ke di muzi
1: bothata ke bona bo
2: king
0: ke muzi
2: le khala
1: bothata ke bona bo
2: le khala
0: bona
2: ke ke ba e ke ke ba ya ba chaofan ya ba pork chaofan ke yona
1: e sale le tloela o le kala o sebetse le tloetse bo cabbage le tloetse
2: ke ba hipsi tsa ka di le kae hana jo
0: ke tse di tlhakwane
2: ke ba hipsi tsa ka di le kae
0: hips don't lie
2: ba ba hips don't lie
0: nka be bona
1: le le sebetsa le tloetse ntho tsa bohlokwa
0: ha ba sa ja di tlhakwane ene tlhakwana
2: e tisa misi tlhakwane hips
0: Ha
1: o sa jwa tlhakwana.
2: Ke papa.
0: E tlhakwana e tisa misipa e.
2: Tlhakwana ne ke sa dumela ho e ja la ha ne ke e ja France.
0: Ba re ba re nka swa sa bona collagen.
2: Collagen.
0: E ya mi ya.
2: Wa bona ho batla collagen mfanaka.
1: Ah.
2: O je maotwana a go.
0: Lona ha le sa wa.
2: Mumamedi, ba ntse ba o tlhomela ka collagen e tu wena reka maotwana a di go.
1: Ba se ba le soft bana bana. Mabedi gomela mogomela gomela go utlo wena gore re tshwaretse ka la bahlalo tsena 0797585066 0797585066 re bua le motho ka dinjari tsa bolo a so ka kena ka le baleng. Sama.
2: Sama Rolando Pirates tlo tlo hapa mohope o la utlwe.
0: Ke bone o ke bone le kana se le bua ka yona.
2: Oh.
1: Sama re ka
2: nne. How to let abeka?
0: A ke batle bohloko ba ke bone bo ntate ba khutla balla
1: ya ola tsho sama
2: atsa ola tsho ke na le gaitsedengwa ka mlefi sichalane sichalane ke bua ka yena mao ba bona e moena ha e ke le sandawana
1: ya
2: ne ke mmotsa ke re monna e ho ntso ho ya jwang e ka sandawana ka sandawana ka mona aga yana jwa le sekija pele ba pala ke bona hore tla mpeisa hlabo ke gore ka ga e khona se ke ja pele ba pala no tla mpeisa tlala ke tla ba moketa ka mogo e setsa maka teng ha e sa tshepahala
0: and o bona mo nna ke motho wa ho tsa mitlae tshwanetse pilwa ka e phele e putuloi
2: o dule o thabile o tseba o thabisa bana ba ba
0: ha ke tlo ya mane pilwa ya ka bona bolo e khona o tsa ntate o mong ba re ntate ona o na le taxi tse 100 utlwe le ntshula le chencha le na le silokare ba re phakaphaka kwenza galane yazi laba fana laba badlane kahle angazi nokuthi manje u coach anga sithi angafaki bani bani ukuphu mfukeng sizofaka umfukeng why akhiphu mfukeng ubona yo ena ingakile cnl ubona yo ne ubona yo le ntshule ka harile ubatlo sigitla mara usayithwe ba ntate how shebile ke mang a tla a tlong ka nick a re wa bona karasene re phela re bua rona re le ba balatete
1: ha ba
0: mamela ba ha re ko bona le ka se ke nyi 443 a ka tsa tsiki ntotse o ka 443 ka re so so so tibe 322 ka re ha ba le ka mo ma sighting re batla di wing wa o sna winga.

0: le hore le bona ba bang ba bona ba bona ntona e hetsa le minong le ntontseding but ba nana hore hore ba atlehe ka pa ba phumele bophilong ba tshwanetse ba etse dintontseding ka senyesimane mhlomong le bona ba tla ba international ene ke phila kere ho na le bao ba tla ya mmono go bane ho ya ka mogho ba ho tseng ka teng ho na motho mong o ho tse a le ko magoeng kelelo ya hae
1: mohano
0: wa hae o tla etsa metlae ho ya ka kgodiso ya hae and ho na batho ba tshwana le rona ba le rokeng re tswa makeišeneng le rona ho na le batho ba bang ba le rokeng re tla re ha re bua ho ya ka mokgwa o re phetseng ka teng ba tla kgona ho utlwisisa obane ho na le kamano ya roo re na le re na le ba rekeng ka sotho bophelo bo re bo phetseng boa tshwana
1: fela tse tsa rona tsa maleme ya rona ne pele ka re ne di sa nkelelwe tlhogong e ka re di a gola go ya ka moo ke bonang ka teng ana jwang
0: o bona o tlwela bo 2012-13-14 o tla jeng leleme la rona mo comedying setse e gola le di-award beke se fetile ne ke le ko di-awardseng go se tsena le category ya ba e bitsa the native tongue no se le Joma Fela award in memory
1: yamara
0: e ke ya ba performang ka maleme a
2: ne ke batla o tabeng ya gore ga re bue letlhakore le leng di-comedian tsa segoa ka tšheleteng ba eme jwang gao bapisa le di-comedian tsa dipuo tsa rona motho o shebile gore ke kopana le batho bang ba le bang ke motho letlhono le eno la o etsa di-corporate tse ngata ke kopana le batho ba le bang ke eng ke taba ya gore motho o entse personal branding jwang kapa taba ya segoa le yona e na le kabelo tabeng ya gore na dikgwebo tse kgolo di patala bo mang
0: dikgwebo tse kgolo di patala ba etsang MC ya bona ka senyesimane empa ho na le di feme tse ngata le tsona tse batlang ba buang leleme la ka lapeng mhlomong o ka ya ko mining ba o bitsa ba re ka gore basebetsi ba rona 80% ya bona ke batho ba batsho re ne re kopa gore o etse ka leleme le
2: ba re bitsa na ke kgolang ke laka ka ya di-mining tse pedi kapa tse tharo ba re bitsa
0: ba re bitsa empa ga ba atise go bitsa ba leleme la rona ba bitsa ba ba maleme obane di-executives bongata ba iketsetsa di-event tsa bona than tsa entertainment
2: ke yona nthone ke batla go na le ntho e tshwantseng e fetoe kae kae na le ntho e tshwantseng e fetoe obane ga batho ba bona e kare segoa se a patala go feta dipuo tsa South Africa go tla dula go na le monagano ono wa gore e kae kare dipuo tsa rona gona di saleletse morago mme go botlhokwa gore dikgwebo di kalelele gore di fe dipuo tsa rona sebaka che fela go tla ba jalo e bang batho ba nkang diqeto bona ka bo bona e le barati ba dipuo tsa rona le bona ba utlwisa le melemo ya dipuo tsa rona Hi, la bua tabe thata he kana go ya o
1: Yes, ma fellow beke a bona tshe wena cha wena Samaria re kopane a pepe keng e tlang o tya.
0: Ke le bo mina ha.
1: DJ Khosa
0: in the mix.
1: In the mix. Are you tobets? Hey, ke?

0: Lille e tlankana jwalo le Auxerre, ha e le Nantes e uthulane jwalo le Toulouse, Brest e kwale he ka bapara jwalo le Angers. Ke tsona papadi tseno tse tlabe di le ka mono ka fora mafelongana a beke. Ho siri a mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM di teng di qalaneng Chepate ka Sontaha, Pisa e nkana le Napoli. Khumo yona e tla botsana dipotso le Parma, Genoa e amela jwalo Milan, Roma e amela Lazio, Juventus e amela Fiorentina, Inter Milan e amela jwalo Verona, ha e le Atalanta e amela jwalo Bologna, Udinese sa mehleng sa Belenovete se amela jwalo Cremonese, Sassuolo e tlaisano le moletlase le Lecce, ha e le Cagliari yona e nkana le kgaragara le Torino. Papading ya rugby, United Rugby Championship di teng ka jeno, tlhopha sa ka kwana ka mane ka Cardiff, ka mane ka Wales motsemogolo Cardiff, ke mo Cardiff rugby e amelang jwalo mo Aforika Borwa Stormers. Ai banna e tlabe o le thata o le boimagolo, ke yona nako e ntle ya bapala papadi ya rugby he ka mono ka Cardiff ka nako ena. E re ka motsemogolo wa Scotland, Edinburgh e tlabe le ha e thulana jwalo le Connacht, Ulster yona e nkana le Glasgow Warriors. Ke tsala botlhano tsatsing lena. E re go sane ka Moqebelo, Sharks e amela jwalo Zebre, Blue Bullet ka mona ka Skoting Patet aba di ntinne Loftus Versfeld, e amela jwalo Benetton, Leinster e nkana jwalo le Ospreys, ha e le Scarlets e nkana le Dragons, Munster yona Munster e tlabe e amela tlhopha sa rona sa Aforika Borwa e leng Lions. Ska lebala hemmamedi ke la ka o fataba yane ya Banyana Banyana gore na ke bo mang ba tlabe ba thulana naga yane ya Japan. Ha re shebe ka o La Liga ka Sontaha, ka jeno hadiyo le ka Moqebelo di qala ka Sontaha, Rayo Vallecano, Villarreal, Athletic Club, Celta Vigo, Levante, Mallorca, Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia, Elche, Getafe, Osasuna, Espanyol, Atletico Madrid, Girona, Real Oviedo, Alaves, Barcelona, Real Betis. Tseke qadileng ka tsona ke tsona tse bapallang hae, tseke di bitseng khatala bobedi ke tse bapallang hole le hae. Indian Premier League ke papadi ya cricket, ka jeno ke papadi ya bo mashuma mahlano ana le metso e robong, papadi ntse mashuma ya supileng ana le metso e mene. Lucknow Super Giants e nkana le Chennai Super Kings ka ora ya bone thapama. Ska lebala ka Sontaha, Mamelodi Sundowns e nkana jwalo le AS FAR e le dipapadi tsa Mantsa magaolagang a mohope wana wa CAF Champions League e le mokgatlhelo wa pele ka mane ka Loftus Versfeld gona teng Skoting Patet aba di ntenne. Ha re tshepela ona gore batla o besa o tuke masanda wa ana empa ei ya mamedi mokwetlisi wa masanda wa ana ha re tsebe nna ya ka taba se ila ka e beya gona di tlatsamaya jwang. O be le mafelo a beke a be monate a tlhoketse thiso. Nna le wena mamedi le bana beso ka mona re tshepetse gore mogautla boela gore jara gore re boele re fitlha gape tsatsing lane la manta ntse re feleletse. Ke a dikoba Auckland Park.
1: Nka karolo go the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ga o reka ka 650 kapa go feta, o kenyeletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyeletsa le Argan Oil ka R49.99, o boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le Highly Defense pedi ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Disolo tsa Boxer Red Knockout di a fela matsatsing a mararo. Se fetwe, reka 7 kg ya anyanisi ka R59.99. Boxer Fresh Classic Boulevards ka R99.99 kilo. Disolo tsa pedi humoreki, ha se toko se sa le teng ha Boxer.

mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha evangeli ke a mo evangeli Johanne kgaolo ke a leshome le nang le metse meraro mme teng re bala temana e le nngwe fela ya leshome le nang le metse mene mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena mme jwale e ka re ha nna ke leng morena le moruti ke hlatswitse maoto a lona le lona le tshwanetse go hlatswana maoto lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la boraro la kgwedi ya motsheanong ha letsatsing la maobane re ne re le letsatsing la nyolohelo ya Jesu Kreste dumelle seng ha letsatsi ke o hopotse fela jwale ka moevangeli Johanne ha a tlisa Jesu ya neng a sa iphamisa Jesu ya tlang ka sebopeho sa bohlanka a reng ho barutuwa ba hae ha qeta ho ba hlatswa maoto a ba bontshang hore borena le boruti ba hae ha boetse hore a se ke a hlatswa barutuwa ba hae maoto ka mantswe a mang o theoha boemong ba hae o tlafatshe boikokobetso o ya maotong a bona ka ba ka hopola moevangeli kapa moprofeta Esaia ha a tla maotong a barutuwa a ba hlatswa maoto o re moprofeta Esaia a matle ha kakang dithabeng maoto a ba tlisang evangeli e momamedi ya ratehang o re ho bona baratane ba se ke ba iphamisa ba phuthane ba hlatswane maoto gobane lefatshe le ntweng lefatshe ha le batle go bona batho ba ratanang lefatshe re thabela batho ba sa utlwaneng lefatshe re tla kena ka re go bona re ba arole ga ba sa hlatswane maoto ga ba sa ratane gobane lefatshe leo re phelang go lona le ka gara lefifi ga le bona batho ba kopane ga le rate ke nakong ela mo a ba tlhalosetsang gore e mong le e mong a se ke a phagama empa ikokobetse pakeng la evangeli e momamedi a ratehang re phela nakong eo batho ba iphamisitseng ba ikgomosang ba ipitsang ka lebitso la Jesu ba sebanang ba sa rataneng e momamedi a ratehang o re Kreste nakong ena ga o sana nako ya gore re sebane ga o sana nako ya gore re gelane fatshe empa ke nako ya gore re hlatswane maoto le wena tsamaya o lo ba hlatswa maoto o seke o ba tsheha a mogau wa morena Jesu Kreste re rato kopano le maatla matshiso ya mo e galelang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana la tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Ka jeno re tlo shebana le dipotsopotso tse fapaneng tseo hangata bana ba di botsang. Ngwana e mong le e mong o botsa dipotso tse sa feleng sekolong le lapeng labo. Ka nako e nngwe dikarabo tsa dipotso tsena di a fumaneha, ha ka nako e nngwe di sa fumanehe. Tsatsing la kajeno re tla utlwa karabo ya potso e nngwe e ileng ya botswa ke motswalle e mong wa rona. Pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto, re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e le.

0: pina e monate ka nnete. Dumela Soni mmoho le wena kana nela.
1: Dumela me Matshepe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka ba batle?
2: Na ke phetse ntle me Matshepe bile ke thabile ho lo ka jeno bana.
1: Le na ke phetse ntle ha ho lo me Matshepe.
0: O lokile bana ba ka. Lena no la ka jeno he re tlo se bana le potso e ile nya botswa ke e mong wa metswalle ya rona e leng dimpho.
2: Me Matshepe. Lena ona le potso ke rata mo botsa yona. Pele tsenya le nna le ka jeno. Me ke a kgola go ka letsatsi le leng ke tla fumana ka gabo ya yona.
0: He! O lokile Soni. Ho ne ho ena le ngwananyana e mong eo lebitso la hae e neng e le Dimpho. O ne a phela mmoho le batswadi ba hae le baena ba hae ba babedi mmoho le nkgono wa hae. Tsatsi le leng ha a le sekolong, mosuwetsana wa hae o ile a ba phetela pale e nngwe e monate e buang ka manyeloi. O ne a thabile haholo ka tseo a di utlwileng paleng eo. O ile a nka qeto ya ho phethela mme wa hae pale eo hang ha a fihla lapeng. O ile a bolella mme wa hae ka dintho tse ntle tse etswang ke manyeloi. Dimpho o ile a botsa mme wa hae a re,
1: mme,
3: we Dimpho?
1: O nahana hore lenyalo le shebella jwang?
0: Mme wa hae o ile a arabela a re,
3: ho bua nnete ngwanaka, ha ke tsebe hle moratuwa wa ka. Mpolelle mona, mosuwetsana lekgekgeo yena o itse le shebala jwang? Na ha o kgole seo mosuwetsana a o bolelletseng sona?
1: O itse re tla tseba lenyalo ha re le bona mme. Ke mpa ke ipotsa hore na ke tla le tsebella kae ha ke sa tsebe hore na le shebala jwang?
0: Dimpho o ne a lakatsa eka mosuwetsana a ka ba a ba hlaloseditse hore na ba tla bona lenyalo jwang.
1: Mme Matshepe, nna ke nahana hore lenyalo le letle haholo. Ebile le lesweu ka mmala, mme lapa ra seaparo se se leleele se sesweu ka mmala. Hape ke le kerekeng ke ye ke utlwe ka nako e nngwe ho bua ka lenyalo e kgabari ena.
0: Ke nnete ka nanelo. Dikerekeng ho bua ka manyeloi. Ka hoba ho balwa ka ona bibeleng. Empa ha re mameleng ditaba tsa Dimpho. Mme o ile a bua le Dimpho hore a tlo mo thusa.
3: Dimpho?
1: Mme?
3: Ke kopa o tlo nthusa ho hlokisa tafole ena hle ngwanaka. Kenya makgapetla ana ka hara mokotlana wane wa podisa bakeng sa dimela tsa rona. O boele o beha mokotla wane wa ditapole mane moo dulang teng. Eke, ha se moo re qetile ngwanaka.
2: O tlo ya Dimpho e le ngwanana ya mamelang melao ya batswadi mme Matshepe. Le nna ke thusa mmoaka ka dinthwana tse ngatanyana ha ke tswa sekolong.
0: O etsa hantle Soni ngwanaka. Nna nka tswela pele ka pale ya rona.
1: Eya mme Matshepe.
0: Dimpho o ile a fela a potlaka ho etsa ka moo mme wa hae a mo kopileng. Ha ntate a fihla ho tswa mosebetsing mantsibueng ao, Dimpho o ile a mathela ho yena ho mo dumedisa mane monyako. O ile a jarisa ntate wa hae mokotlana wa hae wa ho ya mosebetsing. Ntate o ile a mo kopa ka diatla, mme a mo aka phatleng.
1: Ntate?
4: Hmm?
1: Nna nka o botsa potso?
4: Ee, ya ngwanaka. Potso ha o reng he?
1: Ntate?
4: Hmm?
1: Lenyalo le shebella jwang?
0: Ntate o ile a arabela a re,
4: Dimpho?
1: Ntate?
4: Ho bua nnete fela ngwanaka, manyalo ya lokile, a mosa, ebile a rateha.
1: Ke a tseba. Mosuwetsana wa ka mpolelletse seo. Empa ke batla ho tseba hore na a shebahala jwang.
0: Ntate wa hae o ile a mo sheba ka hara dithaka tsa mahlo, mme a inahana nakwana.
4: Ke tla tsamaya le wena mafelong ana a beke hore re tle re bone hore na re ke ra bona le leng.
0: Jwale Dimpho o ne a thabile haholo. Dimpho o ile a mathela ho mme wa hae.
1: Mme, ntate o re o tseba moo re ka fumanang manyolo e teng.
3: Hai bo manyo.
1: Mm.
3: Ke kae mo?
1: Ha ke tsebe, o itse re tla tsamaya mafelong ana a beke.
3: Atjhe manyo, kore ae, ke bane ka ke tla tsamaya le lona, le nna ke batla wa bona.
0: Mme o ile a sheba mohatsae a tonne mahlo. O seng ha letsatsi le latelang Dimpho o ile a bolella metswalle ya hae hore o ile o sheba manyeloi le ntate wa hae mafelong a beke. metswalle ena ya hai ba ile ba bososela ha bona jwana hobane ba ne ba rata dimpho empa ba ne ba sa dumele seo a se buang yaba o boela a bolella mosuetsana wa hai ha fihla mane sekolong ka ditaba tsena tsa mafelo a beke mosuetsana o ile mo kopa hore atle a tlo bolella ba mphatho wa hai ka ditaba tseo tsa mafelo a beke belo se dimpo a tswa e sale ka matjeki a etsa mosebetsi wa hae wa mona lapeng ya ba wa hlapa wa para dia paro tsa hae tse hlekile mme a ja dijo tsa hae tsa hoseng jwale o ne a lokela ho emela ntate wa hae hore a qete ho itukisa e se neng ke ha a se a dutse setulong se ka morao sa koloi ya mme ena le ntatae ba se ba le tseleng.
1: Ntate, nna re sa le ho.
4: Re tla fihla seneng ngwanaka.
0: Ntate o ile a tswela pele ho kganna koloi. Sebakanyana se itseng pele a ka ema ntlong e nngwe tjena ya kgale.
4: Aha, a se moo re fihlile hemponyana?
1: Ntate, le nna ke le hae la kgale la maqheku.
0: Jwale dimpho o ne a ferekane. Potso eo a neng a ipotsa yona ke hore Manyoloi a etsa e mo le hae la kgale la maqheku. He kenya le hae lena, ho ne ho eme mohlankana. Mme yena o ile a ba dumedisa.
2: Dumela.
4: Dumela mohlankana.
2: O lokela hore ebe o dimpho.
1: Ke nna dimpho ntate.
2: Ke se ke ntse ke etseditse lenane la dintho tseo o ka di etsang ho thusa mona lehaeng kajeno. Nka kilela.
0: Yaba mohlankana o neletsa ntate wa dimpho pampitshana. Ntate a bala lenane la dintho tseo ba lokelang ho di etsa. Ba qala ka ho fiela jarete yohle. Mme ba phumula ditulo tseo metsofe e dulang ho tsona ha ba ora letsatsi. Dimpho o ile a etsa mosebetsi wa hae ka potlako hore ntate wa hae a tle a tsebe ho mo isa moo Manyoloi a leng hona teng. Ka mora tshebetso yohle. Bobedi bona jwale bo ne bo shebahala bo kgathetse jwale ke ha e se e le nako ya dijo tsa motsheare dimpho le ntate wa hae ba ile ba hlatswa matsoho a bona mme ba iphohla difahleho ho tlosa lerole mme ba le ba phapusi ya ho phehela e le moo ba ileng ba fihla ba thusa ho tsholela maqheku le maqhekwana a na dijo dimpho o ne a thabetse ho dula le bona le ho mamela dipale tsa mehleng ya bona ke ha e mong wa bonkgono a re
5: o lenyelo ile letle ngwanaka
0: nkgono e mong yena a re
5: o mang ka lebitso lenyelong yena la ka
1: ke dimpho nkgono
5: lebitso le monate
0: dimpho o ile a mathela ho ntatae
1: ntate ntate ntate ba nkgono ba mpitsa lenyelwei ebile ke ntse ke opela go bitse tlo mpontsha le e leng kajeno
0: ntate o ile a bososela ha bono jana ntate o ile a bona ditshwantsho tsa bona tse neng di hlahile ka seiponeng se seng se neng se le haufi le bona ya ba ore
4: dimpho ngwanaka
1: ntate
4: sena ke sona setshwantsho sa ka moo Manyoloi ya shebalang ka teng
0: dimpho o ile a itsheba motsotswana yaba o bososela. Jwale o ne a tatetse ho kgutlela sekolong ka Mmanta hore a lo hlalosetsa mosuetsana legegeru mmoho le barutwana mmoho le yena ka moo a ileng a natefelwa ke mosebetsi wa ho ba lenyeloi ka teng. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Shoni le Kananeng. Lebitso la pale ya kajeno ke mang?
1: Ke Manyolo ya Shabala jwang Mme Matshepe.
0: Ke manyaneng a botsa potso ya mohlolo moo paleng ya rona.
2: Ke dimpho Mme Matshepe.
0: Potso ya hae e ne e le eng?
1: O ne a botsa hore na Manyolo ya Shabala jwang?
0: Na o ile a qetella a fumane karabo ya potso eo ya hae?
2: Ee Mme Matshepe.
0: Na wena ho na le potso eo o ntseng o batlana le karabo ya yona le ha jwale? Hona ke efe?
1: Ee Mme Matshepe. Ke hore na lehlwa ha le kgethe. ho ya ba ho etsa itseng
2: ne ke ba tang wetse ba ke ho rena ke ho baneng ha kana go mo batho ba bona ba rata ho rehella ka mabitso ba tshwa ba me ba tsipe
0: ke a leboa metswalle
6: ho bohlokwa hore ba tswali le ba hlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona metswalle etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
7: tsamaya hantle mme matsepe
8: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Mamedi e le shumele metso e mehlano ho di mahlo ka mora hora ya le shume me ke na go hema mamedi ya hore re kene ditabentsa rona tso ikileng ka o jetsa tsona hore ka jeno tla ke re tloshe ba nthoina ya bohlokwa mamedi e leng deep cleaning hore na ha re bua ka deep cleaning lapeng re bua kang me ke na le e pulo mogobo yena mamedi ke cleaning professional and founder mamedi ya engwe ya di company mamedi etse hlwekisang puli ke a amohela tsebeletsong ya lesedi dumela hle lerato laka
1: dumela hle o se bosho o phetse jang
0: ke phetse hantle ha monate nna ke wena o phetse jwang
1: a ke phetse ga mo ho ndatse a hle
0: hi puli taba ke ena ya deep cleaning ke a tseba hore boholo ba batho ba le utlwa lentswe lena la deep cleaning ha re bua ka deep cleaning re bua kang
1: okay ke di meri se ba mame di go se ba batle ba le se di sa mo ho se mo mame tsen ba le hona teng ke ma di ne tsha ba se ha re bua ka deep cleaning e leng yona taba ya ho fokisa ka botebo ho fokisa ka botebo ho ka le ho fokisa di ka go le se tsa ntse ka so ke nge le ka di ba ka tse sa fokisa ka se ba jalo ka mo ga thata ka tsing di first re mabota Papeti, di sebediswa tsa ka kitchen-ing tsa ka ntlong ho jetse ke nne le tsa hape le ho tlo sa le hoile le dikokwana se
0: Jale ha re ke sebe ke how she ba boholo ba dikarolo tseo ba sa batho re sa di fihlelleng lapeng gafetsa ke dikarolo difeng
1: dikarolo tse sa fihlelleng gafetsa ke o kolomaka ka ga dikhabote ka monanang dipakeng tsa mabota monanang difestere digareteng thepa ya ka mora ntlo ko thepa ka mora dithepa ka monanang tsene tsa moya le mabone jalojalo dibaka tsena gangata di bokelela tshila le go lentle le go motho a di elelela
0: ya jale motlhomong re ka re motho bonnyane ke ha kae mo lokelang hore o noetse deep cleaning ye ka pa mohlomong ke ka Christmas fela ba ke ke bone nna ka Christmas le bona batho ba sebetsang ka thata holo bona o lela go batho ba yetsa ngwe selemong ka pa re lokela ho yetsa bonyane ha kae
1: o malapa mangata ile tso ho tsa deep cleaning bonyane ha be di tsa ba gagago ka kgwedi Ya ho le tlo malapa nang le bana diphoofolo ka pana a le ja go tsheletsa ho fetisa ha ngata le ha ngata.
0: Yo. Na ho re habedi ka pa ha ga go kena o tla re ka selemo.
1: Ah, tshega nne go tlo ja ho se mana go tlele le ja go ke mana mo solo. O lo se le tsaka thata
0: go le di go di kokonyana tse loma. E botata ba ka ke di go. Dijo.
1: Ey, di.
0: Mane di tepuse di tletse khwane mane.
1: Yo. Ke bona go thabo go le bona go. Ne ga le go di tle di tepu ka tlhong ga mana ha o tena di ha ka se fahla.
0: Ai. Yo a a. Jole ha re tle a re tle nthleng ya hore o ietsa jwang. Mohlomo motho mong a ka nka fela a feather duster a kinya kinya mo na tlotlora fela tlotlora. Ya ba ho fedile mogwa o ne pahetseng wa ho rohlwekise ka ho teba dibakeng tsona tseo tseo re sa di fihlelleng hangata ke mogwa ofeng o ko re rute puli
1: a ke re ke na lo fekisa wa letsatsi le letsatsi e leng yona hona ho tlina ho la ho fela o hlokise ka tlung hore sheba hale ho no ho kenyeletsa ho tsa mosebetsi o mongolo wa ho fiela ho hlakola ka pa ho hlatswa dijana e re khina le ho fetisa ha ke ga botebo le nyana di pleni mo na re bua ka di baka tse sa fihlelong ha bona lo ho tsa tshila tse bokellane e teng mona mo ile mo so tsame yo se tsa thata ho o bona ho nna ntse di la e fetile la tsela e se
0: Ya utlwahala. Mamedi ke metsotso leshomele metso ropong le sekoto ka mora hora ya leshome. E re ke ka mona fela ke gutle.
2: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now Sony customer ya Standard Bank. You want to set Standard Bank Connect online. We come na la monyeta o e kidi tswe ngo kena na tlisa. Standard Bank. Ke molekane wa simuse wa di tswa tsa bolo ya motho tsana. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong le wa mokitlana ya ngo ditsitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
3: Ya khala mo sampi. E khutlile. E tshisa ho feta pina. Bona ha se mokete wa mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo Sun City.
0: Mamedi Zia Kala mo San City a go iphumela tikete ya ha hona jwa le hle mamedi o tsebe o re o lukise dintho tsa ha hona go isa le teng ya moketeng ona o mamedi e sengile selemo sa bobedi re o tshwara re le SABC a o San City e tsa mosebetsi o motle ha hulu me re bone ka mohelo selemo se fitileng ya mofuthu e monate me re santsane re tsola pele ka lona leeto leo le selemo sena mamedi e mashuma mabedi na le motso le mong ka mora hora ya Shome ere re qetele ditaba tsa rona kwano le Maspuli re ntse re shebile taba ena mamedi ya deep cleaning eleng ho hlwekisa ka ho teba jole Maspuli ha re shebe moratuwa waka hore kana ko yeo motho a kere kana ko tseding o fumana hore batho ha re gone ho iketsetsa ka lebaka la mosebetsi le dintho tseding tsengata tse re tshwere matsoho ebe jole o so batla hore o tlo fumana batho ba tla tlang ba uthusa kapo company e tla tlang yo uthusa ho etsa mosebetsi wo ebe kana ko motho a abata mofuta ona wa batho ka pa company e tla mothusang ho etsa mosebetsi wo ke dintho di fentsa lokela modiela hloko
1: ha batho ba hira tsebetsa professional yo fetse ba lokela ho sheba bipishelo le dimo go botle tsheko tse hlakileng le rena ba sebetsa ba sebetsa dihlahiswa tse tshwereng le rena di dilembo di mo go kae ya go fokwa ha ke go bala maikutlo a batho ba bang ho netefatsa go company ya tsepahala
0: Ale ya ska
1: bo iphihlelo
0: ne kere motho tla kopana le batho strateng mona ebe o nka batho ba nwa ba kinye ka tlung ntle le bo iphihlelo mohlomong le engwe ya dintho tse o bileng ka tsona ya bohlokwa ntho ena ya ho se tshepa ha le ha di company mohlomong motho a ka etsa jwang hore a tsebe hore e tshepa hala ha ka kang ho kinye ka rantlo ya hae
1: ke hona mo ke hlalositseng hore motho tlamehile a netefatse a shebe di maikutlo a batho hore na ba netefatsa ho leka hore company ya tshepahala o sheba maybe ha ebe ba na le bo makgethe di-social media mona wa sheba hore ebe o botsa le batho hape ba kileng ba sebedisa company eno se nngwe ya fela obang batho ba banka nnete chef wa tseba re le batho ha re tshepahale nako tse ding
0: ke le buile ha holo maspuli ha ba mohlomong batho ba o hloka bakeng sa ho botsa tseding tsa dipotso le dithuso tseding tsa hao ba o fumana kae
1: bakeng la dipotso re na le leqhepe ka mane ka Facebook ke Police Laundry and Cleaning Services di nomoro tsa rona ke 071 82 77 156
0: Facebook hana ke
1: Police Laundry and Cleaning Services wa Kwa Kapchaba.
0: Police Laundry and
1: Cleaning services.
0: Re lebuile ha holo lerato laka ka mosebetsi o motle o re etsetsa ngona go thusa ba mamedi ba rona go ba beya leseding ka dinako tsohle re ya leboga puli. le wena fela jwalo moratuwa wa ka mamedi ke ne ke buisana le Puleng Mogobo me yena he mamedi ke sisibi ha utliwa ha utlwa ho tsena tsa ho hlwekisa e bile se ho hlwekisa fela ho hlwekisa ka ho teba re le buile ha holo lerato la ka e mashuma mabedi ana le meso e mihlano metsotso ka mora hora ya leshome mamedi ho pola hore metsotso nye mashuma mararo ka mora hora ya leshome ke mane he mo re tlokenang se khutlwaneng sa rona sa bophelo ntumele he mo medi ke nke pina etla ka Black Diamond Ibanoi.

0: motho katki di rata.
1: E re papa o patala yona kati o ngwanaka.
0: Papa, o tisitse.
1: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
0: Oh.
1: Ba re ke sa claima dilemo tse pedi ka ofela.
0: Okay.
1: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya go

0: San El musician atsamaya lesimi bare entaba ezigute emashuma mabedi na lemetse robedi metsotso ka mora hora ya leshumele motso mo mabedi re rutlo rena ebe ka jeno nane nna rona la imahlafatse re ka lebella di feng di makatso folotse latong umjaivu nga jeno
1: antiza
0: he mabedi o ka bona na witso ka jwa
1: ke frita
0: ke la buhlano
1: a ke blom fantele bo ba ke frita
0: e ke frita
1: ke la buhlano ke le sona tse re bona halo
0: ke la bo tsa
1: ke se ditse ya strate
0: aye ye
1: bana le matla
0: wa bata ka jeno manai
1: ke fa maria tse strate ke futhumatsa mmile ya go
0: oh ya o ketile nana re lebella di finka jeno
1: e ke le buile ho lo antisa mo mamedi wa sebeletswa le CD FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse re tlole go lantla tse keng lesang hore commissioning ya madlanga mane ke mo ba utlwang ka kopo e yentsweng ke maqwetha a brown mogotsi mo ba ipiletsang hore mo Chochisi wa commission advocate Matthew Charles Carlson hore a ihule ho sa le jalo setting ke se bonsang a lefapha la thuto provinceng ya Free State se tracking sa mangawung ba tshwere dipuisano ka lenaneo la phepo ya bana dikolong mosebetsi wa tshwaretse sekolong sa primary sa Tate Magwe baahi ba phumulong Henneman ba tla kopana le tuna kgolo ya province ya Free State Makhwin Letsoha Mathae sena se latela boipelaetso bo entsweng ke baahi bo kaetsang nako ya dikgwedi tse pedi jwale mona ba tletleba ka taba ya kgiro ya baahi ba tikologo eo sebakeng sa projeke ya planta ya sola e ka gare go sebaka seno ya Middle Bend mme ba tla buisana gore na ebe gantlentlo le ka gore go tlwisa thagololo jwa mona sena se seng ka tla ka dile kula hantle ho imatlafatse hang ka mora ho ditabatsa hora ya le shume le metso e medi ke le buile ho lwantiza
0: ke le buile le rato la ka mafelo a beke monate ne
2: le ho wana fela jalo a lovely
0: a lovely

0: Mamele ne ko nketse Prince KB Busiswa le TNS bano mo.
1: Etukat ke di rata.
2: E re papa o patala yona khathe o ngwanaka.
1: Papa, o tisitse.
2: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
1: O
2: bana ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
1: Okay.
2: Jwale he, ke tlo ba le chalete ya gore o ithabisa ngwanaka. O iphile le bophelo ba gatwang ko wena, mama.
1: Ke leboha papa.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance ya hoseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
4: On your max, get set, get ready, go!
5: Ziyakhala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le hajwale. Ziyakhala mo Sun City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o robe. Mino, ke mantletse tletse. Fumana tikete ya House Spa le Ticket Pro. Ziyakhala mo Sun City.

0: Mamedi metsotso ke seletseng ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ke lebile haholo mosi wa tshweu ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le metso e mmedi tse latelang e tla ba tsa hora ya pele. Ka jeno ke la bohlano la la leshome le metso e mehlano kgwedi ke ya bohlano selemo sona. Kodi kya mohlano ya motsianong meselimo ke sakete tse pedi ni mashume a mabedi anang le metso e tsheletseng la ka jeno lena le re lebisang mafelong a beke motlhophisi wa lona ke dimakatso motshweneng ana tikondla ke yena ya re laolelang kgaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na le wena o tloa ga jwale go fitlhela ga metsotso e le mashume a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ke metsi ha re gatse nku ka pere dumela mo mamedi ha re le go la di ntlatse ka sehlohong tseo re tlang go di sheba go lena le imatafatse ka January fumana gore le kwetha la ragwebo Brown Mogotsi le tsa kopo ka pele komishini ya madanga hore motshotshisi wa komishini advocate Matthew Charles Carlson a ihule na go eo Mogotsi a tlabeng a fana ka bopaki kapa gona go tlongwa dipotso komishineng. Lefapha la thuto ka ro setereke sa Mangaung province ya Free State le tshwere dipuisano ka lenaneo la phepo dikolong. Go sa le jalo baagi ba phomolong Henneman ba tla kopana le tonakgolo ya province ya Free State ka dintlha tse amanang le boipelaetso bo amanang le kago ya projeke ya planta ya solar ya Middelpunt. Tsena le tse dingwe go lena le imatafatse ka jeno. Mohamedi ere pele na le wena re tokena ditebeng tseo go di tlhophiseng e ka jeno re fetise mabenkele.
1: Ipehe monyetleng wa go hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betšha fela ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le Moqebelo o mo le o mo bosiu ka 8:30 ho fitlhela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ana kgwebo ya hao e tobane le diphephetso ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswang ke Productivity SA e teng ho thusa dikhamphani tse thatafallwang ho boela tshebetsong. Ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang, re tshehetsa leeto la hao la ho iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848 5318. O nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.
0: Ha re wela gabong ka tseo go di tlhophisitseng ka jeno go lena le imatafatse re tlela ka tse reng baagi ba phomolong Henneman provinceng ya Free State ba kopane le baleng la dipapadi la Taiga moo ba kopaneng le tonakgolo ya province ya Free State Makhwini Letsoga Mathae. Sena ke ka morago gore baagi ba kene mogantong wa boipelaetso bo nkileng dibekebeke. Baagi ba tseye ka palo ya baagi projekeng ya kago ya planta ya solar ya Middelpunt. Ba re botsamaisi bo feletse e ka thoko ntlase a manang le baahi ba lokelang gore ba sebetse mo mme ba kgetha fela ho hira batho bao e seng baahi ba sebaka seo. Boipelaetso bona bo lebisitse mo dikolo di hloleileng go kena nako ya dibeke tse pedi kao fela. Re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya sebakeng seo yena ke kamogelo tshotetsi ka mogare amoele go le sedi FM. Maemo ke a jwang ka jeno tikologong ya Henneman?
4: Ako lebo di makato ha jwale ba ahi ba tle ka bongata ba bona ele isiyantse ba hantela yona ntlhayo ya misebetsi ne premier ya fitla ka patona kholo ya Free State ila fitla me ya le ka ho wa kokobetsa maikutlo a bulela hore yena o tswa kopano le makanselara ha mmoho le botsamaisi ba ba plantio ya sola le bona he ba dumelane ka hore yena hore ba dumelane ka hore ba tla kopana ka la bobedi beteng e tlang e le hore e hlile ba tlo rerisana le buisana ka tsona ntlhatse baahi ba buileng ka tsona. Jwale yena ntho e buileng ke hore yena o tlo netefatsa hore taba ena ya hore palo ya baahi ba hlahang ka ntle jwalo ka ditoropong tse tshwanang le Welkom le Odendaalsvrees e tlameha ho ba tlase ka ha planti ena e le hona Henneman, mme e tlameha hore e tswele batho ba baahi ba Henneman molemo go feta ba toropo tse dingwe. Mme yena a bolela gore o tlo netefatsa gore efile batho ba e leng gore ba tswa ka ntle o tlameha ba seka dumelelwa go sebetsa planting ena. Empa ga jwale re tla bua le premier kapa ena tonagolo go utlwa gore gantantle ke dife di-position tse e leng gore ba di batla e ka ba ke tse batlang gore ba be le bokgoni kapa jwang gobane ke yena ileng a kgona go bua le botsamaisi ba yona solar plant enana. Mme maobane re ile ra buisana le masepala wona wa Matlhabeng mme wa bolela gore wona ntlhakemo ya bona ke gore plante kapa diprojeke tse hlayang ka gara Matlhabeng go tlameya di tswele batho ba Matlhabeng ka go fela molemo. E bang e le Virginia go ha o bolele gore ke batho ba Virginia fela be e leng gore ba tlameya go sebetsa teng, empa re tla utlwa gore premier jwale ka ga yena a tlo kopana le botsamaisi bonana ba plante mmogo le masepala ka la bobedi gore e hlile resolution e tla ba e feng.
0: Jale go latela tlhaloso ena eo e leng gore tonagolo letsoa Mathai o e file baahi ba teng sebakeng seo, nna baahi ba bonala ba kgotsofetse ba e amogetse kapa ba nkile qeto efe?
4: Ha jwale re tlo bua le baahi gape go utlwa gore e hlile bona qeto ya bona ke efeng gobane bona e hlile na batho ba re e bang ntho tsena kaofela tse e leng goreng mme Makhwini letswa Mathai wa di bua di etsagala mohanto ona na o tla fela mme bana ba tla kgona go ya sekolong. Empa ga jwale re emetse go bona gore di tla etsagala na jalo ka sa tshelo gore ba tlo kopana le botsamaisi ya mmoo le masepala ka la bobedi. Jale re tla utlwa gore e bang bona ba tsho gore la bobedi ha ntse ba emetse tonagolo gore e gutle bona ba tlo etsa.
0: Jale le ga e le mona ba kopane ke a tlhokomelo ya ka puo ya gago e ka kopano e se e fedile ga o sheba maemo ka gare go tikologo ya Henneman le Phumulong o bona maemo e le a jwang taba tsa tlhokeo ya mosebetsi nakong ena ya boipelaetso nna a tsitsitse bana ba lile dikolong ka jeno jalo ka re tseba gore e sa le dikwalwa sepolisa se teng.
4: Maemo a mpefetse gagolo bane ditselang tse di kwetse tse ding ha mmoho le sepolesa tsona se dula se le teng mmeleng otlhe mona mo fetang gona Phomolong go kopana le koloi tsena tsa maponisa mme tlhokeo ya mesebetsi ehlile wa bonagala gore e ngata gagolo gobane le baahi be e leng gore ba tlile mogantong onana ke dipalopalo tse e leng gore di godimo gagolo nka tlhalosa gore ba feta le legolo nka tsho jalo batho be e leng gore ba teng monana. Mme ga ne ke bua le mongwe wa bona ke mmotsa gore e bang ba kare mesebetsi e teng fela ke ena ya batho be e leng gore ga ba na bo boiphiselo bo batsi go tlo etsagala mme bona ba bolela gore e bang batho ba re o na le maybe di-position tse lesome bona batho ba re ai ba ke se dumele ntho eno gobane letone la mesebetsi kapa tlhoke ya mesebetsi e ngata gagolo monana mme bona ba bolela ga ba batla ba mpe go hirwe batho ba magolo a mararo bonyane.
0: A ka mo hare le bua go lokana kwa gao.
4: Ngalebo.
0: Mama medi eno ke e ka mohelo tshotetse re buisana le yena a le Phumulong Henneman. Ditaba seding ke tsereng le fapa la thuto ka re ho setreke sa mangawong le tshwere dipuisano ka lenaneo la phepo dikolong mosebetsi ona o tsaretse sekolong sa primary sa Tate Magwe. Mosuwe hloho ya dikolo ditsebi ho tswa University ya Free State editor ho tswa masipaleng wa mangawong metro le fapa la temo le fapa la ntshetsopele ya dibaka tsa mahae mo le fapa la ditaba tsa tikoloho ba teng sebokeng sena ho tlwa ka tse buisanang ka tsona mona. Re sentse re na le molaudi wa setereke sa mangaung lefapheng la thuto yena ke Mohlompei December Moloi. Ntate Moloi, ha re amohele le CD FM.
5: Ke dumedise ao se dumakatsa ke motho le mamabedi wa house re thadile haholo go ba mona ya le moyeng tse tsohle.
0: Sehloho sa ditaba sa lona ke taba ya phepo dikolong le tsepamisitse maikutlo ho kae ka yona?
5: Ao se dumakatsa. Jwalo ka strike rena ra bona go le botlhokwa gore re ntlafatse phepo ena ya bana dikolong ena ya National School Nutrition Program ka ngata ba ba e bitse feeding scheme gore e tsamaye ka tsela e nepagetseng ga o setomakasko rena ra tlhokomela gore ka ngata ga o fopula bana dikolong mola o tla fontsha ka nako tse dingwe ko tlatsa fela mmida tente ba buntshana mona dikolo tsena le dikolo tse ka bang about le kgolo ka ofela re kopane mona mangau mona misfie soho na le invista freestata re le department of agricultural banka ka rula ba ba ba bua gore ka nako tse dingwe tla fontsha ausimakatso go rekwa ditapole go bo rekwa phofu ebe ngwana o tla fiwa di-chips le borotho bo bosenyi kapa ena yona papa ya poli ha o seba ke stash fela mme go tla tsa mpa fela engwe ere maka tsa ha o tsima ka tota go tsho kana go tsing ha di le papa yo eu le chichi o nwa go yo a le rana ha so tla tsa mpa fela di jo tsa mele di bena le di ntlafa tsa mmeli tsa mele di bena le go ntlafa tsa di mmeli bena non tsa fatri mi la o tsho ka tsho how do you learn to fatri mi tsa di mena di dikgetsa gore tse fapane di bina le di protein di vitamin tsa lo jwa ke yona ntho re yentse gore ne re popane mona re bitse university of free state re na le dietitian university of the free state e re na le ba tshuto university of the free state re na le department of agriculture ba tshisa dikolo gore ba le medikolo bo le go bena le ntho re ditang mo tsena tsa dikolo di go direng ntate mona go tla mphata ba taba tsena o tsoka
0: ntate melo ke kopa o tsara hanyane fela re fetise mabenkele ha re khutla go tlotsela pele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood ge tadi no mo role thata mo la dikitikiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse dintse ngata ho tloha ka 5 rand fela molaka moo na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: What's up, Pilu? Would let the market. Empire premium the house and insurance. Adia Tanela Obajuari. The Puluko insurance in Yahakuli can take to be Zinga my way. My Kim says, hello, see a spatch out. Suppose a seller who did you wait? Fetuela home my way. Obuluko, we have 40% of premium insurance Yakuli out again. We pill a gatsel era tongue.
7: But Oba needy. Makului a needy. The Puluko a needy. Bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye weseng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di premium di fihlile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Now what about for the Jolokan? Osakuli, we don't matter. Look at our Sabrina, a bit of Jew, and so in Galitamata, Kimuriana on Tafasang Masala, a million a hang of a par, but one in the moment said 20 to 50. You only had the vitamin, the mineral, the amino acid, some men who are shocking or Rosemesane, or take you a banana hata. Ibe, you broke a chile. Imina Jew, you're from here, Kawapamu, or the little point you can down with our station in South Sosa Natan. There is a number in Edo, 012-546-8937. Kappa, 072-595-0198. Imina Jew, the promise of our admin and the little brown.
0: Mamadi kense ke buisana le molaudi wa setreke sa mangaung le fapenge la thuto yena ke mohlomphe December moloyi ndata moloyi ke utule so se tlalositseng ka lebaka la kopana ha lona mona mme na sentlisa potsonya rona ebe ena ko nye fitileng le nentse le sebetsa joang le ne le netefatsa joang hore dijotse bana ba difumanang e ba tsenang le dimatlafatsi ka nnete le tsholo le o kidumelang hore le lekana le democracy ya Africa borwana ko e o dine le thewa ka yona ke hona le lekolang hore le ba le batho ba tshwanang le di dietitian ba keng sa hore ba beteng ha le etsa le nano la mofuta o tjena
5: no tsale mo shimoka no au shimoka rona fela jo lo ka streke re mpane fela re ntla fa re mpane fela re ntla fa re tsaola le le go lagela re bona nka re le ya tsana e le hore hantle ntle yona national school nutrition program NSNP jolo ka o lepa e ka dile kwa ka 1994 ile letsholo le le le tla le lwantshana le tlala dikolo rona di ntho e bitswang standard operation procedure standard operation procedure ha o tsima ka joko gore ntho ena e tshebetsa jwang rona le e directive motho o bonagalang o la wa itswa dikolong to command election kulung gore bana ba fetuwe na komang bana ba fetuwe eng ha o re ke eng ka pa yo mono di jonte ba tla tsimana a tsima ka tsana se go tloa ga le ntse o na le di protein o tla bana le starch o tla bana le vitamin jalo jwa ne le ntse di di di di tere di sebedi jalo go bana rona a tsima ka restricted se mamelang ketapele ya rona haholo re la ra mamela hantle fa mo premier le emisi ya rona le tsama bo ba re le issue di ba re batla gore jalo ka mangau le tsebetse ka thata gore ngwana e mong le e mong a tlang sekolong a atle re ha gore ngwana e mong le mong a tle from grade R to grade 12 a atle ka mme re etse bo nnete a o tsima ka gore tshelte ena re fuwang yona ke lefapha la ya yena feeding scheme national nutrition program NSNP re tshebetsa ka ntsela e ne pahetseng ya bobedi dijo tse bana bana ba di reka ba rekelang tsona e be dijo fela tse tla ba fa maatla di ntlafatse mmele ya bona tseka tlatsa fela mpa a o tshubiwa ka ene ke le khona ra re re go ntlafatsa program ena ya government e re rona go bana rena le tshebetsano mmo e hantle le university ya rona mona re nke sebaka se re nke meetla ona wa gore ba tle kwano ba re eletse and ga ba re eletsa re tlabe re ntlafatsa le go feta go ya ka program ena ya government e re fileng yone ne ntse e tsamagantle ausedimotatswa ga se gore ke ntho ke ntsha rona fela re mpane fela re re no we want to enhance re a matlafatsa jalo ka streke ga o sima kato rona jalo ka streke re ne re etsa dintho ka tsela e fetileng re re etse dintho to the best of our ability le go yona yone o tla tlhokomela le dithutong o tloa grade R go fitlhela go grade 12 popana re streke se sebetsang ka thata gol re streke se sebetsang hantle bana ba atlele jalo re re gore re ntlafatse moo ga re ntlafatse le dijong mona
0: jole ntatemoloi ke batla go tla potsong ya ka e latelang wa tlhalosa gore lena le batho ba nang le boiphitlhelelo go etsa mosebetsi wa mofuta o tsena go tloa gale empa re tla nne re fumane ditlaleo ka dinako tse dingwe bana ba tlabe ba bontsha ga ba sa tshwareya hantle ke dijo tseo ba di jeleng dikolong mme ke potso ya ka ke gore na le na le motho kapa dikolo ka botsona di iketsetsa lenaane la gore na ba fepa bana ka tsela e jwang ke botsa sena ka lebaka la go batla go tseba gore na ebe le netefatsa jwang gore ba fela ba ja dijo tse nepagetseng
5: ke lebohela potso e ntse botsoka o se dimakatso hle eng ha o se dimakatso dikolo ha di tekele dijo ka go rata gona le motho ba o latelang dikolo ha di sepe go ya ka go rata bona le motho ba o latelang ene le dijo mona re na le di kitchini rona le dipaka tse itseng tse tlhokileng tse etsang bonnete ba gore ha di kotsi gore di ka lematsa basebetsi le bana le gore dijo e ba dijo tse nepagetseng ga di be na le dikopona tsebo tse tsa kodisa bana sekolong mono go na le batho ba apontsweng ke mmuso ba sebetsanang ka dijo fela ba tshwenywe ba kwetlisitsweng gore dijo di tshwarwa jwang ga di etsetse kae kapa kae ya bobedi a o se makatso re ke se se leng se seng porofense nngwe le nngwe go na le batho re ba bitsang di-monitors bana ke dipetere tsa dijo a o sedi makatso tse tswang di-tricking mone go nna di-stricking tsena tsamatsamang a o se makatso ke na le batho ba fetang 15 e leng dipetere tsa dijo di-monitors tsa dijo ba shebang gore dijo di etsiwa gantle ene le porofense ye ifebe gore ne dijo di ntsiwa ka nako e nepagetseng di nepagetse ya boraro a o sedi makatso masepaleng mona re na le tshebisano e ntle le masepala wa Mangaung Metro go na le batho bana ba food security safety and security masepaleng mono ba environmental affairs ba re sebetsana mmogo le bona ba ya dikolong tsa rona a o sedi makatso ba shebe gore environment maemo a gantle na mo mo e tswang dijo le mo mo fepelwang bana hang ba ka ikwala le kitšhini ga ba ise e sa nepagala gobane re batla boetsa bonnete ba gore bana ba rona le basebetsi ba mmuso ba fepang bana ga ba kuile jale re batla etsa taba eo rempan re ntlafatsa gona kena a o somakatsa gona le gona mona go na le setlogo mone a o somakatsa tse di jang food safety and security gore dijo di tshwarwa jwang go arabela ona potso ena ya gaone go na le ba bangwe mona ba buang ka boleng nutritional value ya dijo go ya ka ngwana a ntse a gola gore ga le dimo tse kana go soka kenya tse kana a o tshima ka re kala utlwa ka jeno ntho ena ya o tshono go ya dijo tlamehile go bena le ntse tsa dikala ketsetsa utlwa batho ba bua ka bo-seven colors utlwa ga e sa sebetsa taba e go tshetsiwa boleng the value ga o lelele a o tshima katso go na le na le quantity dijo tse itseng mo dijang ga o le mokutshwane le mmele go na le bana ba sediwa jwalo go ya ka fetse ke ba re fumanang ka dino jalo re tlatle re ntlafate le go feta a o tshima kato eno a o tshima kato nka o netefaletsa fela gore no ke ntho e ka setlhogong ya food safety and security ya nutritional value le gore dijo tsena a o tshima kato di sebediswa gantle empa a o tshima kato go na le poeletso fela ne ke batla gore o nnyetsetse yona
0: epotlaka motlhompheng nako ya gona e ya fela ntate moloi wa boa
5: kgoeletso yaka automakatso ke ena te gape le re thusetlhe automakatso re na le bothata automakatso dijo tsena tsa dikolo ga di rekiwe mona di beuwe mo sotileng teng mo tlamehile di beuwe teng gore bana ba phegelwe tsona go seng gobane mopremiere le MEC wa rona wa Freistata ba itse bana ba kgone dijo tse peta automakatso breakfast din a dipeuwe mone a o sedima katso mashodu batho ba karas community ena ya rona ke bona batlang ba fse ba tlhatlhe ba utswe dijo tsena a o sedima katso batla gotlhe ke re etse kueletso e otlhe gorene dikolo tsa rona ba ka tshwatlhiwa batho ba utswe dijo tsena tsa sekolo
0: ga re tshepe gore molaetsa wa ga o fetile gantle ntate moloile ga e le gore taba tsa ka le yona di ne di santsane di le ngata jalo ka o buile ka tsena tsotlhe ga re tshepe re tla fetoa re batswadi ka ntle ka mona mme re a lekola gore na le sebetsa jwang ntate moloi emisang o dula le fa bana lebese molebe le sa qete tlang ka mananeo a mang a fapaneng a tla etsa gore bana ba kgone gore ba thole tsona dimatlafatsi tsena tseo le buang ka tsona tloelang le melalana a dikgo
5: a o dimakatso Freistata nka o netefaletsa gore ne ehile re latela motho o re fumeng yone but ke yone ke ona ke etsa kopo a o sedimakatso rona ke a tseba lesedi ke mediamere powerfulone re thuse a re thuse a o sedimakatso ora gore re kgone o etse jwalo bana ba kgone gore ba fumane bo dinawa ba fumane eng ba seka fumana lebese fela Ke
0: re se pe go molaetsa o fitileng tate moloi re tla nne re le koleta bena ke le buile a holo.
5: Ke le buile a holo ne.
0: Mamedi eno ke ntate December moloi yena ke molaudi wa streke sa manga wonde fa peng la thuto re ne re buisana le yena ka lenano la pepo ya bana dikolong re fitile pelesong ya lena la imatlafatse mme motlhophisi wa lena le re kenyang mafelong a beke e bile dimakatso motshweneng ana tshikondla ke ene yaneng a re laolela gaso nna le bitso ke le dimakatso wa hafolotsi re le buile a go le go ba le wena ka jeno go fitlela ga tiana gape nakong e tlang ga modimo o ratile. Mamedi Harris ke ga se nyana kwa letho ha re tlene re lebe jwale nakong ya lenanebo la jwale ke nako le gaitse di aka matsogo mahloko.

bapsimlangeni ya seriso ke Steve Kekana pina ke monata re bakae ba ne be gikeneng sekolo le bona metswalle nyana ya ka o kileng ka hola le bona ho tloa sekolong sa moja primary ka kena sekolong sa lephola secondary school bakae batho bana ba o kileng ka hahlaula le bona bakae ba o kileng ka qoqa le bona nakong ya o hula haka o tshojwalo a senna ke Steve Kekana seriso ke bapsimlangeni pina monati bakae motho motle taba kiena ne ke lakatsa ke latlhela hodima tafole re tsenkolle nna le wena ka jeno tshebeletsong ya lesedi ke makgetlo a makae jalo ka moahi wa naga ya Aforika Borwa diwoteng tseo re phelang ho tsona moo makhanselara a rona a tlang a tlo re hlwela kapa re kopanang le bona ka mathata ao re

ke motlhang a tla re go nna ke tla ba romela le ka jeno ntsa ba romela mamedi a re ke re bue tsena di tobane le rona jalo ka baai ba naga ya Aforika Borwa mme ga re sa di bue ge sa di bee poaneng go tla ba thata gore ba tsebe gore metsamao ya bona mesebetsi ya bona re a e lekola le mo o ba etsang gantle teng ga re ba phaamisetseng mo mamedi e motle ga e ba le councelara la gago ke motho ya matšato a dulang ka nako tsotlhe a ntse a tlhoela setšhaba a lokisa mathata a lona ga re molebogeng ga re bueng ka dintle tsa gae metsotso e masome a mabedi pele o gorra ya pele gopola ke tlo o kopana le ngaka mo mamedi e motle a ka tlo o bua ka ditaba tsa botlhokwa-tlhokwa ka jono tsena ke tlo o ba le moeti wa botlhokwa jalo ka baeti botlhe ba tlang go ba teng e leng tonagolo ya province ya Freistata go na le mathata ka mona ka matšhabeng mathata ke ya projeke kgolo ya solar mme taba tsena di batla di le mpenyana mo mamedi e motle tse e tsagalang ka mona ka phomolong henemane e se e le nako jale re ntse re utlwa le go bona marangrang mona diketsagalo tse e tsagalang sebakeng seno sa phomolong henemann ga je se di theoelang maemo a moo Ho hang. Taba ke ena solar project. Eo ba ahi ba Masilo TNZN le bona ba seng ba tonne leihlo motho e motle. Ba batlang go tseba gore na maemo ke afeng go tla tle o sebesebetsa le jwang ka maemo ana a di solar project mo mamedi e motle. E sa ile a thagolwa ka kwano ka Velkomo ba nna ba ipelaetsa fela he go bona hala e ka ka dintho di ile tsa ralwa hantle ka nepo go re disketsa ba ka mathata. Mme ha re rapele gore puisanong ya rona le ena tonagolo ka jeno ba se ba fumane tharollo hodima bothata bona mo mamedi e motle. Ntumelele ke fetise taba ke ena Lengao People's Society e le mema kopanong ya bommakgwebo le borragwebo ka moqobelo ona ona o riang ru lebile ka la 16 motsheanong 2026 ka ora ya borobong hoseng bakeng sane sa Bloemfontein President Hotel ke hona mo kopano e tlang go tshwarelwa teng bakeng sa o beeletsa sebaka letsetsa nomorong tsena tse e latelang 081 453 53 69 Kai Peter 081 453 53 69 Kapa letsetsa nomorong tsena tse di ntse latelang 079 664 8 119 Kai Peter 073 664 8 119 O tla bua le ntate Tlale Moa re ka lebogela boteng ba lona botlhe bommakgwebo le borragwebo wa lala wa sala ga le gole lengau ga le gole e le18 pele go gora ya pele goreng ya pele re balwa ditaba gangka morago tsona re kena mokgatlhelong wa bobedi o agang ka gare tlhodisano ya rona ya debonus re ja masutsa nanong la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ke ka gona re omemang gore o be motlhodi wa rona ya tlang o itsamela ka diranta tse ekete tse kana tse tlhano ka o fela ya batla ntsietsa wena motho e motle fela ke ifumane ale ole woodson ke mongwe wa dibini tse hlwahlwa ya tlhagang ka borwa ba tulo ya america motho ya tumeng ka mmino monate mmino wa soul and R&B pina ke ena whatever it takes

0: Ale Oli Old Woodson na pina ke monate are whatever it takes. Ile shumele metso meraro metso tsopile ho hora ya pele. Nna no ke la hawa joale ke nako ho le Sedi FM. Ere ke kopane le ngaka a ka re be hantle motho e motle. Jo le ka re tla ke na mafelong a beke. Ke a tsiba ba bang ba tla ya mekiting, ba bang ba tla ya kae. Taba ke ena ya hypertension. Ke yona ke re thabang. Hypertension. Ho rena ha re bua ka hypertension re bua ke lefu. Ke lefu le joan le hypertension. Ngaka dumela hle gabaniso. Ke a phela Dr. Mabele. Ke phetse ha monate ke a leboa ebile ke a amohela ka jeno naneng la rona la jwale ke nako. Dr. Mabele re bua ka hypertension eo ke hlokometseng gore ka sonta ha sena se rurang re se lebile e tlabe le letsatsi la tlhokomediso ka ha yona. Hypertension ke lefu le jwang? O e tsalang ka lona?
1: Ha re bua ka hypertension kapa na high blood, nako ba re ke high. Ke bua ka bohloko ba metabolisang madi mmeleng wa rona. So hypertension ke bohloko bo sa foleng ho batho ba itseng mo reng ho na le pressure e phahameng ka hara methapo e phalisang madi mmeleng ya rona. So ra tseba ha o ya ngakeng kapa tliniking wa thuseng ke wa pompuo. So ha o pompuwa mo ho na le nomoro tse pedi tse hlahang, e hlahang ka hodimo le ka tlase. So ha nomoro eo e ka hodimo e le ka hodima 140. It means that when I speak to high blood, kapa eka tlase ile ka hodima 100, then I speak to motho wa high blood.
0: E bakwa keng?
1: Wa tseba mabaka a fapana ke tsa motho o nang le hypertension kapa o na high blood. Ya pele gore ra tseba malokong a itseng go na le gore e tsamaya ka lefutso o bona ka mmina na batho ba tsamaya na le high blood. Magona tu ke batho ba kotlile go tsaya gore ke bona ba latelang. Ha ebe o le mmele o motenya o le overweight, ha ebe o na le lefu la tswekere kapa la diphio o kotsinye go le for hypertension, ha ebe o le motho a sa ikwetliseng a tsubang gagolo kapa a nang jela bohlhaswa kapa ha ebe dietnya dijo tse di jang o na letswele le ngata gagolo kapa mafura a mangata, it means le wena o kotsinye go le batho o nna le lefu la hypertension le a dilemo tse di eketseng batho ba middle aged bo
0: a ko e tshwara hanyane fela ngaka ke re tlhae ka mona ga gutla.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka disolong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99, di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45, le 6 pack ya di 1 litre tsa dikarton tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Free Starter ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.
4: Kgotsi, ya tlala kana toro ya hao ebe o etsa jwang?
5: Hey, ke my way chomi. Ke boloka ho fihla ho 40% di premium tsa insurance ya ka ya koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetohile.
4: My way insurance?
5: Ehlile. Ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntate lapeng o bile o fetohetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang nthong tseo re di ratang. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
4: Diboloko tse sa feleng.
5: Ke tjena.
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, diboloko tsa nnete. Bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye o seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Nana o ke la hao la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM dutse le nna matshoho mahloko. Maqhubung a ikgethang 87.7 le bateng ho 106.6 megahertz. Ke na le Dr. Mzaifani. Ke na le Dr. Mabele Mmamedi Motle ke ena o re ntseng re bua ka lefu lena la hypertension. Jwale ngaka o ne sa hlalosa tswela pele ga baniso.
1: Ee, ne ke tlhalosa batho ba kotsing golo go thola hypertension. Jwale lemon tse gantse di eketse batho ba letse 50 years or above ba go tsenya go for hypertension ha be o phela ka stress go tla go ke stress re go lenyane ka ba le hypertension ha le ba khetsene ba itseng ba ka tsena hypertension ha ba le khetsane but e be feta ha ba ka tlo ba ba belehe ngwana bona but e ka kholo e ka tsotlong gore e tlo gona tsama ka ka lefutso diet na le le tsolele ga tlo go tsuba le go nna bojala bo hlaswa mmele o motenya lo sa ikwetlisi o tla ba go tsenya go ka tla la hypertension
0: jolo ka mafu a mang le a mang ke a dumela hona di ditlamogao tse sa jeseng ditheoelang ho lenana le ka re beya ho kae
1: wa tseba ditlamogao tsa hypertension gore ha ebe o le motho wa hypertension kapa high blood e tsa tsamayeng hantle o ipeka tsenyego o ka nna tla tikeng ke stroke re o ka nna tla mo tapo phalisa madi ka bokomba ha o ka phatlwa kapa kwa kwa le o betla go tshwere ke stroke kapa o ka tshwere ke heart attack le fula pele mo kireng motapo phalisa madi mona na pele nya o kana wa kwale ya tsi o tsa go go fitisa madi ha ntse pele nya ha o tsoga ke heart attack ene ba motho ba ka ba shoka ha le kana ka la heart attack tsinyo ya dipilo ba tsoba nga tsena la high blood ha tsoba na go tlile ha ntse my hand ka tshwanelo ha le go ntse ya e go gona go e bolae dipilo ene ba tsoba nga ba shoka le because dipilo tsa bona tsona go di sebetse hantle ka tshwanelo ma sa a fofala bo go lo go le ba nga ba di high blood ba tsoba nga go ntse ya masela na ande a fo fo o tshwara go tlhoka gore ha e be e le teng high blood ne ke fatsa go na pitisa ka go tshepe le ba gagwe go o qobe ka mo go tsena tse se ke di bui
0: nga ka ga le boa o re file me ho ho rona jolo ka sechaba se mametse motso tsongwa jwa le ho re re itshware ka tsela e ne pa hetseng re ipoloke jolo ka ho hlalositse ba nwang pheko ba enwe ka tsela e ne pa hetseng ga ba ne sokile buile hlekele go tsena kwa hao ka jeno re boela re ruta mmame di hape bekeng yetlang
1: ke le
0: buile honest a se mo he mamiki tsene heta batsa botlhokwa jolo ka re tla kena mafelong a beke o buile le ka letsina a re letsina ha holo batho ba le nwang ka tsela e fosaitseng ga tla mmotsa ke ne ke re ke a mmotsa thabang doctor gona ya le nwang ka tsela e fosaitseng ke ya le nwang jwa fela ke nana ba ba nwang ba saja ba na ba saja ke nana ke bona batho ba kotsing e kgolo e kgolo tshe ya ke le khotaletse ne se ke tsho kere ba ba le nwang ba saja le ipakela mathata gabanetseso mabedi ke lahletse potso o dumatafola ke rena le councilora la ward ya hao na le ke le be le nako ya o le etela le ke le tlo sheba bodulo bo le leng ho bona le ke le tlo sheba maemo a o le phelang ka re wona na le councilora la hao le ipabola ka magabane tshebetsong ya lona le yena hle mofe se motshwanelang mofe malomo a sa phila re tswelo na re tletle ba fela ha yetsa hantle ha re mophamise re mofe se motshwanelang ke na le mmamedi kwano pele ke nkapina ke kutlo rena yena o tshwela ka le reng ena mmamedi dumela
7: khotso khotso ntate mahluko khotso DJ Sticks a ntate mahluko a rona ka mona ka fure re re shebane le mathata ntate wa ka and engwe ke batlang go ke re botsetse yona ntate wa ka ya gona la mo thibe majuru e petebele councilor a hapa a ho ba ntate wa ka a khona extension for the major of free happy bile ke khantsa ha re tete next ntate but by extension for the shuri shi just ya khih ka mona na ho ga tfumana apollo di shuri ntate ai sale di shu manganga mo ntate ai a manganga mo wa sebetsa le bjore majo ba ka o joetsa but by free ntate ai a ksa tsebe ntate wa ka ke le go thusa ntate mahlo thaba mfuke ho tsiba ka tshia tshia mfuke
8: 69.99 the 500 claims mme ndate mahloko ha ba lo ka makansela ga ho hantsa tsa bona di bodile albani di totifela ha ba keno lo kena matsakala ntsa dula le teng ka mono ha ba nane nixe ka motho ho tse bang go khetwa fe
9: ndate mahloko re tele ka ehle ke kopa o botse doctor mo le nna ke o mongwa motho a nang le high blood ne so ha mmantsa ba tshega bontsa go kena le high blood kana go mo kena na go ke hlatse ne ke high blood ke putse e be ke mafura a mangata mmeleng ka po joang ka skutlo o thubela ke le tswai le mafura a mangata mmeleng thank you
10: dumela ntate mahloko na ke dilwa mona qwaqwa motseng wa mangau na le councilor la ka ne ke salitse ntate mahloko ne ke qale ho le bona
11: Madume, madume nna ke masoko. A ke tholo ga mona ga tsa phone matlakeng. A nna ke masoko. Laibaneng ba le jwa nna ke masoko. kanne di hai rona ga mona ga matlakeng hai ba gona go bana ba saelle bana ba sebe diphoso bana ba ukelo rona sentri ya jwa hai ke nna ke tshepo November le councilor ga laka ke tsholo ga mona ga matlakeng tango
12: khotso le mashogo mahloko le ka ntate wa ka nna ke gatu wa le shalo ntate wa ka le councilor la rona mona tswa bona ta koring tape la skosa thamiso ke ntate mokuni
0: ai bana ba ka ha isuka kwa nka qwaqwa ha ba ga ba bua le rona mmamedi ditsa madi gaua ke tsebo senyeile kae ba sotho batle fela he ke ya leboha le ha ba etsa hantle ha re bueng ka bona ere go papa le pina ena e monati motho ya tsheditse mona ke Gerald Alston o tsheditse Ray Chu pina ke monati ba re love walked in.

0: Mamedi ha re di phethele hetse na tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emobalo ho di mo ho motating ona ho potolo ha le na ha re qala jalo ka province ya Gautenga moteng lo di mo le kwaetseng ka ho kgetha dibaka ho futhumetse mele hlakile ka bo gwa Mpumalanga lo di mo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho podile fela ho futhumetse ka low fell the north west lo di mo le hlakile ho podile Free State lo di mo le hlakile me wa bata Northern Cape le Western Cape ho hlakile me ho podile ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape ho wa bata ka leboya ntle le mona le dumela hlakile ho podile re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dumela kwa itseng ka ho kgetha dibaka ho podile ka mafafatsane a itedileng a diaduma mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya pele tsa hora ya bobedi o tla diballwa a ketsietsi mohaladi abuti papi
1: ke le boahle wena ngwana yeso ke le boa humena hane ka tseo tsa hora ya pele motho e motle re kena mogatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang le nana o ke la hao la jwale ke nako ho le Sedi FM ntumelle ha maemo a dutsi mona ke hlae ka mona taba di bohlokwa ha re rekisa
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso hutusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Is everything all right? She said, So as I leave the stage, I want you to put your hands together and give me a little soul clap. Everybody in the house, come on. That's right. Now everybody see, yeah?
1: Clarence Carter, moya wa robele ka khotso hle. Ke batho ba entseng nalane pineng mmino ngwena wa soul and R&B. Don't bother me. Ke lebitso la pina motho e motla re ntho ke dietsa kwana bo horeng tsa bo bobedi. E le shumele metso e tsheletseng metsotso ka morao re rapile. Nanao ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Ke nako yane mo mamedi motle. Real Deal Pizza with Packs e o itlisetswang ke Debonairs Pizza. Ke nako ya tlhodisano ya Real Deal plus 5 cheese grillers. Re o kopile gore o ke ene ka hashtag Pizza with Packs ho WhatsApp number ya 087 240 5777 bakeng sa monyetla wa o ikgapela ho fitlhela ho 5000 rand. Ke nako ya Debonairs. Ka jeno tjena Real Deal ya rona ke mohlomphehiya Kotelo, mme o re tla kena le ena tlhodisanong ka jeno mo mamedi e motle eo e leng e mongwa di-grillers tsa hae di tlhano. Ke nka wa pele ke Ausi Dineo. Ausi Dineo, dumela tlhe kgaitse di aka.
2: Real Deal presents that five cheese grillers.
1: A ko e phethe hape tlhe Ausi Dineo.
2: Real Deal presents that five cheese grillers.
1: Ke a leboga kgaitsedi ya motho, ke a leboga, ke a leboga. Kore o ntse o phela jwang nonki, nonki?
2: Ke phela hantle tota, ka wena o phela
1: jwang? Ah, ntse ke ikela kgaitsedi ya ka, maoto a ntse a fapana pele ke aya. Ke a leboga. Nonki o kae, o kae wena kgaitsedi ya ka?
2: Ke ko Welkom.
1: O dula Welkom?
2: Eh,
1: a motho wa ka mona ka Mvela, Mvela. Thabeng tsa matsogo. Kgaitsedi ya ka, a ko re bolelele, tatso ena e le jang e monate ya kana-kana. E re kwa ke mang?
2: E ba ke ntate Thuezile Kotela.
1: Ee, o na le reketse tatso efeng maoba mo?
2: Sorry ntate?
1: Ke re o na le reketse tatso efeng ena e monate ha kana-kana maoba mo?
2: Ya chicken plus five cheese grillers.
1: Halala ngwanana, halala, nonki nonki. Nonki, re ke re shebe kwano rena. Ebe na o mohlodi ka jeno Dineo kapa rwangwana kgetse daka. A ko mpolelle pele ke ya kae kapa ka. A ko re bolelle ho baneng e le Real Deal bophelong ba hao ntate Kotelo.
2: Ntate Kotelo ke mokgotsi wa ka a moholo.
1: Ke motswalle wa hao ye moholo.
2: E moholo ntate wa ka.
1: Ehe. O ka mantswe a mang ke motho ya kore ke motho eo ya bohlokwa hlokwa bophelong ba hao.
2: A bohlokwa haholo.
1: Eke, ke sona seo Debonairs Pizza Real Deal 5 plus cheese grillers e leng sona kgotsofalo e feleletseng boleng bo eketsegileng ho feta ka moo o lebelletseng. Presenter, re ke tle ke etse tjena he wena Thabang Morobane. Ausi Nonki, ha re di sheba le Thabang Morobane o mohlodi wa rona wa tseba. O ikgapela 5000 rand, Nonki! Ke a o lebohela wena kgaitsedi ya ka, ke a o lebohela ko wena motlhodi wa rona ya ikgapelang jalo diranta tse kete tse tlhano ka jeno mo mamedi e motle tlhodisanong ya rona ya Real Deal Pizza with Packs. Na o nagana o ka ba e mongwe wa Real Deal e latelang. WhatsApp number ke 0872405777 mme o kgethe 5 grillers e tlisang diphetho bophelong ba hao. Order-a internet-eng ho tswa ho Debonairs Pizza e haufi, mme o leke pizza efe kapa efe ya Real Deal le 5 cheese grillers ka 59.90.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. hona le dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
4: Join Akno Winter Hits Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa ho hapa 5000 rand beke le beke le ho hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisang mathi hape setswa mpile mona mzantsi. O nna hana hore ke recipe ya hao e tla hlola. E rumele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0832840008. Pheha dijo tse ngo ka Akno hona le dipehelo.
1: Lengau People Society e le mema kopanong le bo mmagwebo le bo rragwebo ka mokabelo o Rian Riu Libile ka la le 16 motsheanong 2026 ka hora ya borobong hoseng bakeng sane sa President Hotel Bloemfontein. Bakeng sa beeletsa sebaka letsetsa nomorong tse e latelang 081 453 5369 kapa 073 664 8119. O tlo bua le ntate Tlale. Re ka le boa boteng ba hao wena jolo ka mmagwebo le rragwebo wa lala wa sala ha le hole le ngau ha le hole metsotso motho e motle ke mashume mabedi le metso medi hantle ka mora hora ya pele ke ile ka bua pejana hore ka jono tjena ke tlo buisana jolo le tona kgolo ya province ya Freistata Mema Queen Mathaile Tsoha ke yena he moeti wa rona e re tlo buisana le yena mo mamedi e motle ka mathata bona halang a paretse motse wa Phumulong Henneman nka hla ka e bea hantle ka mona ka machabeng ke na le yena mohale motso tsongwa jwale ha ke sa sinya nako tona kholo dumela hle mme
5: eh dumela ga ke ya motho le ba mamedi botle ba le sedi
1: ntso phetse hantle ke ya dumela
5: eh ke phetse
1: e ya tole bile jwa tona kholo kile ka hlokomela hore no tswile ka rana ha
5: ene tole bile hantle lo sane a tswa jwale ke ya lefatsheng lang la China ne kile Italy ntarele ka o batla batho ba katlang ba tlo tsetela mona gore re kgone go fetola maemo a province ena ya rona ya Freistata ba tlo re etsetsa mesebetsi jalo o sane ke leetong gape ke kena mane China ke sa lo bua le bona kutlwe rona ba ka fetse ba tlo re thusa ba re bulele di-factory ka mona re sebetseng
1: tona golo nako e tlang korenke le thabang re tsamaye le wena.
5: A ke go tsamela.
1: A o ska re sia morao mme le rona re ke re bone dinaha.
5: Eh, ya se.
1: Tuna kholo ke hlokometse hle ka mona ka Phumulong Henneman hore botata boteng. Tabena ha sia maobane ha sia beke fitileng. E se na le nako entse etswala pele ya project ena di solar. Ho etsa lang ha ile hantle tuna kholo a go re beele seding.
5: Ore ke le bua monye ka ntate le ba mabedi bohle a rona ko jo tse he hore kanyeke ke sele nako la ntse ke le kwana ka ntle o naga ke ile ka utlwa gore maemo tlile a tlhobaetsa ka mona dikolo ga di kene ya affecta le yona economy e ne ntse re ra ya locale go bana batho ba sa ye mesebetsing dintho tsotlhe di a ema mme ke ne ke tlameha tsatsing lena tabang ke tlhalose sorry a tlhaitse ka gore ke ne ke tlameha go ba mane ACP Northwest mo e leng gore mopresidente e tla ba bua le rona di-premier kaofela re ditsitse empa ke ile ka tlhokomela nako ya mpetetsa ke tlamehang ke ke tlo mamela baahi bana ba ntseng ba ngolola ba phomolo gore e be mathata ke a feng ke kopane le makhansara mme katsing lena ya ba ke romelela mmesesibare a lo nkemela kona mo re nengweng teng ke presidente ke tle mona sethabeng pele ke tsamaya bothata bo teng mona bo bong fela bo e leng bore bo boholo bo ntse bo ntse go maemo e se ka ba a kgatlhisang ka ra motse ona wa Phomolong ke kopane le makhanselara a ward 32 seng ward 2 le ward 3 ke kentse le ba sepolisa ka gare the district commissioner le Alfonso o nang joinile meeting ono ga gona bothata bo boholo bothata ke bona moo ba reng go tla basetšhaba se lela ka 60-40 gore gothe ga o hirwa mona projecteng ena ya solar e tlile mona Henneman ba re pele ga ntse di etswa mane bo Belcomo Dindala Tennisville ba ile ba jetsa gore ga ba na nka batho ba tswang dibakeng tse obane monyetla ona o ntse o tlo fitlha go bona ke seo batho ba se buang go nna ga ba ngwalela tate ba se bodisa ka semoyeng ebee ke a botsa makhanselanana mabedi gore 60-40 ena e tswa kae mme a bona e etse kopaneng eo ke bileng le yona le makhanselara lekhanselara le leng le buile go lona e leng tate PL Lomthuba ga e ka ba karolo ya dikopane tsena tsene ding ka diketse ne aba pakela ke le councilor la ward 2 ka nna ya ba tshopanya di ward ba di he lena le leng la nne la paka go lena le ne le le teng ha di thotsena di qala ka ofela ene e sale ba lwantsha taba yena ya ya 64 go fitlana mo lego e ka tshabeng e ka rena ananelwa ene ka morao ha ba lentho ya hore ha ba sa ibata jale nna ke tla monante ke o ka ne ke ka feledisa fela ntho hore maemo a khutlela setlaedi bana se ba le almost to mid year exams bana ba ngola bo ra kgwebo ba sebetse hantle ba ntse ba iteka ka dikgwebo ba gone ho tswela pele ka mesebetsi ya bona mme seo nna ke se kopileng fela e leng ntho e ke nanang gore ke qeto e ke reng le motho a keneng sebakeng sa ka a tlo rectang kateng baneng o tshwantse a tsamaya kae ga e tlhokagale ntho gore sebakeng se senyane jalo ka phomolong e be o tshwantsane ga monyetla wa 12 months o tlhaga o bonatsa batho ba ka ntle ka nnete botho ba gona bo kaemong gobane project ena ga o sheba mona ba re ke nako e kgutshwane o pole di-solan tate ga o dile ntse o di etsa ka nako kaofela ga o ketsa o di etsa le di-assembly la moo go bolela gore mosebetsi ona wa fokotsega mme ga o ka tlhoba le menyetla e meng ya mosebetsi so gobaneng monyetla ona o monnyane o tlaileng ga nngwe le sa o fe batho ba phomolong go benefite batho ba phomolong fela ke yone eo ke tla e lwana jalo ka tlhoo ena ya province ore ntho ena ebile ga ke bua le yona te ke planteng yona yena mme mona go nna HR manager go na le dikagago tsa ba sa batlongpha tsona o bolela gore ga fua monyetla o ga bue le nna le pela media ga tshwanela go etsang head office ya bona mme ke ba kopile gore ka labobedi ntate mmalula jalo ka tlo actor ga tle mone empa hand over yaka ke gore ga ya tshwanela go etsala nthona e bang ba e entse ga ebe ba se ba nkile batho ba tswang dibakeng tse ka ntle ba tlo tshwanela ba thole tsela gorena ba bantsha jwang ba accommodate batho bana ga se tsela e nepagetseng ela wa tseba nese re etsa le ditsela ka ra freistata ka mona di-project tse re di entseng go benefite the locals yes project e ka ra masepala bitsang matshabeng empa project e kgona go ya dibakeng tse nne tse tlhano ka ra masepala wa gago gobane o tshwantse onke ba bang ka mona o ba thuse ka mona ga ona tse re tshwanela re compare sebaka se tshwanelang le Henneman o se compara le Virginia le Welkom mo menyetla e batlang e le mengatanyana go fetela Christmas ga e tlile ga nngwe go batho ba phomolong gobane re sa ba fe yona ba enjoye Christmas eo
1: ka mantswe a manqeto e e fitlheletsweng ke tonagolo ke gore projeke e dule go baagi ba phomolong taba ya 60-40 e qhallwe ka thoko
5: aba ya 60-40 e khallwa ka thoko ntate batho ba benefitile dibakeng tse ding projecte ena e nyenyane haholo gore re ka batla batho ba ka ntle 60-40 jalo ka moemedi bane ke kata o jotsang management ona o mona gona jale mona gateng ya rona mona gore shebang rona ba bang ga re applyela mesebetsi re kgethiwe ke setšhaba seno ga moferefere ona o le teng re a thaba ga diprojecte di tla re tlo investa ka gara naga ya rona ka gara province empa se ka ba di-project tse tlo re siang rona re le divided jalo ka setšhaba sa mona ga re etse di-project tse tlo re agang di re kopanye re re go kile aba le project e tsena selemong se ntseng e ra setola maphelo a baagi ba batlang ba tseba batho ba phomolong ga se kao fela ba tlo dirwang mme ke ba jetsetse kare go na le di area tse e leng go lebatla di-skills tse itseng ga rena contesta mono batho ga o tla dinthong tsa laborers kenyang di-community tsa rona e be tsona tsakojetsa e nngwe gape eo ke e galemetseng kgaitsedi ya motho ke o utlwa gotse bona company e ga e kena ka gara motse ke yone e laotelang e ipitsetsang le dikopano ka mono ke re go na le office e ditswang ya speaker sa matšhabeng e e leng gore ga ngata ga o ba le dikopano e tshwanetse o be bona di-official seo se fuwang monyetla o wa gore re bitse le setšhaba jale e ka re go bane le total take over e batho ba llang ka yona gore ebile ba itlisa mona le bone ba dumela gore ee ba repotileng masepaleng jale ba kena mane ke re ga o sabetse jale mona south africa re na le bakgethiwa ba leng teng at the level a local ka mantswe a mangwe office ya speaker ga se le batla go kopana le setšhaba ke yone e fiwa maikarabelo a ya gore e recoordinatele setšhaba e seditsetse pitsong mme ebile ga o tlhokala ga e re le batla go hira batho ba 200 diote dipedi fela mo re a e splita setšhaba se kao jetsa gore ga re e splitteng re nke 100 ke ka mona re nke 100 nakong ga se re ntse 100 eo out of 100 o thole gore 10 Teneka utswa ka mahlakoma una le malapa le reng go jo ka tsa rafole ke malapa sokola ke malapa sotlile ngaho ba teng ka re tshaba sa go re ka kopa ba itele pele ba se tshaba re re tlisetseng batho ba ba ba le shume ba ma emo a re re ba be ka phatlalatseng go se tshaba re se tshaba la ba tsela ke ge batho ba ka ra motswa go la tsela re ntle na ke child headed household ha ona batho a di mona ke bana ba dula ba le bang ke ding jo tseleng ha project le teng ka ra motswa go re tshwanetse re di shebe gore re sie setshaba se khotse fetse ka ofeng
1: mme makhuni ke ya leboha tona kholo kana kwa ho yo re ka dimenyo na tshebeletso nya le sedi le o be ya lentswe jolo ka hloho ya province gore maemo ka hara province a tla tsamae jwang ke gatile ha hore ha o tswa ka hare ho naha ya Afrika Borwa o tlo si ya ntate Mbalula hore a sale a ntsa tadimile maemo ka hare ho phumulong ho ska ba ba le dipetuo 100% e sale ka hara phumulong e seng 60-40
5: Itjo 60-40 yona hore na ba yentse le mandili o this is a private sector
1: ba inke ba ipokotela ho tsamae le o
5: ke hlaha ya province and ha hona re ke tlo tsamaya maemo a le tsena ke ya China ke sie maemo ana a le teng ka baka la di interest tsa batho ba leng hore ha go tsebe ba tla wa tshiba ke eng e hlolang gore batho bana ba nke monyetla ona ba phumulong ba sebetsemo ba fapane ka le batho ba bana intse le machabeng le bona ha ba se monyetla ba kene mona ba sebetse le batho ba phumulo e le kwala e re tsamaile ba re kile ra latswa ha o tshwane
1: me malzuwa ke le bo mena ha ne hle motswadi wa ka kana kwa ho yo re ka dimenyo na tshebeletso nya le sedi tona kholo eto le monate ho le bana ha nya China o gotleletse tse monate ditaba tse tlisang kgwebo ka ra province ke ratile lentswela hao me le ananetswe mme wa ka
5: ke le buile haholo ke le buile sedi kana go tsohle go bana ha ke tsama ke buetse le re sna sisiye ke la o tlo batho ba re itlo ka sel impact ba Jesu gore le sedi le tloetsa go le itlo go na tena go lena batlang ke tla plant mona le sedi le capture ga ke le ona planting ke le bua go luka ka go le e le ba palang le gona tshabeng sa gona le sedi FM
1: ke le bua ho mena ha ni tona golo mmaidi wa tshebeletso ya lesedi ke tseo head taba tse tswang molomong wa tona golo ya province ya Freestata ka mona ka phumulong henemane ntate Mbalula tla sala ntse a shebile hore taba tseo le tona kgolo a di beileng di fela di tswela pele ntle le mathata re a leboha tona kgolo ke nkile ka tiba ke wa tlantse le lefatshe mabedi mo tlametso tse mashume a mabedi le metso e supileng pele ho hora ya bobedi o ntse o dutse le nna matshoho mahloko nna nna o ke la hawa la jwale ke nako ho le sedi FM Ziyakhala mo Sun City
6: Ziyakhala mo Sun City e gotlile e tshisa ho feta pele Hona hasemukiti o mmino fe ke mukiti o moholo wa setso Afrika bo. Lo kitike moholo di bini tsela tela. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, Busan Fest, Tsela tsohle, ditabedi etsa hala mokebelo, wala mashume a mabedi a nale metso supileng bukja Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's a so sefiti ke siya ka la mo Sun City #sunfest2026 #loveeverymoment #siya ka la mo Sun City
1: Ziyakhala mo tshebeletso le sedi jolo ka tshebeletso tsa lekgotla la gaso la Afrika Borwa le lona le tlabele le teng ka re o batho re jesa batho monate Sun City ke hona motho o tlabeng di etsala teng motho yo motle nakwane fihlile ya gore ke kopane jwalo le ramolao Matšhini Motlhong o teng ke moeti wa rona ka jeno ntate Motlhong dumela tlhe gabane eso
7: ntate Matlhoko go dumedisa ke dumedisa le ba mamedi ba le sedi FM
1: ho ntso phetse ke a dumela
7: ya ke phetse ngwana mme
1: ke a leboha ntate motlounga ke kopane le ba mmalwa ke go a tsiba gore ka jeno ke di 3 ke di kae thabang ke di 14 tsa kgwedi ya May me ke ba sebeletsa mmuso ba lla ka hore hona le dikhulelo di deduction tse ba nteng megolong ya bona tse ba sa ditsebeng gore na di tswa kae ho etsahala taba ye na baba HR ba ke ba iqoqe le bo le ba sebeletsi ba bona maemo nga tje jwalo ka nna ke bonang ke huletswe tšhelete ke sa etsebeng ka nnete ke bohato bofe bo ke lokelang ko o bonka
7: o tla tlhokomela ntate matlhoko gore ga o na le dikgulelo mogolong wa gago e tlamehile e be dikgulelo tse e leng gore di dumeletswe ka molao go teya motlala o tlamehile o be le UIF le lona lekgetho mme mo e leng gore legotla le ntshitse taelo ya gore go be le dikgulelo tse itseng motlhomong o na le sekoloto mme wa isa legotleng la dinyewe mme legotla la dinyewe la dia ka selo gore go be le tšhelete e itseng e bulwa mogolong wa gago tseo kao fela ke dikgulelo tse e leng gore ramosebetsi o ka tlasa ntho e re bitsang obligation ya gore a di bule mogolong wa gago empa o na le dikgulelo tse dingwe tse e leng gore o tlamehile o fumane ramosebetsi tumelelo e feleletseng gore a bule tšhelete e itseng mogolong wa gago ga e ba e le gore ga a na tumelelo eo kgulelo tsa mofuta o jalo ke kgulelo tse e leng gore ga di molaong mme o ka diphepetsa ka gore o kopane le manager-a wa HR kapa ena ramosebetsi gore le sekaseke gore go tlile jwang go be le kgulelo tsa mofuta o jalo ntle le gore wena ga o a fana ka tumelelo gore di be teng
1: jale ka nako nngwe o tlhokomela gore bo di-pension fund bo eng ga di a patalwa ka lebaka la gobane go na le bo mammang ba seng ba ikhuletse boemong bo jalo go sebe-sebetsa jwang
7: ba bothata ntate matlhoko e tla beya ramosebetsi ka mosimo ba tla tlhokomela gore kgulelo tsa pension fund ke kgulelo tse e leng gore ka molao di dumeletswe mme ga e le gore ga ya hula kgweding eo ka lebaka la gore la bohlhaswa ramosebetsi ramosebetsi o tla kena mathateng mo e leng gore ga e ba le gore go na le tšhelete e le gore ga ya lefelelwa kapa ga ya fetisetswa pele go pension fund o tla tlameya gore a nke boikarabelo bo feleletseng o tsa bonete ba gore tšhelete tse e lengwe di saletse morago di tlamehile di lefiwe empa go tla ba le bothata gape ntle ke matlhoko goba mathata a tla ba teng ga e le gore tšhelete tsena ga se di hutswe kapa o sa kgona gore wena o lefe tsa gago tsa di-pension fund go botsagala mathata mo e leng gore o tloela mosebetsi mme o tloetse mosebetsi ga o kgone gore o fitlhelele pensione tse tsa gago ga mosebetsi ka tsena mathateng goba go ya ka molao o ne a tlameile gore a hule tšhelete eo a ise pension funding mme ke ona molemo ka ba le dikoso kgatlhamele ga mosebetsi
1: ramolao ntate motlho o nkile boo menaganetlhe ka tsotlhe tseo raroletseng tsona mme ke a tshepa diwetse tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletswa lesedi ke lebile gabaneso ka jeno a semoge motho e motlhe ne ntse ke tshwere taba yona ke ena
8: ke kopela le councelara la Savannah City ke ntate Abraham Maiman mosebetsi o motle ntate tulo ya rona e ntle ka tsela e makatsang ya laeta bosigo di-street light motlakase o qala gore sokodisa fela ga o qala o bane le problem ya teng e attendiwa within nakonyana e kae fela ya attendiwa re tlabe re phakisa re laeta ntate o wa ikemisetsa ono ga re mo bitsa fela o ba teng ka pelenyana.

0: nnete ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: So ndale mahloko are le buenda twa ga ke tshodetsi ke thato le bitso ke le khatsa fane ke smogo ke tshodetsi ke mamfletcha mona tlokwe a tshinda twa ga ma bo maspala ba gune ba go tshwara hampe ndatwa ga ba go tshwara hampe a bhloko gona le ditulo tse bang zanga from 1994 ha ne re kena puso nyena ya tukulu gona le ditulo tse tsa snammetsi total bo maspala ba itjela tshelete re mathate e mona ntate wa ka re mathateng ha bhloko ke ba ngwa u bona re batho ba hloka metsi ana a uja ke nga ile maria jena ho wa selo fita tanki ntate wa ka
2: mela dumela tse ma hloko re tele ka ntate ma hloko a mona ntate ma hloko nna sa ke mqetela ha i one ha mo fela re mo latie lo seng ile go bana mona metha a metsa mathamo la tshusi re bana pala ka ga ona ile go galeng tsa mo re mo bulela satla ga futela re be re mo lata le mme mo tsena a tla lo semo ya ke mo tsaka ke mo qetela hona le ntse ntse mo di jagata tsa rona di tletse me koti ya di toilet ha bu ha re ne tsa le meeting o re tsebe go go thu go ke tsa toilet ne ne o thu lo kwa ka fista futhi ke mo koko mo madulang teng
3: DJ so ja khotso ke ra nna ke le ntho ke bua le wena tsena ke le Brandfort Majomasui ward 1 hi a isa le ga khathala councilor nna ke so bona re le meeting ga kopane le councilor la le councilor ga la gona ka nnete ha ke so bona mo lekgotla la rona ana le kopano le rona next le ka le badue thank you so ja ke itebwe
4: Ai dumelang. Ai runako ho 39, ai wa runa khansela. Ke ra o yemela ke ra le serami, o si yemela 24 hours. How bitswa fela ai wa jumpa. Ke seng taba ya mabane, thank you.
5: Re a leboha ha ona le makhanselara a etsa mosebetsi wa bona ka tsela e kgethileng. Ke ka hona setšhaba se tla nneng se bue botle ka lona. Hona le ba bang ba kgotlhikgotlhisa maoto ba o ipotsang rena bothata ke re ke e tshwantshisong monyaka ka jono ko fa kgaolo ya 3,650 ha re nke ka tsebe

0: ee banna nkekebe jwala o so ke ene ebile o kwala le matitše monato ke engwena monna ka ba wang a thekana
1: gore ga ke batle batho ba buisano le naka le wena meaga
0: monna ke eng o tlhatlhile matlhoteng kekebe o ke eng o shwele motho
1: wa bona ke ntho eng ebile kgale ko o bolelela yona gore e tla re wela godimo fane wa ana ka o ntse
0: mangangaanabotlebotle o e tsalang wena monna se ka ntshupa ka monwana ntate o se ka lebala gore ke ba majoropa ke ntsa ka le wena ore o e tsala jwa
1: fane ga ke sa batla letho ga ke sa batla letho le e tsamaisanang le oto wankutlwa ke tapile matsogo
0: wa tseba ke ile ka tlhaka o bona fela ka go dula o nnyamelela ga ke o batla ke re no e tsa ground work o tla ikodisa wena monna ke gona jale sena o se o tla fela mpha mabakanyana a seweng ke nako mona ore o e tsala jwa
1: fanye o kampa bua o ne ke ikodisa o ne o lebeletse ke etseno ga gona motho a sa tsebe go nna le wena re ntse re kga

0: Monna mohau o be wa ke ngaka mo mon. Hona ke meitseng wena ke batla ba itimo.
1: La manna. He monna kolwane. Haiba ha o mpatle ha hao. Monna ndwetse ke tsamaya o ntebele ke tsamaya le jwala bona baka. O ka sala go bona na o tswa kwa
0: ngwana monna. Ke monna ha o go tsamaya le jwala ke ne dilo fatse mo hofe monna. Ha o monna motsalle.
1: Motho o ke motho a rua mbana. Nka o khotho ke no o nwe o tlwele o nna o kina mathi. E bile o ba neng o ikwalletse ka tlhomo na o le mo motshego mo kana ka.
0: Ao mo hao. Ke tla etsa monna. A ke jwala ke bone le baka la nkisang ka ntle monna.
1: He banna motho. O ba tla mpolella gore monna jwale o tlo dula o gofuane ka tlong ka moo monna o ikwaletse letshege ka go fela go fitlhelela go thola lobaka la o ya ka ntle monna
0: ga ona nnete e fetang eno wa tseba wena o nnepile 100% jaka
1: re bokolwane ko ba nna legata o iketsa di-special breed gampe lona baka hai kei o tsa gore na mpolokeng kgona jwang go phedisana le motho a tshwana le wena je hai kgona nna nka baka loka
0: ga o bonnete ga o bonnete o maaka moga
1: o ana eng wena monna ke o lwetsa monna e kgona
0: mohau mona go jwane o sa kgone go mmamelela o ne o sa tlo o sia mosebetsi wa lo Cynthia wa tlaga ka monana wa go tlhompona ebile o tlale ka molwana o ne o sena eetsa ntho eno ke maaka fela ntho ntse e
1: buaaaeoaotshwero gantle nle monna ke lemoile ka mogago ke kopane le wena gore
0: bua mohau mane bua tlolelo itoma ka maleme tjenana o lemoile e monna
1: monna ke lemoile moshana gore wa bona pakeng tsa ka le wena
0: wa kala jale se ka ngwela mogaufe monna se ka ba leka wa ngwela nna le wena ga tshwana a kgona tshwane le wena nna
1: bata tswelela pele o nne o ithetse moshana okay o ka nna tsamaye o ba thetsa moshana mara he a nna o ko ba nthetsa
0: ko o thetsa a kere monna ko o thetsa ditseng jaleng ja mme
1: kolwane monna o a lebala go wena itseng gonne o isitswe ke dipuo tsa batho mpolokeng
0: ke a opola jale empa jwa le wena monna o irekanja
1: le nna monna ke isitswe go Cynthia ke mathata ka monna
0: ke a utlwa jale ka mantswe a mang ga ore ga tshwana nna le wena re isitswe bathong banana be re ratanang le bona re sa rate gona re iswa ke tago kgotsofatsa batho e
1: le kgomo lenaka ka taba e mpa wa lemoa ke go mona re kopane ka go rata ya
0: gonaantle ena ee ano ke nana ke nna thabetseng go be aka monana
1: keisa
0: re enwetlhe monna
1: eno moshana monna re ithabise e mona taba tsa gona dinata moshana kana le mathata mo roteng
0: nna re imetsengbatlenne re botholebale bonana ka
1: ona

0: emongwa dina le di setlwele se lefasile ka kwano ke bua ka Luther Vandross motho ileng a tuma ka pina se monate o hopola pinane Dance with my Father ke ngwa dipina tse ileng tsang ka batho ka setsokotsane sena sa gaesale never too much never too much woo tla reng hle ka endless love ke dipina tse monate tse ileng tsa binwa ke ka kapa ena ngata dialbum tseo motho ka di supanga tsaka kapa ena Luther Vandross ya lentswe le monate ko le molodi jwalo ka lena laka ha ke bina ha ke mo ke teng ke mona metsotso ke 24 le metso e mene gantle ka morago rra ya bobedi ke kopana le ntate Mphuthi ka mona ka botlhokong Bethlehem. Ntate Mphuthi dumela tlhe gabaneso. Ke a phela gabane o phetse gantle ntate. Ke a leboga ntate Mphuthi, ya ko re qoqele ke utlwile go na le pop up market, go etsalang ka pop up market?
1: Ntate Mahloko, setšhaba sa dikgwebo tse menyane tsa lekeišeneng mo botlhokong ntate, ba nkile qeto ya ipukanya ntate wa ka gore ba etse pop up market ena e tle kgone go ba boa hantle setšhabeng, ba tlise setšhaba bane di-product tsa bona le bona they can reach standard tse lokeileng tsa gore setšhaba se se ka tla sa sebakaka le bona. Jwale be ba ikgobakanya ntate, ba itheya ka lebitso ebile ba registera, lebitso la teng ke Ditlhabeng Economic Empowerment Network. So ke a re ke yona mo geno before workshop or sorry before pop up market eo ntse o lokeileile ntate Mahloko gore go prepare hantle ka di-workshop tse tle qalang ka di-27 ntate, 27 tsa yona kgweding e tla re a nako ntse e tsamaya re itukisitse ntate Mahloko gore letsatsi le o tla re le fitlhela pop up market dikgwebo bo di eme hantle ntate le ka di-product tsa bone.
0: Fela go nthusa ntate Mphuthi, ke tlhokometse gore ka di-23 go na le mo re thagolang taba tsenana teng, ge di thagolela go kae ka nako mang?
1: Tanke ntate, ntate o na le lontšhe beke e tlang ntate ka di-23 tsa May 2026, tlabe re tshwarela mola mokaneng wa bo ICD Neo a re sebetsang le ena mo ICD Neo Ngozo le ena Noemi Kheswa, jabe re le mo nomorong ya 87 ka Maseko Street yona mo botlhokong ntate. La lonche le mile botlhe ntate ba na le interest ya dikgwebo tse nyane le bao sentse re na le bona ge ba ngwadisitse ntate wa ka.
0: Kompolelege ge le tshwara kae bakeng sa go tseba gagolwanyane ka taba tse?
1: Dinomoro tsa ka ntate ke tsena tse latelang 082-842-4049. Ka dipheta ntate 082-842-4049. Tsa o sedineo ka potlako fela ntate Mahloko ke 078-652-0332. Le tsona nka dipheta ka potlako ntate wa ka 078-652-0332. Ke tsona mo ka tholalang teng ntate ka lontšhe ka di-23 tsa May 2027.
0: Ntate Mphuthi ke a leboga gabane yeso, ke leboetse nako ya gago a kere ngwaneso.
1: Ntate ke lebile haholo kgomo tse le manamana a tsona.
0: O di tshwere hantle he wena ngwaneso. Metsotso e 28 le metso e 8 ka morago rra ya bobedi motho e motle ge ntse ke le mmogo nnanao ke la gawa jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke Lesedi FM. Tshebetso ya bo makhanselara ba rona e ntle e a tsoteha dibakeng tse ding. Dibakeng tse ding ke nnete ba na le sello se segolo. Go na le mo mamedi kwano ya ngotseng gore morra Mahloko ke nako jwale ya gore re ke re botse ba ka setlhogong gore na ke mang ya tlameileng go re ruta ka tshebetso ya bo molegotla ba malegotla ba rona dibakeng tse fapafapaneng. Gobane ka nako nngwe ba bangwe ge ba sola fela ke ba ntse ba etsa mosebetsi, ba bangwe ke nnete le ha re hloka thuso e keneletseng ha re ba bitsa ha ba fumana hale ba bang ke batho ba reng re di councilor tsa ward mamang empa badula toropong ba sa dule le rona mona mo maemo a suggesting ditheoela so ke hore na ha ile hantle ke manya tlameleng hore ruta re tsebe ka bohlokwa le mosebetsi wa ma councilor ra rona metseng eo re phelang ho yona ke potso e lahlelwang ke mo mamedi
2: nyaka ntate mahloko ne ke re ke tsa kopa ya go kopela ntate sa ke mo kwena ka go mela bana ba ema ba tlo sheba matwana ka mona ka Hilton mona ana di rente tsa teni di lwa selemo le selemo ene matwana a fetile matwana a mamona tsa mabo 100 ya sekwana a mamona ke bo 70 Dale anzanyo la rente fela matwana ntate ka mo. Ane ke matwana Transnet a nga kshewa. Tango.
3: Ntate mahloko le ka. Ke le ke kopa ho se ipolele se. Ntate wa ka o sebetsa diplasini mona. Tsana tsa vepe na rente.
0: Ehe, jwale ha ntate a sebetsa diplasini, ge tsela ka phunya seso go utlo gona ho etsalang. Ho etsalang.
3: Monga ha ya sala a itokolle mosebetsing a bona wa kula a ga ngole lengolo la ga itokolle mosebetsing ga le hona jwale ha sa khona go a ka tlo fumana di challenge ene monga ha ne le na mo bile nga nda pressure ga itokolle ba neng a bona a kula
0: jwale na ntate wa kula gaetse da kae re thabang ke reng ke dinomoro tsa gaetse di na rona la sa itlhalosa lebitso re ke re o qele yena re utlo rena re ka thusetsa jwang ke nka mmabedi mong hape mmabedi khotso
4: le ga le ka ntate mahloko ke mo ketse mona Falcon Honey Park o 23 ka tsala la rona ntate la sebetsa rona re qhafutsa le lona mona a o bido tsa mathata a rona ke bile ke bona ka re sa tlhala re thola la ka tsala le tsana le yena ntate wa sebetsa ntate ke ntate tla ke ke le ka ga ya bo majoro mane ntate wa sebetsa thank you
0: mabedi metso tsoi mashume ya mabedi le metso e robong pele ho hora ya rona ya boraro re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke wena le Sedi FM hopola ha ke furula lena tshepe hore nya boraro re tla balwa ditaba hang ka morao ho tsona re kenela nanong la re a thella ka jone re tla kopana le Thabo Mokone a tsheditswe ke kgaitsedi ya ka Lebo Mawela ba re tshwaretse masutsa nanong lena la re a thella ba tsheditswe ke Bongani Tshabalala ka tsa dipapadi mme mohlahisi le nanong leno ke Kagiso Sebudi KG ke ena a di laolang a etsang bonnete ba hore tseo ba re fang tsona ke tse tswang pele ka nako tsohle ntumelle ke na le baeti motho yo motle bao ke tlotla ke qoqa le bona taba tsa bohlokwa pele ke ya ho bona e re ke nke pina ke ena ena ke mongwa batho bao ke ba hlompha mpineng motho e motle Steve Winwood ke a e rata pine ena hle ha re le mane re diesa pele le morao higher love

Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa. Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke ho kgothalletsa kgotso le tswelopele ke molelwa. Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: Jokoro, Whiskey, Asake, who say the FM driver till afternoon drive. Look at you. Look at you. You are beautiful. You look like a Jokodo. Jokodo, my Jokodo. Jokodo, Jokodo. Yeah.
1: Oh,
0: Jokodo is a beautiful queen.
1: Oh.
0: It's a beautiful queen like you. Ah, Muma. Ah, Muma. It's a joke,
1: dude. Afternoon drive. Me here to fetch Elena Konya. Deepa Party le Bongzito Radio.
2: Ata Deepa Party. Horia tella. Le Bongani Chabalala.
3: Kila buli a holo bana besu mabedi wa sebeleso ya lesedi hohle mo mametseng le teng ke ya boela ke ho dumedisa hape ha re kala ditse ba tsena tsa dipapadi tsa pele ka hare ho lena no la re ya thella ka ho lokola tsa papadi ya cricket e hlopa sa the Proteas women se tlo le ba tlhusanong ya mo hopole fatshe wa T20 man England go di nyetlang e le se matlafetseng sena he se tla ka mora hore mo kotlisi mangza mashimbi a nete fatshe ha all rounder Marizan Cup a se a le malala a laotswe ho ka bapalla se hlopa ha kamara o dula ka ntle nako e teletsana ka lebaka la ho kula kap e sa la qetela ho bapalla hlopha sa naha pejana selemong sena ka kgwedi ya Hlakola mme o fetuwe ke letoto la dipapadi tseo hlopha sa naha se sa tswa dibapala kgatlhano le sa naha ya New Zealand e ka setsana le sa naha ya India empa ha jwale he dingaka di boletse ha se a le maemong a matle ho ka boela a bapala papadi ya cricket o sa le jwale mokwetlisi mashimbi o boetse o sireleditse qeto ya ho kenyelletswa wa sebapadi se neng se sokola haholo dipapading tse fetileng ho etsa di-run e leng Tasman Brats ka le reng sebapadi seo se dilemo tse mashome a mararo a na le metso e mehlano seo e leng karolo ya dibapadi tseo tlang pele se tla kgona ho iphumana pele tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e thakgowa moya ko o phahameng he mamedi ya ho sheba kampong ya sehlopha jolo ka e le hore tebello ke hore ehlile dibapadi tse nang le boiphihlello di kgone ho sebedisana ga mmoho le tse e leng gore a sekgale di qadile ho bapalela hlopheng sa naga e le gore di tla di thusa sehlopha ho sebetsa gantle thusanong ya mohopo wa lefatshe wa T20 ha re tshelela ho tsa papadi ya rugby hlopha sa Bulls se tlo kena papading ya ka meqebelo e le ya ho qetela mokgahlelong wa leaky ho United Rugby Championship kgahlano le sehlopha sa Benetton Man Treviso ntle le dikgalala tsa sona tse pedi e leng Marcel Kotsie e ka setsana jalo le sebapadi se bapalang ka lephiong hlopheng sa Springbok e leng Kurt Lee Arense ka mora gore dibapadi tseo ka bobedi di hlaselwe ke sefuba Bulls ba kena papading ena ba se ba ntse ba phunyeleditse bakeng sa mokgatlhelo wa di-playoff empa seo ba shebileng gore ba tle ba se etse mafolong ana a beke hem ke o phethela ba le hara dihlopha tse nne tse ka hodimo lokong e le gore ba tle ba be monyetleng wa gore papadi ya bone e latelang e tle bapallwe kwano lapeng Afrika Borwa mokwetlisi Johan Ackerman o entse diphetoho tse mmalwa mme Elrich Low o tlo beela gotlela setlhopheng ebile a qala le papadi ha Devon Williams a tlo qala ka lephiong moleng o morao mane teng re bona ha Ambrose Pepier a tlo bapala mmoho le Henry Pollard jwalo ka di halfback ha Willie Leroux ya tlabeng a bapala papadi ya hae ya bo makgolo a mane sale a bapalla papadi ya cricket ebile a le hantle boemong bo phahameng yena he o tlo qala morao mane e le fullback ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se ho sokae countdown e kadile mme SABC3 ke le haela hao la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashome a mararo a na le metso e mene ho SABC3 kapa di streamer ho SABC+ ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyanamoyeng tsa SABC ho tloha ka la 10 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlameng e le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ha se re dikwala he mamedi re le bahlopheng sa ama jimbos maobane se thakgotsi leeto la sona mane naheng ya morocco tlhodisanong ya AFCON under 17 ka tlholo mme bahlankana bana he ba mokwetlisi vela khumalo ba hlotse jwalo hlopha sa naga ya senegal sa ba ka tlase dilemo tse 17 ka dintlha tse pedi ho e le nngwe papading e bapaleletsweng mane rabat mme ha o sheba dintlha tsa hlopha sa naga ya afrika borwa di kene karolong ya bobedi ya papadi e nngwe e kene hantle ya o lekanya dintlha ka inganati simama ha e le yonngwe he mamedi e kene jwalo e le ha sehlopha sena sa senegal se itlhaba ka lerumo jwale mokwetlisi o re taba ya o sebedisa dipapadi tse batlang di tlhile dikwenne le tse telelenyana karolong ya bedi ya papadi go ba thusitse aholo gore ba tle ba sebetse gantle mme ge o tshepa gore o tloa mo nama ya pele ba tla tle ba sebetse ka bagabane ba re ba e sale go thusa gore setlhopha se bapale gantle jalo ka selemane go group D. Papadi ya bona e latelang a Machimbos e tlabe le ka sonta sena seo re yang sona mme ba lo thulana jalo le setlhopha sa Algeria mane Rabat. Ke tlhusano ya AFCON o ba ka tlase dilemo tse lesome le motse supileng dibile gakalo seo ke neng ko tshwaretse tsona mamedi e letsa pele tsa dipapadi karo re ya thelela tsa bobedi di metsotsonyane e mashome a mararo ka moragora ya bone bana ba e suketse
0: re lebile golo fela bongtsetso
3: ke o tsala
0: re tlotla le mabaleng a dipapadi re ya mebileng
2: re tlotla ka sepetipedi.
1: A kule bo holo tibla mo hole mo medison tsole fela jalo re kena ho N3 northbound ka mane ka motinyenga wa Golden Hays interchange mo lobo harengwe kwetso ka mo Mohamedi hona le akotsi a ma makoloi a malwa ra fite he re ka mane ka a bilikona N3 fela tletse mo Mohamedi fela ga ka N1 northbound dipakeng tsa Linwood Road mo jalo le Proof Plus interchange ke mo ga lebelante so e matla ka bakala tshubuhlela no ya CPTPT N12 R24 was bound ka mara ho electronic interchange mo lobo harengwe kwetso ganna ga kelo hloko lebelle tieiso e matla jalo ka ha hona le kotse ka mo ke ne go tshwaretsa kana ka jeno kwano ho ratela traffic ba nna tsori bona nga sa di bone ge tswa ke tibos underscore mokoni @lima wala 1x hashtag ratela traffic
4: is the cash time it's kind of god this city fm dem lo mile le tabo le lebo

0: fabriki dimna tao no ya sap tsa ba jalo le sine temba gonelo ba go fela jalo amagama yo la halo tabe le dena ha u bitswa gona
1: ke motswalle wa lena ne o la rona sapja
0: sapja
1: hai sapja sapja hai ala shopana metso tlhalo fela metso tsura le bile ho renya bone kreatella afternoon drive kala bahlano ke la ka tsoka ra thank god it's friday miki la ka tsepisa ka re ka jeno le nana o hale na tsama ka mogolo tloetseng ka teng ke a se ba o ipotsa ebe ho tloetsalang ba tshwere mang ho tloetsalang ba tlo bua ka eng nna ntwe ka o jetsang yona fela ke hore ka jeno ka studio di camera di a rola di lights di on ho ho be
0: lights camera action me mo medi me tsinga na tshimela mesimo tlhano wa tsiba hore hangata re be le puisano di pakeng tsa rona le wena fela ka jeno re ntse bone te ba o ritlisa e mongwa bo ra kgwebo ba ile hore ba sebetse ha folo le se di fm me e dula le motsheetsi ka metla fela ka jeno re helang ke batla ipumane ke le ka mono ka di papisintsa ga so bana be se ke bua lona ke bo jolo ka monghadi tebo ho thwala
1: tebo ho thwala ra o amohela ngwane sokoro le se di fm re a tshela afternoon drive show ke ba re ke la pele se di family wena ke ntho ile nngwe fela ka jeno re ke re utlise o re ya tella re ke re tlwele ho utlwa manane ngwa man re thabela ho lo bana wena ka jeno ngwane
2: ke tabela ba mona ke dumedi selona le ba mamedi ba le sedi ka ho fela ke rata le nane o la lona ho
1: re a lebo a ho lo fela teboho re rutlwa ngata o tshwere ntwe matla zakha o dula o jwetsa mo mamedi ka yona

0: Exactly. Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le maatla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masolo ka mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yo neha di-vitamin di-minerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bale mogathala ebile yo o bolokela tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgodi le kgwedi kontane go tswa stationeng sago seo se ratang leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198
1: SABC Plus app.

0: Ke lebile ha ho le bana ba se mamedi wa sebeletso ya lesedi e re koneletsetsa bobedi tsa dipapadi ka hare ho lenano la re a thella re qale jwalo ka tsa papadi ya bolo re fumana hore mafolongana a beke ho na le dipapadi tse bapalwang lapeng kwano ho Betway Premiership ke dipapadi tse bohlokwa haholo tsena haholo dihlopha tse tlase mane lokong e ka sena jwalo le sehlopha sa Orlando Pirates jwalo ka ke tseba hore tebello ke hore ka nnete mosebetsi o hlophethelwe hona mafelongana a hore leng hona a beke ha ke re shebe hore na be di tla bapala jwang di qala hosane ebile kaofela ga tsona di bapala hosane ka la 16 horeng ya boraro e tla be e le nako eo di bapalwang ka yona papadi tsena tlhopha sa Sewelele se botsana dipotso le sa Makesi sa Stellenbosch se botsana dipotso le sa Orbit College sa Richards Bay se botsana dipotso le sa Sekhukhune ha Orlando Pirates sona tlhopha sa bona seamola sa Durban City Chippa United bamola Lamontville Golden Arrows ha ile Kaizer Chiefs ba etela AmaZulu Polokwane City bona ba tla botsana dipotso le Marumo Gallants tsena he mabedi ke dipapadi tse teletseng tsa go qetela pele jwalo ka ha league tla phethelwa baking e tlang ka Moqebelo jwale mahloboholo he a tla ba shebile papadi ena e tlamengele ka bona ka Amstel Arena ka Orlando mona mo ileng go tlhopha sa Orlando Pirates se tla be se shebile hore se tle se sebetse antle ka bagabane bona ba esale le upe ya monyetleng nka tlhakalo le go hapa league ba ka nnete ba lokela fela go hapa papadi e lengwe re le ra bua baking baking ha ene thago ha ile antle e lane re itshitlele haholo sephethong sa Mamelodi Sundowns e ileng ya shasharwa ke sehlopha sa TS Galaxy ha re tsotse eno he mamedi re ntse re le hona go tsa papadi ya bolo re fumana hore basading go na le papadi ya bohlokwa e bapalwang mme papadi ena ke e to bapala baking e tlang e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa Deep Kloof Ladies se sa tswanyolohela le kenye kgolo ya Hollywood Bets Super League mme sona se tlo botsana dipotso le sa Mamelodi Sundowns Ladies jwale mokotlisi wa sehlopha sena sa Deep Kloof Ladies e leng Jabuli le Baloyi o re ka nnete ba ikemiseditse hore ba tle ba sebetse hantle ebile o thabile jwalo ka ha ba qala papadi ya bone ya pele le kenye kgolo jwalo ka ha ba tlo qala ka ho bapala le sehlopha se sireletsang sekola sa Mamelodi Sundowns mme o re ke phepetso eo ba e hlokang e le ba hore dibapadi tsa hae di malala a laotse ho lokae bakeng sa leeto le letjha le kenye kgolo ya Hollywood Bets mme ha o sheba o re ba tseba hantle fela hore tlhopha sa Mamelodi Sundowns ke dibapadi difeng tseo se di tshwereng le hore ke sehlopha se bapala mapalo o jwang ha bona ka o le leng ba le ka botleng jwalo ka e le gore ha dumele ha tlhopha sa Mamelodi Sundowns se na le lesedi gore nabe ba tlo teana le sehlopha sefeng se na sa Deep Kloof Ladies mme ha o sheba he mamedi sehlopha sena sa masandawana sa basadi se batsa tlhihlhile se tshwere dikgalala jwalo ka e le gore ke dibapadi tse ka bantse leshome kaofela tse e rileng ra utlwa mokwetlisi wa Banyana Banyana a di bitsa he sehlopheng se tla le ba mane naheng ya Japan bakeng sa dipapadi tsa setswalle tsa boitokisetsa thudisano e kgolo ya WAFCON mme baloyo hlalosa ha na le tshepo ya hore bapadi tsa hae di tla kgona bapala hantle le dikokonono tsena tse e leng gore di se di hapile le kena ya Hollywoods ka makgetlo a mmalwa ha re kena papading ya rugby re fumana gore go se o phatlhaladitswe dibapadi tsa Junior Springboks tse tlo kena kampong ya boikwetliso go latela dipapadi tse e leng gore ke tsa letoto tseo ba tlo dibapala ebile ha e le hantle e le boitokisetsa tsona tsoba ka tlase o dilemo tse 20 tsa matšhaba mona ba batlo thulana jwalo le sehlopha sanaha ya Chile, sanaha ya Fiji le sanaha ya Georgia. Me hona le dibapadi tse gotlelang sehlopheng ka morate malo tsona ke Luan Gilumi e ka sana jwalo le Christian Foster le Jordan Steenkamp hamo le Peter van der Merwe ebile ka ofela ha botsona dibapadi tsena di gotlela sehlopheng tsena ka ha di ne di le siyo ha sehlopha sanaha sa baka tlase o dilemo tse 20 sene se hapa thulisano ya rugby championship. Ho boetse hona le sebapadi se setjha se tlabeng se qala ho bapalla sehlopha sanaha se bitsi tswe kampong mesonaki Quentin Potgieter la lojalo hona le dipapadi tse pedi tse tlo fitwa ke dipapadi tsena nka hla dipapadi tse pedi tse qalang le totolla dipapadi tse o ke seng ku file hore hlopa sana a sto thulana le dihlopa difeng me di papadi tseno ke really nothing e ga tsana le zikethelo siyaya jwalo ka ile hore dipapadi tseo he di bitse di tse shopping sa baba holo sa Springbok mane kampong ye o kitseng e tla thagwa baking e tlanga ka monaka Cape Town a thaile Marcus Müller le Chazwell Wilste bona utlwa bala ha ba ke ke ba gona ya kampong le hlopa sena sa Springbok Junior Springboks ka lebaka la ditimalo ha re ke na go tsa weightlifting re bile re dikwala re fana gore galala ya Afrika Borwa kwano Shane Smith o le ba mane na heng ya gepita bakeng sa South African Championships ka mohopolo le mong fela e lengwa gore ya tla phunyeletse bakeng sa Commonwealth Games tse tla bendile mane Scotland ha mamra o nyana selmo sena sa 2026 Smith ya dilemo tse mashumi a mabedi ana le metso tsiletseng ya satswa gutla go tswa mane Georgia ore leeto la ha ena henyeno le ne le se bonolo ho hang fela jolo ka ha tlhulisano ene le e matla mme o boetse o ikemiseditse gore a tla sebetse hantle mane e gepita bakeng sa o phunyeletsa go ya dipapading tsa Commonwealth a se gale he mamedi sebapadi sena se satswa ba le seabo dipapading tsena tsa weight lifting jolo ka ha qadile ka selemo sa 2023 dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona o se fetoke tsa go qetela metsetsong ye mashumi a mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale bana beso ba tswela pele ka re ya thella ke tseo
1: Hakule botibla moholo na bongzito momedi a ke potulu hile ka nete hore nyena kwano ka Johannesburg fela haona letho le leng hore re ka letlale ya ha jwa le fela empa on e mang hona letso di bona ga sa di bone ga tswa ga ketibos underscore mokoni @limawela1x hashtag ratella traffic Let's go.

0: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Disolo tsa Boxer Red Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Huggies Dry Comfort Diapers bakana tse pedi ka 200 randa. Sunlight Laundry Soap 500 grams tse pedi ka 40 randa. Disolo tsa pedi ho moreki. Ha se toko se sa le teng ha Boxer.
2: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus App.
3: Ya ruta to bidobi dobi la maseven ya ruta yo gore ditse amona te jwa bona le abuti tibos kaluko lo go tsamitsa miko kwa bonjito bongi bongi bonga le mchengu tsabala ai ke le reditse ma tobi la maseven binegone bolela
4: tabolelebo ke papi mukwena ramolo tsi futjon scroll ke thabile a holo ka calendar ya lesedi fm ke mollelwa tango scheme are ngore nya botshelela
5: ke la ka tsheka ke le wili tiwo scheme sa try what did you jadi jadi wa la si sonde a daile u ka trake etsa ga ile u di tshwo sa le peile le peile skim sa drive le tsere sa tina ka tsene sa ma stile ke ra di wela a daile nga o le sa tshwo si so nke man
6: dimela mo me for afternoon drive ke ba metsa ha mna tlo ho polile le palisi sa ka mino ba metsa ha mna le tshumula 89.4 ke le top fund le ma pesa ya Brandfort u bua sho le bina ka ne tanko re ya phela ke mo le ntini.

0: A Drive on the City FM, David Guetta, Delilah Montagu, A Black Coffee. Re shomela metsebetlano metsotso ka bara hora ya botlano. Ena ke Drive Time to Kang Malakari. Tsietsi mohala di rule buile ka ditaba tsa hora ya botlano. Re lebuile tsika. E ka tsa tsika o thabile. Phela tsika ke re lena o. Komo.
1: Ka re tla swaba
0: le bangata.
1: Ha, ke bone ka hona ntho etletsa.
0: Mme o tlo bona he.
1: Wa sa ke bone.
0: Mme o tlo bona.
1: All right.
0: Go ipe hantle.
1: All right. Mamadu jalo fela metsotso ke le shumele metsomele ka mara horena ya abohlano ho ratella afternoon drive me wa tsiba ha me jana metsotso ke mo eleng hore he re sentse re kena jwalo ho
0: bubbling and ke batla bubbling and ke batla black excellence ne o ntse o tshwere monena o ya black excellence no o tshwere motho re tlobelele na go ntse tlangwe ya black excellence
1: hora
0: ya black excellence
1: Mamadu jalo fela he me re sentse re na le mo jwa rona ka tsheno kwa ho black
2: I'm going to go to the house. Ngwane so ha o ka bona kgomo ha dimpona o ka gahlwa kgomo dimathala mane mane di anthata di a tseba nna le tsona ga apolelana kobo e geng di hlobola ke ya pare
0: o reng hone
2: ke ya ntate ha ke ri halo ke tla utlwa ke madume go hlokwa o fela bo mmele bo ntate bo mme teng ke ke se ba ga tshaya ke se bile ka bo ntate mfela ba tla tlo ntlo sa ke tshwara lo ka bo mme ke re ke mo fa ho lo ka motseng ha ke hlophe mo kana ka botlokotsa be ha ga motse ha ke le letsatsi ke sala mafubi fela mogalalwe ke mo tshopa wa ganya o tshapaletsa matlapa ka thoko go motse empa o hujintse ke mo kopa kholo mogena ke le dibe mo kaloka dina le dibe mo kaloka letsatsi ke ganya je ganse tse matlwan dadi
0: dadi dadi dadi dadi wa o ithalosa ha monnati hona le mo batleng o mfutsa mona mo buang ka wena le dikgong e wa tlo mfutsa mo nna ke mo disatsa mang ka pala tsona di tsala mo ga
2: wa
0: e a di dinge tsala tsela le tsa
2: di ya di nya ya
1: yo
2: go batho ba khomo
0: ntate
1: ka nne di ndete le ga isa ho wa thabisa ho ba le wena ka jeno kwa no ho rata afternoon drive mele nna ke ratile ha holo ha ho ha ho letsatsi mafube pele mona mosotho a tshe ka nne tha ke tsebe na ke iketse jwang hona jwa le kutlo ke bo botha fela ha o ntse ipolela ka twa me ke thabile ha holo ga itse da motho king so be kwano ka jeno ho rata afternoon drive
2: simpe angwano wena o se libo ke khomo ha je ga khomo di rialo ke re mo sebedi bo ntata gona bana ba dwaetse gona kwena ka ofela mwana ka o hlokomela di khomo jwa le ka jeno di khomola se di disi go montse di diteng ke mo sebedi ke sebetsa ka lona le lemele nala ka mme ke yona khomo ya ka ke tlang ke khuba mehlala matsatsi jwa le ha ke ntse ke tla go ke totwa ba ke tlo fitla le sedi mona go bana ke ntse ke e shabela magulo e tle ebenye ke khomo ya letsopa etse ke ditsweng mme ja go ka jabina di dietsa ka ofela tsohle tse hlokang go ke hweletse tse ntlokang go ke eme ka pela camera a bo motswala re khomodisa ka botlhatsheke
0: ntate o qadile neng ho roka le hobile
2: dzidinza dintho ke tlholo ya modimo e ka naga ha direke ka di kana go itseng ya ba mogena ho ja ona ka thiwa mona bua empa ho thwe ke moya ona ka nna nshano tsa ga hasennete ke khale ho roka ke khale ke le lesi a ke ne ke le mwana a sukudisa nyelong ho ge ha ke tloa ke se ke tshwere bukanyana ke sentse ke bala mono ntse ke ga wa tsa ma be ke ntse ke wa nyotho buka ka nthotseng a di ke tla go ka ya ga ke sentse ke le bo sekolong ho tloa primary ho fihla high school le kae ibe ke ntse ke go ka ya ba ha o tloa ka pinending ke ntate ke bolotse
0: ntate
2: e ga ne ke ntate ke bolotse ha ke ntse ke ga ke la pa ga kobo ka ne di hli hona le le moselong ho ge go mo ene ka ntshiela kobo ya ga mahala fela ke tla o fa kobo
0: eh
2: itse ha ke le mono ka yutwa pina bo ntate e ha e du ma bo ntate madumela la koma ho tloa ka moko go tlo ntate ha ba ga aya ya ho ka yutwa ha e ga ga pina ke ntwe teng fela jwa le motho ha o tsebena ba nna e be ho itswa lwang jwa le jwa lo ka ha ke le jena ke kwa ta ntate wa ka mino ya ba ke mino wa go riana o ding mino ke mino o 20 hip hop bana la ga isa ha le kwata ke bana na ga bina hip hop ha ntweno ha ke na tsaba ho ibina go riana ba re le teng go riana mona e ka nna ba o tla e be sa lo ya o sidi bana mo hlomong o tla kwa o suba and that diga not to this is diga mahlong ha holo ka ge ke se ke se ka mela ka go riana ding ntate o na bile a letsa go riana ga a ngwana ka se go riana
0: eh
2: ya ba ka nete ke ntse ke kopana hotwe ditsebana ka megatona heng
3: ake
2: aba ka nete ke ntse ke kopana le bana ba bang ka go mmino ka mona hona le bana ba bang bilong go bana ba bina ha ke tsebe mmino na ha ba ontsu o be wa hotwe ke hip hop ndadela ga isa tamela mona go tlo tshalla mike ibe ke tla fila ke tshalla mike mona ba go go getse di intro o go tshalla go di fela o fijala ke ipona gore ke kene ka santhao ebile ke a ikutlwa ehlile ka ga ke dutse ga monate
3: ntate ke utlwa gantle ebile ka nako tse utlwagala gantle
2: ee ntate
3: sesotho a setolope
2: utlwale mogalana
3: tla batlagele go rekisa lengo ga re gotla ke re tlo utlwa lentswe lena la monneno go utlwe taba tsa monneno tsena tse a ntse a di bolaela
4: bosoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga sepapahet clientele e tlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: Disolo tsa Boxer Rag Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Huggies Dry Comfort Diapers bakana tse pedi ka 200 randa. Sunlight Laundry Soap 500 grams tse pedi ka 40 randa. Disolo tse pedi humoreki. Ha se toko se sa le teng ha Boxer.
3: Mamedi a lopalla metsotso mashomo a mabedi le motsolo mongwe re furaletse ra bohlano mogatlhano kwa go ketela wa retella afternoon drive show ka labohlano kgutlwaneng sa rona sa bubbling under mme ka jeno ke thabo e kgolo go rona re be re dutsileng tatele gaisa wa utlwa lwena ka puo fela gore ke ngwana lapeng kwano ga a tolokwe monneno mo mamedi taba tsa di tlhakile jalo ka metsi ya sediba tatele gaisa gore ntho ena o tswile le yona gole bonnyaneng wa e tlhokomela wa e bona wa nna pineng le bontate wa e bona nthwena professional hore jwa le bore banna jwa le ke hatisitse jwa le nthwala raisa ke ena e simona mo ke tlatsetsa mbanna ba ba mona mo ntse ke tsietsa jwa le nthwaka ke ena nna ke le gaisa ke ne
2: wa ba jena mogalajwe ngwa ha ona ukatang ho feta wa una ukatang ho feta 2025 ya ba ke kopana le selemo sa basotho ke ketekwa ya ke kompone ya keteko ya mekgwa le meetlo ditlwaelo le bosotho ka ofela itse ga ke fitlha ka go yona go atho ntate le ga isa ko go be motshwakatiwa selemo sa basotho e ka go tla isa selemo sa basotho ka tlegong e tla ga ga e ntse yona metsi le ya gago e tla tla enwele itse ga ke le mono ya ba ke mo selemo sa basotho se reng jwalo ka ga e le gore togo e nngwe le ga batho ba le babedi ba fapane togo le morago diding ha re ke re etse letlapanyana mona le ha e ka bala dipina tse tharo fela selemo sa basotho le ntate le gaisa mme a ba re etsa jwalo ke ha ntate le gaisa a etsa sa kageng jwalo sena ke saka ya ba ntate le gaisa le selemo sa basotho ba ntsha letlapa la dipina tse tharo fela pina ya pele mono letlapa lena le bitswa selemo go latela gore selemo sa basotho o ne o bua ka nako ya selemo sa basotho a se thwasa pina ena selemo mono ke na le dikgeleketse di mono tse ngatangata bo khomane bo mogana le gaba bo mama tshidisho le babang bo jusa ka yona ke flash quarters ndadela ga isa o dimono wa tshela o ntsa ga ke ke hopole ke sala moshanyana mahlaka ke ya batla ke ya geta ke batla di boko ke tsheya ka boko tseno neng fela ya ba ho bala ya bobidi o thwenke le kgolwa lo kgolwa ndadela ga isa o na ntsha maikutlo a holo mono go thatsa banna monna e molemo a zwiding batho ha ba go ba letela go gata go bona ba nntse ba batla bophelo ka le kgolwa motlhomo motho a ka ga shipine ena ha e batle ke imamela tsatsi le leng di le leng fela ke na le bonnete ba gore go na le matsatsi a kgethileng motho a kang ke batla go mamela lekgolwa mono ke ne ke tlhagisa monna a gotsweng e se obane a rataga fela ke sia bana a gotse obane maemo a motlama gore nke ke be ka ga ke sena letho ke re goreng a ke fitlhe ga e ke di tjena bana a ba tsebe letho ntate la gore pele moyang ga o tlala gore fela o ile mosebetsing ga kgwedi fela ba sentse bana le ditlhoko ya bapine ya borago ibiza dilahla badisa le teng re ne re bua ka boitekolo ba bosotho mono mono ke khala ke tse pedi fela ke ntatela ga isa le mona o tshwenya nnege o thugo mo tsanda di dilahla le badisa dingile mo chausele go go bosotho ka na fumana gore he mona rwala ga gahla gwahlwa ba nna o those ka gahlwa ke nona e feta e khutsa a ka sa itse ba handle gore na hana ha re ne bile go feng jwale hona mono mantsa ntatela ga isa o tla utlwa ha ke ntse ke bua ke tla mono ke ntse ke re ga e sotšhetšhentse ntsho thabeng malogeng a maputswana heng bana bofitsana bo ke ne ka leng e le lapeng he song kabe ke bo boneng kabe ke boneile dintša ntate ga ke re alo ke ntse ke komakomela tlhopheo kogore ke monna e tsang gore monna ga a tswa o se le ga a ka utlwa a tswa fa o tswa utlwa gae mona ke a tsamaya ke le bagomong ya ba ke a bontsha gore la ha o ka ba bua le jwang la beng ha bo di nyao kwana ga itse di a ka di nyao jo ngwana nyana le montu eh ka ga ma go taka mpa fela ha ji ntse ke gela beng kwana ha bo di nyao ka la wa melao ke ke be ka la bala melao ya ntwa nda denga la hleya o go motho ha qala sa se na bo yena e ba wa la hleya bale nda tsela mo sa ba zwi thona bua le go tsere bana bana ba mangai ba tsona le nna jena ga ba kopanya ha mo direje ka o fapana go ntate la monana ge ke ke be moho lo bine mangai ge fapana di bakatsa gona le sotho ka o fapana me mangai mona ke ntse ke ntate la ga ise mo ga go ya ke khomo ya ke itse khomo ke ga matsebetsebe ke bua ka mosebetsi mo no ntate ha ka batla lo wana go hapa sentho ke itse sa monate fela ke itse bo sotho bana ntho tsa gona tse ke ndi ya hapua mono sentho pa sa pele se hapa khomo ya pao le baka go bana go motho a monna ha o lo wa mosotho khomo ke ntho kholo ibile ke na le maila se sotho a geng monna ha se na khomo ha ke monna ke bona mabaka a go na mogalalo
1: Momedi re o tshwaretse ntate le gaisa mona re selemo a ko e utlo re na ka netetsa majwang jolo ka ho so utlile a di beha hore o sebeditse le bomang jolo ka ofela
3: a di wa tle contest

0: pour la rejade. C'est jari sa me wa hama yama. Look ya set the gun said it ya wa hama yada.
1: Ore la go wa uma di to dama ya ofoka ka di ba di wa la ba ga ya falla khanya ba tje ha se phasa selemo. Ba tlankana ba ntsha matsete me kgwa bong ke tlile ka thuteng ka kwana ke tlile se ba ya ngala pe kwana mkhono phele di kgwatla ke bone ba sumuta matshuleng a ntlo le ntate mogolo. Tagaisa buja hanyana nga bua ka thatanga go kokotela mabitla.

0: o tla thwasa wena
1: le
0: wena
1: walanga
0: ntate la ga isa
1: a ke tsimo rena wa ikutla gore a ontso geng ai he bona ntwana e thata
2: e thata mogala
1: a ntwana e thata e thata e thata ntho tlang ka yona monna ke tsokotsane sehlang sehlaga sehlaka ka nqa engwe e satlwaele
2: ya ba ga ya fallaganya ba thu jala ga ja tsala mongwe
1: ntate
3: Rey fumana guys selemo iteng di DSP ka ofela
2: selemo iteng ka ofela ho aka iteng ka ofela ho aka bona ga dzidi ya motho maganga ngohle ka nete a fumane hang la ba le melaka la ka pela ka ha ke ge ja bitsa a ha ka nete fela yona ya fumane ya hohle
3: social media ba fumana guys
2: maganga nga Facebook le TikTok ke hona mo ke le nteng ka matla matla ke ntate le ga isa ntate le ga isa ene ngolo ka mogobono lo fela ntate le ga isa bana le ga isa la sesotho ha ke tsebe bona le ngolo e nngwe ntle le eno ya L E R E I S E ntate le ga isa o ga hele lo fela motswalla re khomotla hla muno ka go bo ithokwa ha ile bo mme ba hla ja tsebe go ba gatola mong go bo ithokwa re bangile ha ile bo ntate ja tsebe ba ga khuwe ke go hlopotsena
1: Basuthu batle ba o phallele he monna ba o tshetse
2: ntate
1: o re o tlo o phidise kgomo jalo ka ulatsho
2: mogolo wa ka no ka etlatswa ke dino kana mela polemela tswana ho e phallela
1: ntate
2: hanga ka ema mona ke le mong ha hona ntwe ka ba ka yetsa empa ga le mmoga ka bopa kgomo ya tsamaya mosuthu mong o tla tla le moya mong a tla le dina ka mong a tla le koko jwale ka hona ke sentse ke ikopa ke te ya fatshe ke ikokobetsa itse bo ikokobetsa bona ke hlaile pele ho bona bo nthola ke sentse ke di tena jwale ka nete le ke ikokobetsa we la gaisa lo ka pale sa fela ditimpela monya go bane ba motsentselle ntate la gaisa a tla holenda di o tlo bona o tla etsa mongko monate
1: hai ke le sotho kae
2: hai so ke le sotho se hlabeng sa thuati motseng hataso
1: ntate go
2: ya ntate
1: o qetile di a sotho a stologi ntate
2: go galo
1: se sotho a stologi bile se sotho ke puye e haufi a horo le pelo ya ya moka me
2: ya mobi
1: Dadi au wa zwe tu ka pe.
2: Mo bibiro wa nyakalla. Dadi dadi.
3: Na re tsena mo tshogele bule ha holo go retele ka jeno kwa no home na le City FM Retail Afternoon Drive go lakaletsa mahlono le cheleteng a tafela.
2: Ee ke ke a ba tla mme ke a ba tla le mahlono lwano ha fela na le chelete ka go bona. Ha ile ha ka nka bule la monya kwa ka jeno.
1: Dadi le rai le le dadi.
2: Ga di tiki ke wetse ho mena hane. Ha ke sentse ke tsa bua lo ke gukubisa ka nete ke re ke ntate le ga isa hape ke boetse ke a pheta ke ntate le ga isa me batho mo tlhomong ba tla botsa ba ga le ga isa mona wa ikukubisa ha kana kana molato keng ke re mehlana le mehlana ha ke nahana go khoma ke a swaba nka khoma jwang khomo ene mphe go ba mahala fela ya dumela thipa ba la magulo ha isi dale chichiki ya ikukubisa thabeng ya dumela matso ke go ba nanga ba mangwa ka
1: ntate
4: Atsa di papadi horiatella le bongane tshabalala
5: ke le buile a ho lobala bese ke tsala ho bona le bua felletse ke ditaba ke a qala ho utlwa mamedi gore ke utlwe sale ha o no ka mona ey team like qala ho bona le tjena le
1: e sala
5: e puisa no ena e qala ha o ka mbona ka mahlong
1: wa bona ho thimotho
5: o tsama ntse ile pele
3: bongane ha ka fere wa tje la e bona ma
5: ke le wile a ho le bana besi ba medi wa tsebeletsa le sedi le kodeletse tsa o qetelatsa dipapadi re a thella re tsale ka tsa rugby mokotlisi wa di forose hlopeng sa Lions vessels rule ore ha ba ngongore hakalo ka dipalopalo le ore ba lokela ore ba hape papadi ena ka dintlhatse kae e le hore ba tle ba phunyeletse bakeng sa mogatlhelo o latelang wa di-playoff tlhodisanong ya United Rugby Championship empa se bangongoreileng ka sona ga jwale ke papadi e batlo e bapala e maatla kgatlhano le sehlopha sa master mafelongwana a o reyang hona beke mane Limerick jalo ka ha e le papadi ya o qetela mogatlhelong wa league tlhodisanong ya URC mafelong a fetileng a beke sehlopha seo sa ka kwano ka Johannesburg se theoetse maemong a bohlano e le nesi tloa hwapi nka tlhakana ho a bone lokong ha o sheba mane ka mora hore se lahlelwe ka dintlhatse mashumi a mararo ana le motsumong ho tse supileng papadinye ba paletse mane Dublin loja a hlopha sena sa Lions se le ka botleng ha o sheba ibile se itlhokela ntlha e lengwe fela hore se netefatse maemo a sona ho di quarter final mokwetlisi ru hore hore na khutso ho di bapadi mme hore ba lokela ho tsepamisa maikutlo papadinye na e batle ba pala le se hlopha sena le boiphihlelo bo boholo sa Munster ha ke re utlo hore o di beile jwang mokwetlisi Vessel Rue wa hlopha sa Lions ke mokotlisi wa di Force
6: Look, we've always tried to take it, it sounds like cliche, but we wanted to take it week by week, and we wanted to really prepare well. It's not like there's still two rounds left for everybody. So that statement, I mean, it can apply to anybody. We wanted to do well against Leinster. We were 100% aware of the fact that they are a brilliant side, really well coached with British Irish Lions and Irish players and All Blacks all over the place. And the same applies to Munster. It's a quality side.
5: A tsentsegele ho tsona tsa United Rugby Championship se tlhopa se seng sa kwano Afrika Borwa se bapalang papadi ya ho qetela mogatlholong wa leake ke sena sa Sharks ebile a go sheba ka nnete setlheng sena ga se a sebetsa gantle ho hang fela monyetla sona ka nnete menyane ya gore setle se phunyeletse bakeng sa di-quarter finale o fumana gore go na le sebapadi mo no se tlabeng se qala go bapalela tlhopha sena ebile se tlala go bapala ebile re ke re tlhodisanong ena ya URC e leng se bapalelang mane Junior Springboks e leng Vusi Moyo mme ke se seng sa dibapadi se e leng gore ke karolo ya leano la mokwetlisi tlhopheng sena sa Sharks la go sebedisa dibapadi tse nyane mme re ile ga bona a sebedisa dibapadi tse kang Bosi Kethelo Siaya nakong e e fetileng mme o tla boela gape a sebedisa le tse neng tsa dibapadi tse kang Jurenzo Julius e ka sena jalo le Edwel van der Merwe bosiong ba Makazole Mampimpi mane jalo ka e le gore o lemetse Yako Williams le ena ke seng sa dibapadi tse ke ne le tsa hlopeng mane ho backline e le hore atle atlame se hlopa ka talent e leng hore e ke ya dibapadi tse ntseng di hola ka nnete ha o sheba papading ena ya rugby mme re tla bona hore ba tla bapala jwang papading ya bona ya ho qetela bona ba tla thulana jwalo le se hlopa sa Zebre ba hlangana bana ba mokotlisi JP Peterson ha re tsotse ene re tshelela ho tsa papadi ya bolo re qale ka ntlha e bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se ho sukae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo fatse 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashuma mararo ana le metsumine ho SABC 3 kapo di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ele moentsa SABC ho tloa ka la le shuma le motsumong Phupjane ho ya ka la le shuma le motsurubong Phupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya Mariboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle rena le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering he re ntse le ho tsama bapi le tlhodisano ya mohopo la fatshe re fumana hore sebapadi se hlwahlwa se bapalang ka le Pyong hlopheng sa naha ya Japan e leng Kawaru Mitoma ho utlwala ha sa kenyeletswa sehlopheng se le ba mane tlhodisano ya mohopo la fatshe ka lebaka la temalo e leng hore o tiane le yona bekeng e fetileng hlopheng sa sebapalang sa Brighton mane le kenyamanyesimane ha se ne se hlola sa Wolves ka dintlha tse tharo noto mme sena se sitisitse merero ya mokwetlisi wa sehlopha e leng Hajime Moriasu ya neng a tshepile gore sebapadi sena se tla sebetsa ka bogabane jalo ka a se ile sa tlhabantlha ga ba ne ba bapala le tlhopha sa naga ya England le o se tlhola ka ntlha e leng go noto papading ya setswalle e bapetsweng pejana selemong sena sebapadi sena he ke se seng tsa dibapadi tse maatla golo tse tshepuweng tlhopheng sa naga ya Japan empa ke bona he temalo ya hae e mmeleletse ka thoko mme ga a ne gona go leba le setlhopha mane North America papadi ya pele ya setlhopha sa naga ya Japan e tlo bapalwa ka la leshome le motso e mene kgweding e tlang ya Phupjane kgatlhano le pa sa Netherlands mane ho group F mo ho bietseng ho ina le dihlopha tsa dinaha tse kang sa Tunisia le sa naha ya Sweden ntle le mone ya segedi kwala ntle le papadi e kgolo re buileng ka yona hara beke ya CAF Champions League e bapalwa mafelong ana beke le ya leoto la pele la magaolakgang e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa rona kwano lapeng Masandawana le sehlopha se e leng gore se thewa mane naheng ya Morocco sa AS Farm go na le papadi e nngwe gape ya CAF Confederation Cup ya magaolakgang ke ya leoto la bobedi ena e tlabeng e bapalwa mafelong ana beke papadi eno e tla bapalwa ka hosane ebile ya e le hantle mane Cairo goreng ya borobong mme re kena papading ena tjena e le gore sehlopha sa Zamalek se itlhomme pele jalo ka se bapala le sa USM Alger papading ya leoto la pele se hapile papadi ka ntlha e lengwe go noto mme re tla bona gore na be e tla bapala jwang ke ngwe dipapadi tse maatla golo jalo ka e le gore
7: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s, USA Powerball, letsedi ntse ngata, ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Disolo tsa Boxer Red Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Huggies Dry Comfort Diapers bakana tse pedi ka 200 randa. Sunlight Laundry Soap 500 grams tse pedi ka 40 randa. Disolo tse pedi ho moreki ha se toko se sa le teng ha Boxer.
5: Asimohe mamedi re tswagela ho lokana teng ka lokela hore re rekise ene ko neletsa taba tsena tsa papadi ya magaola ganga CAF Confederation Cup ele ngore ke engwe ya dipapadi tse kgolo mafelongana a beke continenteng ya Afrika jolo ka e bile le ya lotola bope ya bobedi e tlo bapalla mane Cairo mme mona he mohlodi tlo itsemela jolo ka chelete e ka loka di milioni tse 4 tsa di dollara tsa America ele chelete engata ho lo jolo ka ile hore CAF ile ya iketsa di chelete ka nete ka bobedi tlhulisano ya CAF Confederation Cup le ho CAF Champions League chelete ile ngore di patse hapang dipapadi tsa magalogang di tlahle di tsamaele ka yona dibile ha ka le mabedi tseo ke neng go sore tsona tsa dipapadi beke nyena he kwano re a thella tiana le lenane le kwa lambeke la dipapadi pakeng tsa hore ya bo super le hore ya bo bedi phirima le nyena ka sibili mo lefe e be he nna lo wena se tla kwana beke nyena tlang ka mantaha empa mafelongana beke absolute tla bateng e bile go tla ba le gaso ya dipapadi o tloske wa fitwa bana beso mafelo beke ha ba monate lo wena.

Hare lebohe Thibos le wena le buka le nane le monate le thabisang batsha le batho ba baholo e leng re tella afternoon drive show. Mamedi Thabo le lebu ba ile phomola ka ha ke mafelo a beke. Fela batla gutla hape be keng etlang ka mantaha. Le kana ha jwale ke la ditaba hara beke ka thrimana lona ke matshohlo. Le ka jeno mo ifohlo bisetse ditaba tsa bohlokwa tse tsetseng ka jeno gutlong tsenne tsa lefatshe tse sa lokelang hore di ufete. Empa pele re kena ho tsona ka botebo re fetela ho Kenny Murupi gore ba la ditaba tsa hora ya botshelela.

Di taba tsena tsa ra ya botshelela re di feletsa ka o lekola tsa bulipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng lo di mo le tla tla ka o phole Mpumalanga o tla thiba ka modi useng ka dihlabeng a hona mela Highveld ntle le mo le tla kwela ka o kgetha di ba ka o phole ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka botshabela Northwest le tla hla ka ho phole ho fitlela ho futhumala Free State o tla thiba ka modi useng ntle le mo le di mo tla hla ka o phole Northern Cape ho tla thiba ka modi useng a dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla hla ka ho phole empa o tla futhumala ka leboya Western Cape ho tla thiba ka modi useng a hona mela ka borwa ntle le mo le tla hla ka mme o phole empa ho tla futhumala ka bophirima ka gagolong ya ka botshabala ya Eastern Cape o tla thiba ka modi useng a dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla hla ka ho phole KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modi useng a dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka ditaba tsa ho ra ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

ha re lebohe Kenny Modupi ka re bala ditaba tseo tsa hora ya botshelela le kana jwale ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng ke lenaneo la matshohlo tshebeletsong ena ya lesedi FM lona le tla ho wena matsatsing a mahlano a beke ho tloha ka mantaha ho fihla ka labohlano ka phirimana. Ha re lekoletse ka setlhogong lena la matshohlo phirimaneng ena. Moporesidente wa ANC o fumana tshehetso e matla ho komiti ya naha ya phethahatso ya mokga wa habo. Ho tse ding ntlo ya Desmond Tutu e Vilakazi e milong wa Vilakazi ka mona ka Soweto e tla sebediswa ho lwantsha bofuma. Tsena le tse ding ho lena la matshohlo phirimaneng ena.

0: wetso ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba a phetelambeki Somalia tlaleho e tshehetswang ke mogatlo wa machaba a kopaneng e re Somalia e tobane le tlala ya boja dikata ka moradi lemo mo se dika se borwa e leng sona se kotsing haholo tlaleho ena e tlhokomedisa hore naha ena e tobane le bothata bo tshwanang le ba dilemo tse nne tse fetileng ha palo ya setšhaba e etsang kotara ya milione e bolawa ke tlala. Thomas Mukwana, BBC.
1: This report estimates 1.9 million people are facing high malnutrition rates and even deaths due to hunger. It says rural and poor households are facing the worst of the crisis, in part due to high food prices caused by the US-Israeli war on Iran. The worst-struck region is Burhakba district in southern Somalia, where the report says at least one in three children is expected to be acutely malnourished, and many children may die from preventable diseases caused by complications. Aid cuts globally have severely hampered drought response efforts in Somalia, whose federal budget heavily relies on humanitarian assistance.
0: China. Kopano ya baetapele ba China le America e lebelletswe ho boela e tswela pele ha morao nakong ena eo Donald Trump a phethelang leeto la hae China. Trump o hlaloseditse Fox News hore China e dumetse ho reka oli ya America le ho emisa ho tshehetsa Iran ka dibetsa. Ho sa le jwalo, polelo ya boetapele ba China ho tswa mekgatlong ya ditaba ya naha ena e hlalosa ha boetapele ba China bo tsepamisitse maikutlo tumellanong e kenyelletsang Taiwan. Steve Lay, BBC.
2: During a summit at the Great Hall of the People, President Xi warned Donald Trump that the issue of the self-governing island of Taiwan could lead to conflict between the two powers if it was, in Xi's words, mishandled. And China views the island as its own and hasn't ruled out the use of force to take it back. And while the U.S. has long provided Taiwan with billions of dollars worth of arms to support its defense.
0: Cuba. Hlogo ya ditshebeletso tsa mautlwela America CIA ka bokhutshwane e leng John Ratliff o etetse Cuba ho sekaseka dintlha tse mabapi le moruo le tshireletso le ha o le jalo o hlalosa ha America e ka ba le kabelo ntshetsopeleng ya Cuba ha fela Cuba e ka etsa diphetoho tse kgotsofatsang America. Cuba e re leeto lena sepheo ka lona e ne e le teko ya ho ntlafatsa maqhama dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ho kginwa ha ho kena le ho tswa ha dikepe sehlekehlekeng sena sa Cuba ho entsweng ke America ho bakile kgaello e kgolo ya mafura le ho lebisa ho ateng ha matsholo a boipelaetso naheng ena a baahi. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la 15 motsheanong selemo ke 2000 tse nang le metso e mene. Sehlopha sa liki ya manyesemane papading ya bolo e leng Arsenal se qeta dipapadi tsohle tsa liki ka ho bapala ka bokgabane se sa hlolwe ho English Premier League e leng se etsang ba fihlelle rekoto e tshwanang le ya Preston North End e leng sehlopha se neng se hape liki ya manyesemane ka ho bapala ka bokgabane ba sa hlolwe sehleng sa selemo sa 1888 le 1889. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 2023 mokgatlo wa matšhaba a kopaneng o ananela letsatsi lena e le sehopotso sa Nakba e leng letsatsi leo sesole sa Iseraele se ileng sa senya thepa le matlo a maPalestina ha ho qetwa ho phatlalatswa boipuso ba Iseraele mobung wa maPalestina ka selemo sa 1948. Re phethelana lane. Tlhokomediso mo mamedi ntlhaena e ka nna ya o thefula maikutlo. Ke ka la 15 motsheanong selemo ke 1966. Mosebeletsi wa polasing ya dilemo di 17 e leng Jesse Washington ke moAmerika e motsho ya ahlolelwang lefu Waco, Texas, America ka mora ho tshwarelwa peto le polao. Jesse Washington le ba lelapa labo ba ne ba le batjha sebakeng sena mme ba sebetsa polasing ya Fryer e Robinsonville, Waco. Ke dikgwedi tse hlano fela ba le polasing ena ha ho seng ha letsatsi la robedi motsheanong selemong sa 1916 mohiri wa Jesse e leng Lucy Fryer a fumanwa a rapaletse ka ho engwe ya diphapusi ha o file monyako o ne a tswile maqeba a mabe a bolailwe o boetse ho bonahala eka o bitilwe Jesse ya neng a ena le bohloko ba kelello ebile mmelaellwa wa pele hanghang mme o fumanwe diaparo tsa hae di tletse madi ka mora ho tshwarwa le ho hlahella kgotla ka la 15 motsehanong selemong sa 1996 ho bonahetse a thatafallwa ke ho araba dipotso ka kgotla ka lebaka la boemo ba hae ba bophelo kapa ba kelello tsena di etsahala ho se moemedi wa hae wa lelapa kapa mmuelli ho hlahlama le dilemo tseo a neng a le ho tsona se makatsang ke hore mmuelli ya neng a mmatletswe nakwana e kgutshwane pele a hlahella kgotla o buile hanyenyane le yena le ho mophoqa ka hore a rapele hobane seo a tobaneng le sona ke seo a kekebeng a se emela sekgakgatha sa banna ba makgowa ha morao se mo phamola ka kgotla le ho mo potetsa sebakeng se haufi ba mo tlamella sefateng ka ketane ba mo retla ditho tsa mmele le ho mo tjhesa ho fihlela a timela ha tsena tsohle di etsahala bahlanka ba ka sehloohong ba mapolesa le ditho tsa lekgotla ba ne ba buhile ketsahalo ena ho se mehato eo ba e nkang sena seo fa setshwantsho sa Amerika mehleng eo ha ho tluwa bophelong ba motho e motsho ho sa tsotellehe hore na o molato kapa tjhe empa haeba a ameha ntlheng e itseng e bang ebile kgahlanong le motho e mosweu kapa lona lekgowa ho hantoka e ne ke kebe ya e ba teng ha morao se ileng sa fumaneha ho fumanehile hore mosadi enwa ya fumanweng a hlokahetse e leng Lucy Fryer monga polasi ena eo Jesse le batswadi ba hae ba neng ba sebetsa ho yona ho fumanehile a sa betwa empa e le maqeba ao a bileng le ona empa ha ho a tloha ho tsebahetse hore molai wa hae ke mang jwale bothata fela ebile hore Jesse Washington ho hlahlama boemo ba hae ba kelello ba lefu la kelello ho bile thata haholo hore a ka fana ka bopaki ho dumela hore o molato kapa tjhe hobane yona potso ena hana e botso ya hore o molato kapa tjhe ho bile thata ho utlwisisa se bang lekgotla se a lehlalosa ha setjho jwalo ke ha a tla hlaelwa ke sena se mo hlahetseng matjhaba a phethelang beke a fella mona mokgahlela ho qetela wa matshohlo e le o phethelang beke o sa ntse o tswela pele
3: Hari lebohe mokete monyobo ka tseo tsa matshaba ka mara metsotswana fela re a khutla re tlo bua lena hape phoka mamedi hore nyana bo supa re tla bala ditaba tsa ra bo supa ke kene mo dipi ka mara ho mo ke le nane ola tsa dipapadi le sibidi mo le fe le moifo wa ba hlopisi le ba hlaisi ka Auckland Park ha re utlo sibidi hore ke di fetse ba hlopisitseng hore nyana bo supa lava
4: ke lo bila ho le hlela va ire ke u dumedi selo mo ipole mamedi mo tla whatsapp le tswala sedi mamedi la bo hlano beke nga ska ba fetwa hle mafelo nga beke whatsapp ke simpiti ke u fite ha o tsa o cheche weso re tlo kena papading ya rugby URC United Rugby Championship nda tere ni swa re tlo tla re fa setshwantsho sa mafelo a beke tseo re ka di lebelang sentse re shebila ho lwanyane di tlhopha tsa Africa Borwa ntle le mo re tlo boela re kena stopping sa mamelo di Sundowns sonta mamedi no nyana di tla dula batho Jessica Motau ngonyolo wa le gona stopping sa Kaizer Chiefs a re fata batse mona ka stopa sa bona sa basadi ntle le mono re tlo bola re kena hape stopeng sa masele siwelele FC le hlono lo siema ke mokotlisi re tlo tla go tlwa ho lwanyane ka papadi ya bona ho qetela mafelong a nabe ke o re ditlhopiso DM ka tsela efe re tlo bola hape re kena stopeng sa Orlando Pirates Atlas City FM, Facebook le X, hashtag Ntshama Ikutlo. Lisu mbona di achesa, di fresh, di bole ngweso. Hakiko pana kanyano rabu supa, kinyelo wale madiki diki dikileti litsiri. Kiwele wile khaizu ya motu, kiso lava.
3: Ha re le boela va mamile ke metsotso e mashome a mabedi ga re dibile hore nyane ya bo supa mametse matshohlo tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM na la ka le bitso ke nakamoloi ke sa tshwere tso go gaetse ya ka ke di bone matshela o tla gutla ka mantaha mafelo ga mang le a mang a beke jolo ka ile la bohlano tsena ho le la matsohlo kana go ena ge le kwa ditaba tse bileng ka sehlohong sedikeng sa machaba ka u buisana jwa le mohlaisi mana nengwa ditaba le sedi FM yena ke mokete monyobo me o sa leteng kwano mohaleng khotso phoka
5: khotso khotso le folo kwe
3: o tswile hantle ka tswa di gaile hore ntsane
5: e ya mane so ya se ke le malala la o tswe o tlisetsa mo mamedi le sedi la machaba
3: phoka ha re qale America mo president wa America o sa tswa etlana nya China mo ile nga tswara kopano le mo president wa naha eo bohlokwa ba leto lena ke bofe ho Trump le naha ya hae
5: ile tele ba le bohlokwa haholo ho Donald Trump ka ho qholleha ho bane di ntsha tse neng di tshwasa ka sehloho mona ke China ya kgwebisano ile leto le la bona hala le batla le dihiswa ka baka la ntwa ena e ileng ya ropoha ena ya le khukwini ke beletsa yona America le Israele di fuduela Iran jwale ketellong tšheleto ke lena le phethahetse la matsatsi a mabedi o etile mme dintlha tsa sehloho tse bonagetseng di tshwasa mona ebile ntlha ena ya amanang le kgwebisano ebe ntlha e amanang le Iran le motshoporona wa dikepe mona lewatle o tsejwang ka gore ke Strait of Hormuz ebe gape le Taiwan gobane ga re kenyeletsa Taiwan ke mo e leng gore China ha America e beya tafoleng gore banna ba eso re a tseba wena China o hwedisana o mohwedisane e mogolo wa oli le Iran empa re tlhoka thuso ya gago re tlhoka tshebedisano moo ya gago oko o shede gore na o leka go tloba jwang ntlha tse kampo o fana ka dibetsa go Iran le dintlha tse fapaneng tsa setswalle se bang o ka ba le sona le Iran jale ka re nngwe China di yona re nna le goja ke shedile kgwedisano empa rona bothata ba rona ga ebe wena o tla bua ka Iran rona bothata ba rona ke bona ka ngwena ka sebakeng sena se bitswang Taiwan re ngongorile haholo ke dibetsa tse o di romelelang mono gobane ke naga ya rona ke sekeseke sa rona seno empa jwale tsela

0: Afrika Borwa.
1: Ha re shebe dipuisano tse mabapi le peo ya ditlhomo fatshe dipakeng tsa Iseraele, Libanon le Amerika, di fapana o kae le tsena tse tshwarwa ke dinaga tsena tse pedi dibekeng tse mmalwa tse e fetileng?
0: Lekgoloke le momamedi, ka nnete ntlha ne amanang le Libanon le Iseraele e bona ga e kareng ke go nna go etswa ntlha re sa tseneng re ka e bitsa jwang kore ga gona kgatelopele ba dulantse ba yamane empa ga o bonagala matlhakore kao fela tšhe re ka beelela Libanon le motlhomong ka tlhokoganyane empa Iseraele le yona Amerika e tla re ke monamodi go bonagala e le boemo bona badile go ja e le boemo bo tlhokolosi ka gare go Libanon go bonagala ga ese boemo bona bo sankele setlhogong ga kalo gobane le batho ba buisanang mono ga se batho ba tlhageletseng ga kalo ba ka setlhogong boemong ba dinaga tsena ka bobedi empa ke batho be re kareng ke dipuisano tse boemong ba bonosa ka go ga se batho ba ka iphumanang bang ka dipheto hanghang tse bang mohlhomongwe nakong ya dipuisano go ba le diphephetso tse itseng tse tlhokang go bue diphetho tse itseng tse bang ga dio go seo go dumelelanong ka sona sethatlhong jale e batla e ba ntlha e utlwisang botlhoko bane jalo ka ga go ntse go bua jenana go kene mokgatlhelong wa boraro wa dipuisano tumelelano ya kgotsa tumelelano ya peo fatshe ya ditlhomo e thuntshetseile gagolo dipakeng tsa Iseraele le Libanone ka gore go bonagala go gang le Iseraele e ikemiseditse go lwana ga o sheba mošala fela re etsa mošala ka noka ena ya lithane noka ena ya lithane ke noka e Iseraele e batlang go e fetola moedi empa ke noka e ka gare ke noka e ka gare e ka gare go Libanon e ka bang dikilomitara tse masome a mararo go tloga moeding ona o entsweng ke matšhaba wa o bitswang Blue Line ga o tloga Blue Line e le moedi ona o pakeng tsa borwa Libanon le lebo ya Iseraele re bua ka sebaka sa dikilomitara tse batlang e tlile e letse ka bang masome a supileng a nang le metse itseng mme o utlwa ke sebaka se sekae se segolo empa go bonagala ba ntse ba ngotla naga ena ba kenelela gare go yona go ba se ba sebedisa yona noka ena ya lithane e le moedi ka mantse mantse ba kenelela ganyane go karolena e ka borwa ya Libanon le Iseraele ga kamare go thwe go a buisana empa go gang go bonagala sena e le ntho e batlang e tlang ka nako gobane ka mesa ga re bua re dula re bua ka gore batho ba lwanang le Iseraele le Hezbollah ga ba kenyeletswa ke batho ba kwaletsweng ka ntle mme ga go bonagale gore goja Libanon le yona Iseraele di dumelana ka gore go ka mbua Hezbollah dibetsa empa ga jale e fokola gagolo mmuso o fokola gagolo masole a ona a fokola gagolo gore a ka lebaganya thebe le Hezbollah a re a ba amoa dibetsa ga jale
1: re sa le gona re botšhabela bogare ga re shebe ntwa ena le dipapadi re utlwile gore Iseraele ga lefisitswe ke boitshwaro ba sebapadi sa setlhopha sa Barcelona naheng ya Spain Lamine Yamal e go yona a boneng a phahamisa folaga ya naga Palestina nako yo setlhopha sae se neng se ketekao gapa leke e kgolo ya papadi ya bolo naheng eo e leng La Liga ketso ena ya Yamal e re bolelela eng ka lefatshe le boemo bo renang ga jwa le Gaza
0: ga re bue ka ena mošhankanyana ena Yamal Yamane re bua ka mošwa wa dilemo tse lesome le metse robedi sena se o bontsha gantle gore nthena gape-gape ga se motšha fela wa lemo tse lesome le metse robedi ke galala ya lefatshe e tumeng gagolo ya Spain gona tlhopheng sena sa yona sa Barcelona empa motho wa dilemong tsena tsa gae go etsa ketso eno go bontsha gore ke ka mokgwa lefatshe go fitlhela ga kana le lemogang diketsagalo tse e tsagalang nageng ena ya Iseraele e tlhorisang thatanakana e bonagalang e tlhorisa Gaza gagolo e bolaya basadi le bana letsatsi ka leng mme sena ga se kwane ka ena Yamal empa re bone moporesidente wa naga e ba ena tonakgolo ya naga ya Spain mongwadi Pedro Sanchez e ba ena a bang ka setlhogong se golola diketso tsena gagolo tsa Gaza mme re bone le tlhodisano yane ya dibaesekele ya selemo se fetileng go sile gobane e sedisega gagolo e ne e tshwaretse Spain e sedisega gagolo ka ga go nona le setlhopha mono sa bajai ba dibaesekele se e leng gore se ne se batla se tshietswa gagolo ke mmuso wa Iseraele mme ga e felele mono fela ke dintlha tse ngata tse re ka ikogololang ka ntlena re bone tlhodisano ena

0: abre motle metsotso e dilwa go ya mashoma mabedi le metsi supileng ka morao ho rang ya botsupa ga tlo kena so pensa a makhosi ka mogana go e sa fedi sempelo ge ke etse tshe
1: ata e bia dikuru
0: ke o batla ka mona
2: papadi go le sedi fm
3: from 12 ogni wena o kae ngwane sa me mo ditabali tshe
1: ke makhosi hempa fela ke ne ke o shite hore bere thaka e thanise mara ha ke re ke ya sheba ene tla meile given sick in ke khaitiri ya mara ke ra ba le buisa shembone given sick me u try sick ke le ene nga te phaka ke ntse ke mogata e bile ke kutlwe bohloko ha tswa mo tshitsing
3: a o batho hey ka lo ka ntate
1: ke re pila ka ha e mona ke ho ha ha di sebe la sick ke ho pula go ntate bana ba ba di bana
3: sho ka lo ka ntate ke le buile ke
1: ke le buile khaitiri ya ka o itshware fela jwalo se ha di tsebe ke lo ke na nna ha ha pe pa ke rata ke we uri tshwedeng ka teng mo sportong ka itse ya ka motho a kene a fa kena pa ke am happy de uri tshwedeng ka teng ka itse ya
3: ka ke iko go be tsa ke ka mo haunta de ke le buila ho lo hle
2: papa di ho le sedi fm
0: mabiri motla e dula hantle masoma mabedi le metsego bedi metsotso ka morao hora ya bosupa ge DK Sansane le ka mofumana jwalo Jessica Motong mabedi ke o feta batse mo nate nate nate nate tsetswang kampong ya di Proteas tsa basadi mo kotisi mandla mashimbi o ne te faditse gore he Marizane Cup o khutlela papading mamedi di nehle kutlwa e khwempinyana ngwane suka kwano ke se ke le monate. All right. Mamedi o ne le matsoma tsinhle ne ku utlwa ka gabele se ke bua la ka ga le kotikoti mpa heta ba tsama na dikisano tsa hore mo kwetlisi mandla mashimbi o tsebisitse hore Marizane Cup o khutlela setlhopheng nakong ena e o batla lukisetsa papadi tsa mohopolo fatshe tsa T20 kgweding e tlang ka opolo ga hema medi tse o re neng re ile ga di fumana ke hore o ntse a se monate bophelo bo a hana fela kgetlong lena ao o khutla tsena ile hore hemo wa medi mokwetlisi o dumela hore se yabo se wa tla ba le sona ka boiphitlolo ba hae bona le bona sopeng sa di Proteas tsana se tla e tla ba se seholo ka opolo ga he bile a fetwa ke papadi yane ya Pakistani a fetwa le ke yane ya New Zealand ya ba dimella ka thoko go sentse re shebile le yane ya leeto la India ga le tsena mamedi e dula hantle mashoma mararo ka mora ho rena ya bo supa nako ke kopane hele yena Jessica Motaung se tlhopeng sa amako
4: Sadi papadi police CDFM.

0: FM ke molle.
1: Tsadi papadi. Kholisedi FM.
2: Mabidi kena sopeng sa Sibuelele FC Masele. Sense kena le yena coach Lehlono Losieva. Dumela coach. Ke re mise lo mala hletse le tsonya le sedi. Le ka getse ya motho.
3: Ke re chocolate ke re tsene ka magile jo wa me di ba le sedi. Ma ga bo pala le matho ka teng.
2: Ga itse la motho a ke tsebo ba reng a ke bua lwana tsena o reng ka kena ka pina. Ho nka ba mala ka pina. Ke tsebe gore mohlomong ka pa hey re bone wetsa dimakatso ma ba bona o lwana gore ha ona mo ke ya leaking e kgolo tla bentse ke le teng selemong se tla.
3: Ka le di tota ba ke mala. Ma sele a tsiba lo na tsibile ke tsimi a pina. Ere tre tu ni a ona wa tsiba e re ga ta go lo ba ni. Ke a bina dinya ne tsela le bona tsela ke no mo ke tshitlo wa le.
2: Ga e tsira motho moya o fokela kae setlopheng gobane nkile ka bona ebile o nyoloa o nkile le technical team ya gao maoba mona ka nnete o batlotla ka tshebetso e maatla o le bontshitseng le setse ka magesi usane beke e tlang o kopana le setlhopha sa go sa metlheng sekhukhune ke a dumela gore go na le nthonyana e tlamehile e be e kgethile e e tsalang tlheng ya moya o fokang ka go setlhopha.
3: Mozungu au kakerao bani papa kina te pigi sisi nga wata udusiaji di pigi. Sitere bono wana kata udusiaji di pigi ukae sala. Kaya tiba wana hakalo kalo aso itama zunga wana hulu impa. Hakama tuto la mwenye kau na waka wasa. Kito se nisa kachata wana usa nga wapa podi au kretena. Ya lehae rewa pala kato kchamune mela tishensina. Mere kupoka sisi buhuse wa wana wa siwilela kupabati. Wato shere la wani papa kina nga wata waisula rikini se titi haulu nina wani wale. Fata ba tsau di madiru bedi ke ga di mo hore ka le tlote go lwa sene ba ba tere ke di ha go lo ba e dem se di bo khaba
2: ga isa motho ha o potang ka neto re le jwale botle ba ipatla top 8 bang ho le jwang ka pa jwang me maemo a lona ile a batla a dumela hore papa ditsena tse pedi le jwale le ka fumana ntla tse tsheletseng tsena la kena ho tse robedi tse ka o dimodimo ha le kena e fitla pheletsong jwale a ke re shebe ho tloa tsatsing la o sane fela ha le tiana le magesi le ba amoela Dr. Rantla imolemela stadium kampo.

0: e bana ngegebe lo la o so ke ne bile o kola le matiche mo latu ke ngwe na monna ka ba wa ngatheka na
1: hola ke batle batho ba buisana le na ka lo wena me ya
0: monna ke ngwe hlahlile mahlo ding ke ke be o ke ngwe shule motho
1: hey wa bana ke ntenge bile khala ko bula le na ho e tla re wela o di mo fine go hana ka o ntse manganga hana
0: hana ke ke butle butle butle o we tsa la ngwe na monna ka ntshupa ka monwana ntate
1: fane
0: o se ka lebala gore ke mang majoro pakeng tsa ka le wena o re o etsa ra jwang
1: fane fane ga ke sa batla letho ga ke sa batla letho lo e tsamaisanang le oto wankutlwa ke tapile matsogo
0: wa tseba ke ile ka tlhaka o bona fela ka go dula o nnyamelela ga ke o batla ke reno e tsa groundwork o tla ikodisa wena monna ke bona jwa lesena o se o tla fela mpha mabakanyana a seweng ke nako mona o re o etsala jwang
1: fanye o kampa bua o ne ke ikodisa o ne o lebeletse ke etseng ga gona motho a sa tsebe go nna le wena re ntse re kgathaletsa mane polasing ya monna ane wa sone o kwa oto
0: monna e wa tseba ke emphadime o elela go nna o ntse o bitsa oto senokwane
1: ke senokwane ke senokwane obane o sebedisa mabitso a rona a mpeng tate obane gana jale nna le wena re tsetswa re mosireletsa ebile le gana jwa le seponisa ga se kgone mo etsa letho ka lebaka la setswalle sena sa ona le
0: ka mantswe a mang ke ditaba tse o ntse o dinka motsemoo o ntse o dinka motsemona phadimeeepane nna ke tsebe ka nnete o llelang re se re kene ka maoto a mabedi bophelong ba monne re jele monna re gana thetse ee o setseng fela ke gore re qetelele campaign ena ya rona o fitlhelela mo e felelang finish and
1: try bona gana thela o le moo nna nka se kgone monna leeto lwa ka le monna e mo mona le fela gona mona ga e ba wena o batla go tswelela pele go wena monna
0: se ka nna iketsa sephoqo tena wena nkekebe ke o rute jwanta di ko o rute akae o batla ke o rute o ja tšhelete e tšhelete a ediwa mona ke leqeleqe o tloa mo o ne o ne o itlhakole melomo ntate o ne o etse a tseba keng nna le wena re tlameya go bona gore re etsa jwang o sireletsa monna enwa ya re jereng ka magetla gae o seng jalo I'm telling you ga ka wela re a wela le rona
1: nna e gutla tsileng fane o ka nna a tsamaya le ena nna ke a gutlwa nna
0: o damit wena monna ga o batlo nka keletso yaka he wena monna a o kobule ditsebe o mmamele
1: nana o seoto ke sewe nagana o tokeseewe
0: yeah.

0: Monna mohau, o be wa king ha ka mo mona. Hone ke mo itse ngo wena ke batla ba itimo.
1: La manna. He mona kolwane. Haiba ha o mpatle ha hao. Monna ndwetse ke tsama e untebele, ke tsama le jwala bona baka. O ka sala go bona na o tswa
0: ngwana mona. Ke ke mona o go tsama le jwala. Ke ne dilafa tse mo ho se mona. Ha o monna motsalle.
1: E bana. Motho o ke motho a rwa mana. Nka o khotho ke no o nwe o tlwele nna o kina mathe. Ibile o bane ngwe ikwalletse ka tlhomo na o le mo motsha go mo kana ka.
0: A o mo hau. Ke tla etsa monna. A ke re jwala ke bone le baka la nkisang ka ntle mo.
1: E bana motho. O batla go mpolelela gore monna jale o tlo dula o gofuane ka tlong ka moo monna o ikwaleletse letshege ka go fela go fitlhelela go tholela lobaka la o ya ka ntle monna
0: ga o na nnete e fetang eno wa tseba wena o nnepile 100% jaka
1: re bokolwane koo banna le gata o iketsa di-special bredi gampe lona bana hai kei o tsa gore na mpolokeng kgona jwang go phidisana le motho a tshwanang le wena je ai kgona nna nka baka loka
0: ga o boinnete o maaka moago
1: oana eng wena monna ke a olwetsa monna e
0: kgona mogau monna o jano sa kgone o mmamela o ne o sa tlo o sia mosebetsi wa o le cynthia wa tlhaga ka monana wa go tlompona ebile o tlale ka malwana a o ne o sena e etsa ntho eno ke maaka fela ntho ntse e
1: buaaeeoo gantle le monna ke lemoile ka mogago ke kopane le wena ore
0: bua mogau mane bua tlolelo ituma ka maleme tjenana o lemoile e monna
1: monna ke lemoile mošhana ore wa bona pakeng tsa ka le wena
0: wa kala jale se ka ngwela mause monna se ka ba leka wa ngwela nna le wena ga tshwana ai kgona tshwane le wena nna
1: e bata tswelela pele o nne ithetse mošhana okay o ka nna tsamaye wa thetsa mošhana mare he a nna o ko banthetsa
0: ko o thetsa ke re monna ko o thetsa ke itseng jaleng ja mme
1: olane monna o a lebala go wena itseng gonne o isitswe ke dipuo tsa batho mpolokeng
0: o ke a opola jale empa jale wena monna
1: le nna monna ke isitswe go cynthia ke mathata ka monna
0: ke a uta jale ka mantswe a mang ga ore ga tshwana nna le wena re isitswe bathong banana be re ratanang le bona re sa rate gona re iswa ke tago go kgotsofatsa batho e
1: le kgomo lenaka ka taba e mpa wa lemoa ke go mona re kopane ka go rata ga rona
0: antle ena eanong ke nana ke nna thabetse ngwe o be gaka monana ke nna
1: bolwalo monna
0: keisa re enwe ke monna
1: enwe mošhana monna re ithabise e mona taba tsa gona dinata mošhana ka na le mathata mo roteng mo
0: nna re imetsebatlenne re thole bale bonana ka
1: ona

Lady Soski, Lady Soski, uphilile sisi wami othandekayo umsasazi. Andihleli nawe ngamaza awetha phezulu awomoya 8060 STV. Ngingumhlali walapha emaXhoseni apho kuthethwa isiXhosa sodwa. Apha emaXhoseni singamaXhosa athetha isiXhosa sodwa. #ayoba sisi wami.

Oh, so se skia, gena le wena, gena le wena, gena le wena. Sana le wena, tla ga wa le wena ka kana go ga o tswang, na go tswang ma 12. Se le ga o gana le wena, so ski. Go jile ka tsebe ka 98.3 ka mo ka mafikeng. Ba ithe mo tabola mo le le so thuri gakeng ha mmako. Le ribe. Ah, so seski ama seskana. Ah, go jile ka tsebe ngwana abo. Na le wena.

0: bomamputi ba bela ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Afrika Borwa, matsatsi a ntsa fokotseha. Mme SABC 3 ke lehae la ona semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela

na 19 July ke nnete dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 lo SABC Plus lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio na ka bophara ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico hena ha se papadi ya bolo fela ke nako ya rona kaofela ha rona re moo kaofela o se fetele ke motsotswana fela ho SABC mohasi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.

0: lo ha ona mtheke ba yetse mogotsi metsi ke mashuma mabedi le metsi e ne di re fere le tsora ya le se bolo boselo mong e hora ye le se bolo boselo mong tsebele tsenge na gatonga le se di fem dimela hi
1: hello hi jeta pa
0: hello hi sweet hello
1: Uncle fella, what's up, my nigga? What's up, me? Mela khaisi diaka.
2: Tama ha u tike phela na ke phela ka tsapa mo wa ntate modimo wa nese.
0: He la nyo gore o tswe ha o re ka mo ha u. Ho tla ntho gore ka nna bona ntso o ile Iran kwana wa kusa dikulo wa kusa dibomo. Hey ha.
2: Ya ke ntilo. Ntso ane re nne le bua re ka mo ha u. Go ba re phela ka mo ha u le fatseng.
0: Hai o ke nnete khaisi diaka. Ke nnete ke nnete e. At Lizzie FM, at Lady Soski, X Facebook, Instagram, 079 758 5066.

0: tello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelo.
1: Johannesburg, midi midi. Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kapa ho SABC Plus Air. Ke molelo.
0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

Mabuti ke tsoga no teng khale de ka ke ponto wa tsela e phela tla go pa lena tlhogeng ya le tsimele be tsimedi tsela go renya na bopedi. Ke re ke la impilo e ngono Freddy the vocalist tele expro kan ke la stando sami bop easy pixie l kan ke la a baby girl Caspanya best re o boga revolution e na re le revolution e di khoditse mala se fitileng bona tsebeletseng ya lesedi re na se se na sa revolution se ke ba ba be di ke mafatla tsabatla se tsa ho se mafaki ke se tlo pele hene na le bona ho kwa no hashtag party time ba rona go tlisa dinthose go tlisetsa dinthose ntlhane ka mogotse batho ba ka handle kwa no hashtag party time so se nge ga tengele se e le go nketse he bona bo simbona ba re ya opok motimo o hletse o rena le tsona ha se ka matla rona ho ha me bo holo ba ha bo pa amen tate

nyenyetsi rona nyala mafelo a satswa feta a beke e mafelong ana a beke ponto wa selebo botho eno ya bitswa ka gore ke sandi sandi sandi sandi mele go tho batho ba bao sikadilete ntho ba e kgenneng ke tabo ya gore ore sande rona nyala o tla ba ebetse jalo tshebeletswa lesedi ka bane ka aziakala 2026 ke mona party tsamane naheng ya leso Ziyakhala fumana ticket ya hao. Tsa tla di se ba hore a ditledi be monate ma mere sebele sa lesene. Pejana mane ri ranka pina monate cheese be CDC PLR DJ Zak. Matemalo. Le bile ho thuya na makhantu fa wa sanni o gata pina ha ho. Singanya na ha ho.

Rorore ke music video ba ga ha gona music video wa letho mona e hlile ho sole jwa. Ke ngwana moje. Ga tantsa abina pine ya mokhoba ge hela le jwetse di chabatse. Ho ntwe tla nga mona impi a ho a thiki yena motho. Mo tla mane. Ke ga duwe ke ngwana wa kuna. Mongwena wa mambiji wa. Abedile mushimana ne ke mo papetse mphesana mane a cheese busy ga mathemalodi le ka bana ka Botswana ya bina ka bana ka Botswana re a thaba re bona artists tsa rona o tswa kwa Africa boru go malengo sa moswa wo ngola he mse nya batho o tswa mane mo zibakeng sebiswa ka gore ke mpumala.

le shebele be se be tlhare betsotso ka bora hora ya le shebele be se bedi ke le bodati le ke ra le biso ka hore ke di a roropa le ke ra bo qobela lo sota ha ba be di ka jero hle e ke mo qobela go di nala matsatsi a le shebele be se le sentse ka maga di 15 he batho ba di 15 di melang hle selomo sa ke tipedi mashume a mabedi le mesi seleseng ke godi ya motsheanong Afrika borwa gona ke radio na ke horoto ke batinkela ke le rap le mathanga ka mpeng opere dumela motho mo tlhene le biso la ka ke pizza o solve x tsumane le ratlo ha pa bora wonche na ba mpisa ka gore ke ponto ba selabo ha mame tlotsa mamonati ya rena kwa ntse tsamaya mona ke segebe ntlomboti o tenche respuse e ke na le pina mona e ratwang e bitsang ka gore ke rhythm of love maiza cash me lesedi fm deep london aika selemathu dj stoky major league dj pine monati e bitsang ka gore ke mine for the night lord hear me ah rutlo rutlwa kwano lesedi fm speaker ka ditlabolane tse matla ka tsela e kgetheile fela beke nate fela ke mafelo wa beke a bo kete ka letsatsi la tswalo ka tseno happy birthday to you ke teka bone tse ngata bodimo atla o pate matlhoka batho ba sa batlong o bona o thabi solfax the p wa celebrity motho ba qhubunga gaso 87% ba tshela 106.6 as abc plus temana o di sv channel a eto se ratwa wale kopane ka mana ka zia ka 2026 ya le sedia fa tobela fa o tsweding fa mo kidi ya le mo tse ngata nyana se seng le se seng se tla ka sebini sa so se dilitse ha go huleng sa nne ga re tsameng go lolwana kae tahlebeng pia ho

bedo se bedo sala sedi ele kula na kwa bana pa etse tla re ba shume ama bedi lo biso bedi besotsu ka mora ho ra ya le shume le mesimme nela mona mo leng re hona teng e dumelle ha etle e khonye e selota se seholo selebo poho ya fata makwatsi ya meqhele nya igasa ka le hlabatha di hlaba ka do itse le khanne le lo e kabanya le se kabanye le dipowana bane ka di hlaba ya di khalla mo swang kampe topetse ga cheraspu are mkombo kona to kona ka situka si one by one two ai pitetsa hashtag ha mame ponto wa selebo le fatsi kete ngo hlo marandranga dipuisano at ponto wa selebo at le sedif ke tsebe nao ka brigabo ka moka Limpopo ka moka Gauteng ka moka Northern Cape ka moka Western Cape ka moka Eastern Cape ka moka Mpumalanga KwaZulu-Natal Free State dumela hle are tsala mona teka je no ntle city so e nkapa e ka tlolo mahlohonolo batho bohle ba ileng ba le ka mafelo a beke ba siya di sip dibakeng tse fapaneng tsa mesebetsi ba batlang mosebetsi botlhe ba dikgwabo tse ntseng di tla di go reng solo for ax ponto wa selebotlhe o sasa re batla go ipona re le kaeka ngwale sa tlhe kao bakulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fuma ashome a mabedi le mesebe le mesoso ka mora gora ya lesome le mesemedi tshebelosong ya lese diakala 2026 kgweding yena e tla tlhola matsatsi a mashome a mabedi le meso e sepi boetse ape re ya tsamaya leeto ka sefofane re ya moseo mawatle sedif tla tsamaya amela sebeletswe aye o tla tsamaya ipotsana le sedintse le rera go leisa kae bolemonyana tse tla re eletse solfax de a re eletse maqhobong a gaswa DJ Stoke o tla mo utlwa o teng kwano jalo ka e le o rekile ka tshwapesana ke a ba bona bo pretty mcat intelligence go le se DFM thato dumela tle bona motho a bisang ka gore ke monete aladu se DFM

0: o tlo se ludia dikoloi mo ga o kwala le sa tshela go le bona tawe
1: ga ke go rambe
0: se di FM le tsela mo bo ma bedi diwe
2: lo a me se ga o ga ka pia ka wala mo no wa bona wa wa ja ka ka pia re fa na na fa na na fa na
0: ke manga e re se tsena ke ponto ba selo ha
3: hola ponto yo wa
0: Chapo hojo.
3: Chapo ena?
0: Chapo na.
3: Ya, chapa last night in fit.
0: Eh. Eh. Wo, chatela ke king, ke 4 in 4 out, 3 in 3 out, we tsala jwa.
3: Ah, 4 in 4 out.
0: Wo bo khutla motsegeneng?
3: Ah, ke khutla mo ka la bukae, ke la bukae ke sa tretsa ka le ya khutla la bogao.
0: Sa tsi mo data ukwa.
3: Ah, ba fe.
0: Ke uta ba, ke ma shirwa jer.
3: Amuna
0: diwa. Ya bona, e o kwatile mana o sa u ha sa mbetsa lo re ke machiro le khosi sa le phegetse ha pa ligi. Sa ba lo go ba chiro le khosi.
3: Ya, aba se a itse be kama tsunga mo.
0: Ke pa bala ka go na le gona lo ge ya go e bala tlhele kapo. E
3: ga itse ha, lo ga itse ha.
0: E ke rata mo mona le di doubt yana hore e ka ke le bua.
3: Sho.
0: Tsama lo ke ba tshwara le go sa lo. Di yena re a qatela khotso. Ba be di ba qatela dume.
1: Ha mabele.
0: Ha mabele ke maka.
1: O wa le nna tsene ba pitsa se se ka bona ka hele bro ke tate.
0: O ba pitsa 6.
1: Ke ding tsene di ba pitsa re singare. Ba pitsa tshele go ba pitsa ka maritso. Ba pitsa tshele ene ba pitsa 6 marketing.
0: Ke ngo o no ba pala mataise.
1: I'm going to go to the house.
0: Eh chapojo.
4: Sa popondo, ke ne le mo khotombo tsadile le khubile ko mangeteng ka lona ke 90.3 ya lebo.
0: Sa sile mona tsa utlwa.
4: Sa ke ponto wa lebo.
0: Mari ya semana. Ka le ngore nka wa o qatela ke gorula la pentume.
5: Di maradi
0: yo ngwana mmela.
5: Ha ke time ponto la ponto.
0: Chapora ke mangae.
5: Masango ka pilong fata daily mora pondo re umametse mara ka 88.4
0: o hai ka pa o ka bona jwale
5: ke fane ne ke fane ne ke lunch time pondo ke lunch ke ka pa ma kwa ka botshukwa
0: sebetsa bona tsa utlwa
5: thank you pondo

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Lesedi FM. Ke Molelwa.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Baahi ba Soweto.
3: Soweto.
1: Kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download the SABC Plus app bakeng sa Lesedi FM. Ke Molelwa.
4: Ke nnete ke Molelwa tshebeletso ya Lesedi mo mamedihle. Ke tlo bapala dipina tse tharo wena o tlo re fa hore na mafelong a beke. Na re kena ka pina efeng? Ke mafelo a beke a dipapadi Betway Premiership. Ke mafelo a beke a dipapadi EPL. Na le batho ba batlang a sena le Happy League. Na le batho ba batlang ona le Pirates ya Happy League. Ba bang ba re Pirates e tlo bapala male ka dipapadi tsena di le pedi. Jwale ba tla ba fela le 2 points be Mamelodi Sundowns ba bona bompudi. Ha re tsebe re tla bona ba bang ba re le kgala o ne e tsala hore Orlando Pirates papading tsena ho se be le papadi e ba e hapang. Ba bang ba re atjhe ba tlo di hapa di le pedi. Re tla bona bana ba tlo bapala jwalo. Le setlhopha sane sa Obit le Durban City. Re tla bona gore na di tla etsala jwang. Beke e tlang fela di fitlha pheletsong Betway Premiership. Ebile mongadi Hugo Bros eo e le mokotlisi wa setlhopha sa naga sa papadi ya bola maoto Bafana Bafana o tla phatlhalatsa setlhopha sa tla leba le sona ka bane ka USA bakeng sa dipapadi tsa mohope wa lefatshe. USA, Mexico, Canada. Re tla bona hena di tla sebetsa jwang ka hopola hore Afrika Borwa e ka hare ho group e matla ka tsela e kgethehileng. Ke tlo bapalla pina tse tharo mamedi. Pina tsena tse ke tlo bapalla tsone re tlo qala ka yona e bitswa ka gore ke Amantombazane. Ke ya DJ Maphorisa manane jwalo le Kabza the Small. Ebe re nka pina e bitswang ka gore botshelo ke eng. More VX Texan tshebeletsong ya Lesedi. Ebe re tla lata pina e bitswang ka gore ke Bulanteo Fat Cook Mahuta DJ Maphorisa ba teng kwano. Bulanteo botshelo ke eng Amantombazane. Empa re tlo qala jwalo ka Amantombazane ebe re nka botshelo ke eng ebe re Bulanteo.

0: sibelare hamamelo pontu yaselebo hamamelwe
1: sasang ka semapo sa sanka ponto wa selabo maqhubunga gaso 87.7 le bajela wa 6.6 re tlo bapala matomba sana DJ Maprizi sa kapza the small something so way to come ramo botshelo ke interaction molis vx e bereng ka bula ntho fet kukuma huta DJ Maphorisa ha re qale he wena tlo re jwetsa rona ke finye re kenang kana mafelong a beke u di mamela ha monate u mamela diphala u mamela piano u mamela ntho tse monate u mamela di lyrics are pina na ke pina ya piano ya gare ile ratwa netefe ra dipina tse ile ntse ratwa di le motse supileng tse fitile ratwa ke motho ke motse ba nya bitswang ka gore ke pala ma mochesa ke mana mapuche ka runa ya leso matomba ante se se yona re ile se bakeng se bitswang ka gore ke mahlokwane hinyane ya leso tho o se direkeng sa le ribe na le motho ke mahlokwane lo fitla bo matuki.

Mamari yena ibisa gore ke amatombazane. DJ Maphorisa ka busa the small something so way to impa ka bakala obane. DJ Maphorisa o tempinense pedi hona le mo anan le yena bo fat kuku bo mahuta. O tlo mphefela le bitswela pina. Ya pele number 1 amatombazane ke ne qeta go fita pheletsong. Re tlo bapala bobedi e bitswang ka gore botshelo ke eng. Re tla qetella ka e bitswang ka gore ke bula ntho. Jolo ha o kena o tla mphala bitswela pina. Fela amatombazana botshelo ke eng bula ntheo e ne re eletsa ngwana jwale bitswa ka gore botshelo ke eng ya rato Afrika borona jwale a bana le motho ya ntse ipotsa ntse utlwa ba bua diterate mona hore re batho dipina o sontswa dipina ka AI ke ngwa dipina tsentsweng ka AI ya Hello. Para bona batho ba bangata ba e ra. Ithabela.